0: kailanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan sakit.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
10: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay, suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Rasha Boy Nationwide!
2: Kidney care time!
3: Wala na akong mag-dialysis. Oh, miyundang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin. Waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahal kang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako, kamo nga mo suway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi dapat gamitin pag sa mga ulang sakit.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Laksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Laksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Laksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Laksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Hey! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
10: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
11: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
10: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
11: Hantod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, mga kadiskarte, Siguradu a, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala'y sukli.
22: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
23: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
24: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 027213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
25: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
26: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
27: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
26: Worth it?
27: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
28: Glow Pond's Miracle.
29: Ang galing! Pangmatagalan!
30: Parang tayo lang, han.
31: Everest Appliances.
29: Babe, ano Everbest decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
31: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
32: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
33: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
34: DYHB RNN Cebu, the official number one.
35: Platyo mo nationwide.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rasha Boy Nationwide!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon C+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa Grand Prize! Leon Extra Strong Beer. Pangisa Panalo GCash Promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 1085 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa chance nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-apil ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget.

0: soft drinks ug sa junk food.
1: So, sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
0: Sa ako sigag inom sa kiniker, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
2: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
3: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: Play

0: Atensyon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS!
11: Ako'y nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
4: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash.
5: Terms and conditions apply.
4: Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Hey! Kidney care time!
7: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag... kondisyon.
8: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ako'y nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
18: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa chance nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-apil ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
22: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli.
23: Wala'y sukli.
24: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
25: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 02713-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya't pangit na lalaki ang hanapin mo, dai. Kung hindi, sige ka, puso may mabibiyak. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab sumbaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
16: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renaline Rico sa Colon.
17: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM.

0: Dali payong Domingo sa Udto, Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug tibuok kalibutan ay makita ug mapatalinghog man sa tagkaron sa atong social media platform, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Uban-uban ta hangtod ta sa ala una. Sa ikala una, ngadto sa alas dos, ang Dear Kuya Paul ug ang Suliran sa Gugma. Anya kay wa pa may ala una, ariyo na ta sa atong Hudyaka sa DYHP. Hudyaka sa kauntuhon sa DYHP. Nagisabak na to nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Ako gapo ng inyong Kuya Puloy. Si Kuya Paul R. Lauro Ninyo. A man with a thousand voice.

sa uban-uban ta, akong studio technical partner karong Domingo ha, si Jerome Yap, alias Aka Rubin Padilla.

0: minutos na. Human na kalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Padayon ta sa atong panag-uban. Kumusta nga itong mga nilungag niya, Mrs. Mr. Dodong Inday? Tanawa ko nun na itong mga nilungag diha. Sa itong mga kusina, kung nangaluto na ba na? Ay hinahinayon ang tanaog haon. Aron mangaon na ta. Mangaon na ta, mangaon na ta. Paniod to na rin sa may sudan ninyo diha. Sinugbang isdang mulmul. Sinugbang baboy high blood. Control mo na inyong kaon, ha? Delikado na yung watay. Control na natong kaon. Delikado sakit ba? Delikado sakit. Unang control na tala. So, samtang nag-preparar pa si Mrs. si Mr. Dodong Sindihay at ang mga kanunon, mga paniud, mga para paniud to na to. Lami sa nun sa Bosabaw, kanang utan Bisaya, niya gi, kanang gisubakan o piniritong isdo, isda, lami na kayo na. Lami na ka na ihigo kong sabaw. Kana mga piniritong isda isuba ka na mga Bisayang utan. Adaog na kayo. O niya, magsugba ka o ka ng buwad nga lawlaw. O niya, tugna ni mo sa suka nga lami kay pagka suka agoy. Daog na, 15 ang lamia, yun, no? Oh, 15 ang lamia. Muna'y pinubri nga kao, no? Maka-relitred yun, anak, ka ng mga pubri, ba? Ang mga dato, asos, nagsugbasugbag babo, nagsugbasugbag nukos, sugbag panga. Nagsugbag panga. Pastilan. So, gawas ka naglanog-lanog ta sa on the air, sa Eris, atong pabiling overall number one your radio station sa Metro Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Guys, ono do sa dial sa inyong mga radio, sa inyong mga EM band. Nakita og napatalinghog sa takaroon sa itong official nga blog page. I-follow, i-like, i-share na nga sa inyong mga friends. Inyong mga ka-FB friends, aron may bawaan nila nga ang atong programa sa DYHP RMN Cebu. Mapatalinghog po, og matanaw, og mapaminaw. Na naglanog-lanog po dahil diri sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Mao na itong official blog page ha, sa Bisayang Magsisibya. Anak po ninyo diha, pwede po ninyo, anak ninyo isin ang inyong mga greetings, no? Inyong mga greetings, mga pangumusta sa inyong mga mahal sa kinabuhi na naa sa mga layo nga dapit, inyo lang na silang i-chat nga i-kritika sa programang Kuya Paul sa DYHP na mabati o mapatalinghog o makita po sa atong official blog page ang Bisayang Magsisibya. Panangayaw ni mong kalimot pag follow, pag like o share anang atong official nga blog page ha, kaya ron makahibaw po din yung mga kaubanan. So, loud and clear ang atong signal sa kahanginan. Broadcasting live down diri sa atong Safe House Broadcast Center. Yan yan, mahimutang sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ayaw lang mugli-li diya sa announcer's booth sa atong broadcast centers capital kay wa des kuya Paul jud. Diga diga ninyo makita ninyo dia inyo makita niya si Dong Jerome ra o gang atong on guard on duty. Maray, maray nyo makita diya. Ay, kasi ikaw nauna mo ba akong bisitaw sa Kuya Paul dito sa DWHP. Ayaw lang kay di nyo kumakitaan diya. Ay, niya man ta sa atong safe house broadcast center kon na nukad sa atong sibya sa atong programa. Anya, kumusta ang atong mga minilyon na? Minilyon na gyud ta oi. Minilyon na gyud ta kay napun-an man ta sa social media. Taona wala ta to kanang libuan ra ta. Libuan ra ta to mga maminaw na to sa on air. Pero pag sulbong aning social media, minilyon na ta kay tibuok naman kalibutan. Baka paminaw na to, no? Lain pa kag nasod. Baka follow lang ka, baka follow, baka like, baka follow lang ka sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Awa na, makadungog na ka o makapamati na ka sa itong tulumanon. There is a DYHP RMN Cebu. Guys, uno do sa dial sa inyong mga radyo. Kamusta ang ato mga minilyon yung mga suking tigpaminaon diha sa probinsya sa Negron, sa probinsya sa Leyte, sa Ormo, of course diha sa Yuta, sa mga Saad, sa Mindanao. Kumusta nga itong mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao area? Labi na diha sa San Jose, Dinagat, Surigao. Ang atong voice line, ako pag i-charge, naglubat magod gabi. Naglubat at itong voice line, ako pag i-charge kadali. Onya, pwede rin saan mo tawag, ana, para mo greet mo. Namoy i-greet. So, pwede rin di adapita. Pwede rin ito ninyo tawagon. Kato 612 ang last digit. Kato 0917-3188-612. Mabaw na itong voice line, ha? Onya, 24/7 po na na hotline sa inyong Kuya Paul. In kaso doon na mo'y maagian ng mga paghitabo sa inyong mga biyahe, asa man mo nagbiyahe, asa man mo nagbiyahe sa tibuok kalibutan o suok nga lugar, makakuan ra mo, makatawag ra mo na anang numero, ha? Ay makapahibaw mamos mga panghitabo nga inyong maagian. No, sa inyong maagian, no, makaagi mo mga panghitabo, tawag dahin mo na ko. Nya na mo yung Facebook, adto ko ninyo i-message sa Paul R. Lauro. Mr. King of Breaking News. Anak ko ninyo diyan, mamisid. Anak ninyo isend diyan yung mga video, yung mga picture sa mga panghitabo. Para ato na yun ang masibya diri sa DYHP. Ang mga maagian ninyong mga panghitabo, ato ko ninyo i-message sa Paul R. Lauro. Account, no? Facebook page account na to sa Mr. King of Breaking News. So, anak tanin nyo message, anak ninyo isend inyong mga video, inyong mga picture sa Paul R. Lauro na FB account nato sa Mr. King of Breaking News. Pero ang magprograma ta sa DYHP, sama ning hudyaka sa kauntuhon sa DYHP, og der Kuya Paul og ang soliran sa gugma, aari ko ninyo paminawa og naamos layo ninyo kayong lugar lain-lain na mong nasod. Aari ko ninyo paminawa, i-follow ninyo ang atong official blog page. Bisayang magsisibya. Nadia, Bisayang magsisibya. Nata diha diha yung makita, anak ninyo madunggan ang atong mga programa sa Pabiling Overall, number one nga radio station sa Metro Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Size 1, 2 sa dial sa inyong mga radio. Ata tala luto na luto na sige ukad ta ayaya ukad na kay muhigop tag sabaw wala mi kayo ang sawsawan na to i-ready ang sawsawan diri pang dako kayo ang kwan sudlanan sa sa may numero aning maisa lami kay ni maisa parisag utan o kanang haul-haul nga buwan agoy kalami ana. Orang mabusog yung tani itong Jerome na. Lamian yung mga sudana, sugmag nukos, sugmag pangas, sugmag baboy, agoy kalami. Higo pa ng sabaw sa kuan utan. Higo pa ng sabaw sa kanang sabaw sa nilatan agoy. Kalami ana. Samtang nagungit-hungit mo niya. Kaya na tong oras, 30 minutos na human kalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Dinining atong tulumanon. Inyong tulumanon na nagdasig ninyo ni ining kauntuhon. Para samtang magungit-hungit mo niya, malingaw mo sa atong mga pinilig-hunig-awit po. Kaya karoon taon-taon, atong pasultiyon o pagrito na to, ang atong mga characters nining atong tulumanon, si Abay Sungubay o si Pretty Boy.
1: Ilaw ba? Ipura!
0: Aniya ang akong unang lingaw ninyo. Musta man ang iyong ayuda? Sige pa bagdawat siya ayuda. Lipay ra ba kayong mga barangay official ron? Pero si payas mga barangay official ron kay... Wow, di ba na yun ang barangay election?
2: Wah, gamae.
1: Kite!
0: Pertilipa, dito yung barangay kapitan, nagligid ko sa kalipay ko.
2: Wah, damae!
0: Ligid-ligid sa kalipay nga, wah, kung naman dayon, di ko naman dayon karong barangay election.
2: Wah, damae!
0: Makahunat pa ko nung sila. Antay bitaw ha, tarungan na ninyo kuhan Japon ha. Abag ha. Tarungan Japon na ninyo inyong pag-asikaso sa inyong mga tagibarangay. Atiman na Japon na ninyo sa tarong na pag-atiman ha. Liga, pagtapula-tapula ng sad mo, ha? Sa liga, di madayo na ang barangay election. Silan, bayong, di akong unang lingaw ninyo sa mga nag-apas o nag-watuat sa mga ayuda. Di ay awit nga makalingaw nato nining kautuhon samtang naghungit-hungit na mo diha sa inyong mga paniudto karong nga orasa.

0: No, no, no, no.
1: ¡El agua! ¡El agua!

0: Dinining atong tulumanon, hudyaka sa kaudtohon sa DYHP. Nagisabak na to nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: O na, ito na pag-return si Abay Sungubay. Dayon si Pretty Boy. Murag mo kanta ra bare unta ni Pretty Boy da mo sa yang kantao na ni kuan man ato mang Christmas in our heart. Ato ning pangutan on ready ba siya pagliton sa din ato sabay sungubay abay sungubay may udto ni mo dudong
2: abay ang udto na mo kuya boy ba may udto ba ba no son de esas venas no va a parar o todo yo talán va
1: ay ay
0: very good very good kay bye kay pagka greetings ni Abay Sungubay. Kumusta man Abay Sungubay na kapaniud to na ba mo kay o 39 minutos na human nakalabay ang uba na to nga mga listeners agungitungit na pagkaon-kaon na diha ni ining mga orasa kanya busog na ang uban kanya nagandam nagtuba para itagay
1: ay ay
0: andam nagtuba labi nang naas kabukiran nga naminaw na to nya kumusta man imong kautuho na bay sungubay
2: ako sa Diyos ko na puloy ba ako tala mga amigo ba kami pali uto dungan mi pali uto kapila Pretty Boy ba kami busto kayo kuya puloy kami higup sabaw kami na kaon basta na sabaw kuya puloy alami kayo imo kaon ba
1: ay
0: bagay na importante abay sungubay ka ng sabaw. Lami ka ng sabaw, abay sungubay. Higup kag maayo na. Maunay makapabusog maayo ni mo.
2: Kuya, kami higup maayo sabaw. Hasta Pretty Boy, busog na talawat. Tiyan, Pretty Boy, kuya poloy. Naku, samot, tiyan ba?
0: Astelan, busog yun kayo. Sige, lingkod sa dia, lingkod sa mo dia. Ato isunod si Pretty Boy kay mo kanta raba ni siya. Ready na ba ka niyang kanta kay Bermant naman. Yung ready-ready ka to yung kanta nga Christmas in our heart. Kuno? Ato ni ato na ba utanan bi. Pretty Boy, great sa Pretty Boy bi. Atong mga suking tigpaminaw, labi na sa imong fans nga si Langtisan. Diya sa Ipbilya, oh. Permira ba na maminaw ni mo? Great. Sige, great. Kana, gulitin na microphone na, kana. Ay, kalimot na yung microphone nga gold.
1: Ay!
0: Mo na yung 100 gold nga microphone. Inyo gina, ay kalimot, anak. Sige. Sige, great time sa ato mga suking tigpaminaw, Pretty Boy! Sudan, labi na kaniya mais nga kanon. Maunay Paris ni mo sa iya mga Sudan diha sa Ipbilya. Pretty Boy. Ini apa pan Pretty Boy? Mau kanta kah? Ige on sa may mong kantaon na abay sungubay. Aw, pretty boy di ay. Si abay sungubay na aramas na plit. Siya, kung ano man siya, nagtungok ka. Ya, katoy mong negosyo, okay pa toy mong negosyo, Japon. Katoy mong pandisal, lami ra ba toy mong malunggay pandisal, no? Saan ka ito ni mo pag PR pretty boy? Para daghang mamalit gani pretty boy? Saan ka ito ni mo pag singgit? Ayaw, mo singgit na pa ko kuya Poloy, sama ani kuya Poloy, oh.
3: Walang ay, pansan, at nosa, malami ay, ang pansan pa. Ano ko na mo? Sana oy, at aploy, ayaw ko'y makakakakoy.
4: Wah, gabae.
0: Walang halinan juga kay maimang kayong dag kanta de, maimang kayong dag singgit sa imong malunggay pandisal pretty boy. Di katawang lang tisa nung kadungog ano imong malunggay pandisal oy. Ganaan kay sa minaw ni Moni. Bibi, usba ko nung kuhan be? Usba ko nung singgit imong malunggay pandisal be?
3: Malung ay pansan, at nosa, malami ay amasansan pa. Ano ko na mo? Sana oy, at aploy, ayaw ko'y makakakakoy.
4: Wah, gabae.
0: Asta, gigiga. Niya, unsa man mo kanta ka, imo pagandamon imong kanta pretty boy. Kato imong Christmas in our heart. Mamon to importante kayo na to. Okay, Pasko na ba ya pretty boy? Nanagot ta sa Berman. Kinanglan magandam na kato tong kanta ha kay mao to'y nindot nga kantahon ni mo ba ha? Christmas in our heart. Nindot man to. Kung saan man, huwa ni mo madaan ko. Talawa ko na si mong bagbi. Yung imong minus one. Kaya importante man ang minus one ni mo, Dudong. Mauman na yato play unya while magkanta ka. Daghan man tong mga kuan ni mo, alam to yung mga kanta pa ni mo akuan. Lili ako ng mga ayaw mga dara, nakikita niya, dara na. Niya mo, kanta na ka, pretty boy. Sige, ito paminahon si pretty boy maigala sa awit nga Christmas in our heart.

0: estoy en nota para que canta por el boyag. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya agarra a alguien, pretty boy?
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
0: ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! Ay, no, ato lang basahon kini mga greetings, Ricky. Ito na nga na nagpag-greet, oh. Tanaw sa itong live, sa itong official blog page, no? Please follow, like, and share, ha? Sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ay, diha po ninyo makita o mapatalingo kung mapaminaw ang atong programa sa DYHP RMN Cebu. O ano, karoon na tao, dugang awit, dugang lingaw. Ato na masahon kini mga greetings.

Okay, Dere, greetings din, no, sa ato mga viewers. Si Grace Tamara, hi Kuya Paul, mayong udto. Unya si Linwin, sa ito yung apelido niya. Ikena ko maklaro, kadit lang ha. Linwin Ulanubi. Mauni, Ulanubi. Unya, matod niya. Ayong udto, Kuya Paul. Nagtanaw mi karon diri sa imong live. Sa Carmen Cebu. Asa maning barangayas, Carmen. Shout out mi diri sa akong mga anak, Kuya Paul. Si Wayne, si John, Jonah, James, Kisya. Si Kisya Ibunalo o sa akong bana Kuya Paul nga naa sa Saudi Arabia. At si Edwin Ibunalo, salamat sa pagbasa Kuya Paul. O request kong awit Himayang Nahunlak. Sige. Onya Maria Joy Adolfo, mayong unto Kuya Paul. Jerome Haka, no? Norma Cruza. Si Ma'am Norma Cruz, mayong unto Kuya Paul. Ikpabinawan mi kanuna.

0: Birria Aurora Daguhoy Buhol. Salamat kay ninyo diya sa Birria Aurora Daguhoy Buhol ni Ma'am Norma Cruza. Yeah, si Jerome Haka, Matania, shout out Boss Paul. Boss Paul, Mati Dabaw, ah, naanin na minaw sa Mati Dabaw. Oh, nakanto naman yan yung Mati kay nakabiyahe man tadi ha, ang usak si Mana Gabi. Atong operation tabang ni atong mga biktima sa Dino Kintaon, mga higala nga nagabihan po ang Mindanao area. Salamat kayo nimo Jerome Haka sa Mati Dabaw. Onya si Sir Tony Tolido, Grace Tamara, Saling yung sani, Saling Aris. Thank you for watching. Onya si sa yung FB name Mars Malo, Mars Malo BG. Onya mayong hapon. Onya si Joshua Briones po, no Joshua Briones. Si Ricky Abila Torido, shout out Torido. Taridi day, Taridi family, Kuya Paul. Si Abit, Ricky Taridi. Shout out ang pamilyang Taridi namo, Kuya Paul, Laminaw mi. Sipa kayo mo diri sa Silago Southern Leyte. Kayo, no? Sa kanunay ninyong pagsunod ya. Gawas nga sipa kayo ta sa on-air. Sipa sa ta sa atong official blog page sa Bisayang Magsisipya. Oo, i-follow na, i-like o i-share sa inyong mga friends, sa inyong mga ka-FB friends, aron makaibaw sila sa mga programa po nato, no? Sa matag-adlaw Domingo. Troyo Jima, mayong matunya musta Kuya Paul, shout out kus taga sani Hingatungan di Lago Southern Leyte. Happy birthday ni Kunsihal ni Antuslok. Kaya si Abit Kim Kusad nagtanaw sa nato o naminaw sa atong live broadcast sa DYHPR Men Cebu sa atong Tulumano. Naghatag o naglingaw ninyo samtang nagungit-hungit mo ni ining kautohon.
1: Ilang ba? Ipura! Bite! Bite! Pakit! Pakit!
0: Aha, so si Tony Tolido naani si greeting. Iya ko no i-greet o ipa-shout out ang iyang anak na naminaw sad karon. Atong programa sa barangay asani barangay Tampung Sugod Southern Leyte. Si Mikayla Tolido. Sa iya ko nung iksoon nga si Flore Tolido. Gikan ni Tony Tolido. Niya si Kevin Burdansan naminaw sa dato Saling Aris. Saling Aris matun niya may ngunto Kuya Paul from Kamputaw. Nanay Saling ni Aris Gado. Oy, si Nanay, Nanay Saling na din ni gaya na nato na magkita na Nanay Saling, no? Oh, no, gaya na. Ano, ganun to sa kami si Samang Arnold o paring Arnold Bustamantis at yung radio kami. Nakalaag ni diha tungod sa itong sa tukuana kayo ng Saling. Hindi ba itong nalaag ni diha? Napitig kao na mong buya-buyan. Saling Arisgado man ay ni di ang Kamputaw. Wagyo ni siya ipaglubad, pirmi gyo ni siya maminaw gyo sa DYHP. Tamay mong Paris si Manoy. Manoy. Wato, sabi nga na to, mong Paris eh. Iguli ba to? Sige. Sige, kumusta na lang ninyo diya ng Saling Arisgado sa Barangay Kamputaw na eh. Paminaw na igapo ni sila diyan, no? So, salamat kayo. Papu, puske pa na inyong radyo diyan, eh. Yan Minaw ni siya sa radyo niya, nagtanaw pa yun sa atong official blog page. Ayan, greetings dire man ako, nabasa sa kuan atong live broadcast atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Kumusta na lang diya ng saling, ha? Arisgado. Aris ka mong udiri ko. Aris. Sinang saling, arisgado. Malahos. Yeah, Dennis Cabrera, good noon. Kasama ang Paul. Shout out sa me.

semoga apa nih Dinis nih na taga Binayagan Norte Tubigon Bohol, happy happy Sunday at ngiga ni Dennis Cabrera yang pagliliit yung mga kailapot niya kuhan si Kevin Burdan o manani o niya si Brandick sa Bandoy Erasmo Magali ahahaha taro nga nagkanta diha ah sa robot ayaw na sani, ayaw na inamang para bibuta pag-ibig Burdan na yagikuan sa pindibon si Ma'am Rofa Lokob. Maayong hapon, Kuya Paul. Shout out si Diri.

canta Goya Pola son Lonely Teardrops. Lonely Teardrops. Title, kanang lyric. Title, animam, Lonely Teardrops. Kami ni Victor Woods. Salamat kayo sa imong pagbasa, Goya Pola. Si Candidate sa Balambani, Ropa Loco. Minaw gabi eh, sa atong huyuhoy sa kagabion o kang basawang skugma at ang Sabado sa gabi isan na siya alas 8 hanggang sa alas 10 mananoy po sa mga hunig awit niya isang mabati o mga kriting niya po sa inyong kuya po Sabado na siya matag Sabado sa gabi huyuhoy sa kagabion o kang basawang skugma ang title na to anak. Sige, salamat kayo. Si Brandix. Yay, launa naman tayo. Huwag naman tayo oras. Iwasan lang talig basa ha. Iniuban ng mga greetings. Kaya wala tayo oras. Muhansap ng iyong Kuya Poloy.

0: kauban nga mga greetings di wason lang tanig basa o niya ha sa musulod na tuntulo manon ang Der Kuya Paul ag ang suliran sa gugma. So, alam mo kagool kiniwa mabasa na itong tiwas alam mo kagool kay ato rin basahon sa part na sa dedication o sa greetings sinabi na si kining kay Ida Obrador Bot no, diya, sa Sapang Dako Jerusalem. Ano sa oras nga makapadayon pa ni kining ato nga tulumanong nagkasit o naghatag kong lingaw ninyo ni ining kautuhon ikaunong oras ay magjok-jok pa mulot ako wala tayo oras ni ining atong tulumanong
1: ilang mahal ilang
0: masunod ang atong nga huwat-huwat ninyong tulumanon ang Der Kuya Paul o ang suliran sa gugma mga higala. Ang atong oras 2 minutos na human nakalabay ang alauna sa kahapunon.
2: Nagkasinati ka ng kasaysayan sa gugma na mo'y hinuingan sa pagkasama sa imong kasing-kasing kung dahon lang ang mga panandoy mo sa kinabuhi.
3: Linaon ko. Nagpaabot. Tuhon sa imong ibuhat. Imong kong ipasakitan. Ipakyas. Magkakon ka. Bukakon ka!
4: Mawag nangita kag nila lang ngaway makahupay sa nagdugog ang dugan.
2: Aliyana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, Kuya Po, bukang suliran sa sarukla. Mga ikanan,

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatug na ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugluban, kay sublit ko ka ng banhaw ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa paminawa o patalinghugi, kining tulumanon. Dear Kuya Paul, o ang suliran sa kumpan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon na mga suking ni paminawa. Kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyo mga dupa, itaambit ka na giniling atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma, dinilamang na sa numero uno na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DYHPRMN

Hello, friends. Good afternoon. Once again, welcome na sa pinining ating tulumanon na pagdomingo sa gapunon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungkol kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma. Ipaambit ka na ang inyong tatsatag sa mga kasaysayan.

rin, November, December, wala na. May bagong tuig na sa patuhon. Alir kayo ba? Pilalang ka pamilok. Matapos na sa tiyan, sa tuig 2026, o niya ato na sa New World Cup, ang tuig 2027. Tagaag may lawa rin niya po. No? Marag na natin iampo kanunay sa kahitasan mga higala. Tagaantag mga lawas permi, no? Bahala naning kamot o nag-ilaita sa kalisod. Importante kuwanta ka lang himsog ang atong panglawas nung Jerome. Maawag yun na importante mag-unsa na lang nagligo ka o nagtabon ka sa mga kwarta rin niya. Nagmasakitin ka. Sasakit kayo. Ngunit ang kwartang katambal ni Mas Doktor niya na aday kay balatian niya way kaayuhan. Anong importante yun niya kanunay ni mong tumanon ang di kahinang no sa kahitasan niya angay na tuong buhaton, no? Tuong bas mga kaparian, ayaw mo pagtigong. May namay uban pare nga ang ilang humili nga hakog lagi nga ang mga adunahan ba? Mga hakog, mga dao. Hakog sa bahandi. Ayaw mo pagtigom. Ayaw mo puwan kay tanang-tanan biya ninyo o kuhao na mo ni Lord. Huwag usa ka dako nga inyong mabitbit sa inyong kamatayan. Ang importante, musangpit ka niya, kanunay tang magpasalamat ka niya, tagaan pa ta o dugang kalagsik sa atong panglawas sa matagsun sa mga katuigan. So, muna importante kayo, no? Harap na to, tiwaso na itong basa kini mga greetings na to, nga wak pa na itong mabasa, ilabay kini kang Ida Obrador, no? Kamusta may imong anak, Ida? Ano, iraban is Ida po, kaya ang anak naglubog na lang yung taon. Naghambin o balatian nga, balatian ba nga? Balatian nga, lisod yun ba? Alang, and ampu lang yun kanunay, masig, milagrohan ba? Patatapos dagan sa atong pag-ampo niya. Milagrohan na eh. Yeah, Jocelyn Joy Enriquez, akong amiga niya sa St. Francis. Di lang na to, lawson niya eh. Okay. St. Francis lang niya eh. Di lang na to, lawson niya eh. Lawson na kaya. Bruno, kining lain atong programa, kaganiha, ilang ba ibunal na to, naglingaw ta ato ninyo sa mga greetings o sa mga awit nga makalingaw samtang naniyot ko mo. Human sa mga programa, niya na ta sa ikaduhan na itong programa, kaya ito maningibahin. Alas doon siya launa, mga tungkutya ka, mga awit nga makalingaw ninyo. Huwag taas-taas ang oras, makapabati na ninyo mga joke interest. Kini alaw na alas dos mo ni ang seryoso nga tulumanon. Kaya nag-discute ni og mga kapakyasan sa gugma.

ang mudawat sa inyong mga kasinatian sa gugma. Naalang ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban ng mga binuhat, sa uban ng mga nilalang. Ayaw ko kaikog, ayaw ko kauaw, ayaw upo panagana. Isend ka na sa atong messenger. Sa Bisayang masisibya ang inyong mga lain-lain ng mga kasinatian sa gugma. Nga tanaw ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban na to ang mga

followers sa atong social media platform. Labi na sa mga nag-follow na sa atong official blog page ang Bisayang Magsisibya. Ano kalimot ha? I-follow, i-like, o i-share na sa inyong mga friends ang atong official blog page, Bisayang Magsisibya. Makadungog sa sila, makakita sa sila o makadungog sa atong programa. Yan ang tambal sa mga kasing-kasing nga sa maram. Tungod kay ikaw, ako, kitang tanan.

Ania kay kita dalan nakasinati man o kapakyasan sa gugma kaniadto. Niya akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo.

ikaw babae rin na biktima sa gugmahan hapon mga lalaki nga gipaasa po sa mga ubang mga babae na ipatuo ba nga na gugmahan niya, wade may gugmahan. At may gugmahan, kwarta rin sa laki. May ang awit nga nagulahan, hopefully dili ni i-mute, i-replay ninyo ha. Sa atong live broadcast sa Bisayang Magsisibya.

RMN Cebu. Kanya po yung studio technical partner Jerome Yap, on guard of duty Jimmy Kinatagka. At mga technical people sa at mga technicians sa transmitter side headed by Chief Robert Boyser, si Kinsam Ditos Alan na sa

0: 뭐야 뭘 옥암술이라 살쿠바
1: 오케이 바닥에 나타내니 사통 둘러만한 인용 둘러만한 nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Iyoy, Kuya Paul, og ang suliran sa gugma. Kauban niya po sa inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo, ang inyong Kuya DJ Paul. Kamusta ka po ng ato mga suking titaminaw niya sa probinsya sa Negros, sa Leyte, sa Bohol, sa Ormoc City, no? Hello po na sa Yuta, sa mga Saan, sa Mindanao, sa San Jose, Dinagat. Nagantay mga listeners po niya, no? Sa San Jose, Dinagat. Sa Yuta, sa mga Saan, sa Mindanao. Hello po na sa Misamis, no? Nagantay mga listeners niya. Ito, may aking Domingo. Natay mga greetings po niya. Wala na nato matugbas, ha? Sabi na kining si Maria Joy Adolfo, ato na tumabasa ang iyang greetings, no? O niya, si Imelda Cabalquinto. Wat ni na tumabasa iyang greetings ato miyagin Domingo, no? Good afternoon, shout out ko sa tanang especially sa akong Papa Paulino, si Toy Kuya Paul. 84 anyos na iya edad, no? Ninduta ni Idara, no? Kaya mo request niya huwag kanta, Kuya Paul, ha? Katong paborito sa akong papa nga giawit ni Victor Wood, Proline, huwag kang Imelda, Proline. Katong paborito ni Papa Proline. Ikan lang diri sa Barangay Bais, si Bunga, Cebu. Imelda Cabalquinto. Si by Ariel Lubiano sad na naalabasan ni nato. Wala na to ni ma-play ang iyang ipangayong paborito sa niyang awit. Nga After All These Years. Si Joseph Omoto. Ano siya sa Kwan, Danau City. Pinuminti ni nato maminaw po diyan sa Danau City. Sipa mo kita diyan sa Danau, so, labi na sa Bukirang Bahay. No? Salamat kay Joseph Umoto. So, niya, Paulina Rabi Sibalios. Pinuminti siya nga maminaw po nato. No? Niya si Michael Victoy, no? Si Glenn Forever Nolo Idosil, wa kabantay nga diha ang atong grupo sa Muslub, particularmente sa Bangkugon Resort and Restaurant ni by Miti o ni Sir Miti Soriano. Ni kahiring si Glenn Forever eh. Dito pa niya, pa-picture ni. Pa-picture ni Attorney Rupil. Diri sa inyong Kuya Paul. Kanan lang, uy, mauli ni Kuya Paul. Amura mag si John Pratz Degen. Marag si John Pratz o ga... Marag si John Pratz o ga... Hayt ko, no? Ayaw! Ito ni Basahon, Joseph Omoto, no? Request ko na ba sa niya kanta? Samtang may kinabuhi pa. Tuloy niya na yung isunod-sunod po ninyong greetings o ga... mga pinangayong awit, ha? Jerome Haka, daghan mo kuha ni mo, Sir Paul. Sama o mga... sige lang, okay lang. Jerenis Mati Dabao. Ganun mo kuha na to kay Tumayagin Domingo, nag-isgot matag. Mo pahuway na to sa broadcast, ba? yung sutisyon naman. Hey, daw, brother, may hapon, i-greet lang ang naminaw ron sa Sapang Dako, Cebu City. Salamat kayo ni Jerome Haka, no, sa Mati Dabao. Ganun na isang minaw sa atong Yatulomano. Juanita Dublas, Montenegro. Kuya Paul, shout out ko sa Kang Chris Villegas. Kay naghinam-hinam

0: Pato, aquí José Caparno, a Pato Miaga, a Guapo, me dijo que acudió a Pulpo.
1: ¡Ay, ay,
2: ay!
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, José Tambar, yo saca de Dines Tambar. Pareja más que no me jajan más. Dines Tambar, me ha dado un guapo, la que guapo, la que ni pata. Rente si yo cani Dines Tambar, by José. Matón ni mo guapo, manega. So dapat diri si Jok-Jok dahi si Josephine. Wari na ko mabasa po na yang greetings. Good afternoon kaya po. Naminaw mi si Eric sa imong live po sa FB sa Bisayang Magsisibya. Kasi na si Mama po naminaw ron no, dito sa Tangki Naga City, Cebu. Manina to mabasa to miaging Domingo si Ma'am Pilipa Hiromo. Ayayay raman niya partner ko no. Ma'am Pilipa Hiromo, mga po sir po, happy Sunday. Request niya kong Himayang Nahunlak. Mahanan ni sila nga gustong maminaw sa Himayang Nahunlak. Yan si May Ma'am Lailin Cantero Mirasul. Mayong hapon, Kuya Paul, shout out me diri sa sani barangay San Juan Ormoc City. Ilapin na sa akong Lola Nining o Lolo Mili. O sa akong manghot, Kuya Paul, nga si Lovely. Na always jud maminaw. Sa imong tulumanon. Ang request ako, Himayang Nahunlak niya po niya. Kalipang Hilabihan Sutman. O sa niya? Sutlaan. Sutlaam. Ayong hapon, Kuya Paul. I-greet sa akong lola. Si Lola Bisinta Maantos na Minaw sa Barangay Pawa o Pawa ni Pawa Dumanhog Cebu. Niya si Stefanos Stan. Shout out Orlando Erlando Lastinias. Shout out si Erlando Lastinias. Si Ma'am Paulina Rabi Sibalia.

8 minutos na humanakalabay ang alauna sa kahapunon. Padayon ka mong nagpaminaw sa matag Domingo tang tulumanon. Alauna hangtod sa alas 2 sa kahapunon. Tandaan mga kasinatian sa kapakyasan sa gugma ayaw mo ka oh. Ipaambit na din sa atong tulumanon isena ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga kasinatian sa gugma. Sayo naman kayo kay isena ni may mga edad, address, nga si mong uyab, edad niya, address, lugar din tuto mo nagkakita din man itong lugar din man itong napita ha? Anak-anak buntang rin na ninyo diya niya na kami usay nungdan last tumoy sa inyong kuat usay nungdan nga napakyas man o nagka problema man ang inyong pagminalay para na importante kayo kaya isa na sa itong messenger sa Bisaya magsisibya kaya ito na tanaw kaniya si Belen sa niya apelido ni Belen Belen Rentelyosa Sadele good afternoon Kuya Paul great lang niya padayon sa kung nag follow na sa imong programa salamat kayo ha ilabi na sa atong Bisaya magsisibya na official blog page natin oh si Opie Lumaino niya sa San Isidro Talisay City nga always at maminaw matag Domingo na atong programa ilabi na sa DYHP 24/7 kuno siya very good salamat kayo ha niya Dan Martinez sa'yo pinidoan niya Imus ato niya mayong hapon kaya po naminaw mi diri sa Kabadyangan Argao Cebu minaw diyo mi permi ni mo dol sige salamat kayo palang atong matag sabados gabi oh, huyuhuy sa kagabiun ugang basahon sa gugma makita kaya po na ninyo diri huwag mapaminaw sa atong Bisayang Magsisibya sa atong official blog page no manang ikuha ni siya ikuha pa rin sa inyong mga friends i-share para ila pong ma-follow ma-like kung ma-follow nila kini atong official blog page Prince Johnny Prince and Love Blog ano yung ipini mayapon gyapon Happy Sunday mara si Engineer Wilson Aliganga retired Engineer Wilson Aliganga mayong hapon ni mo diya sa St. Jude Iker Bulacau Cebu City okay yung naminaw po dato no, sa atong tulumanon sa itong live broadcast sa itong official blog page sa Bisayang Magsisibya at naglanog-lanog po kita sa Sibyaanan DYHPRMN Cebu nga panayong overall number one nga radio station sa Metro Cebu at natanaw ng mga litis nga nagtanaw na to si Mary Grace sorry, Umboy mayong hapon kaya po shout out ko ni Papa o Mama na always yung maminaw sa imong programa diri sa barangay La Salvacion Carmen Buhol mga ayos siya awit kaya po faithful love faithful love balakan ta ni ay faithful love music ba instrumental naman niya kaya si Jocelyn Joy Enriquez ako amiga wapay kwala Joy wapay midiko chat na ito ha chat yun o tawag sa atong 24/7 nga kwan katong saan lang tawagan ako katong 24/7 shout out siya sa iya ko nung Papa Elias Eliezer Enriquez diya sa Sugod Cebu na minaw karon hapuna ikan sa iyang pinalanggang anak Joy
Enriquez. Amo na inomdom pa pa na imong papa na ko, Diyoy. Tanaw niyo kuha niya, basta mag-kuhan pa, mag-utupsi. Ang mga patay nga, ikaburids na ko sa kabukiran. Kuhaman to, di man to. Kuhaman kayo yung saka to ka po rin niya. Sargar to, patrol cars police. Katong matsukar, katong jeep. Katong jeep nga patrol sa polis. Harikos luyo, tapad mi o naglokot itong mga patay. Ako naglingkod na po sa luyo. Naanat na ko ito. Gagyan na magbibawag. Magkanaan na ang kamot. Magsigig lihok-lihok ang kamot sa minatay ito, mo nagbitagpil sa hotel, kaya lang kong nabuhi. Ay, alam ko yun. Ikaw nito, ikaw mo ito, otopsihon na yun ni Papang Joy. Iking na akong ang gani niya. Sige, bagay na po may lawas na. Hindi ba na ko may iniser? Sige. Sa sugod. Sugod, Cebu. Siya ni Joy Enriquez. Mayong hapon, Kuya Paul, si Anas Andibor Pakirani. Mayong hapon ni mo, Kuya Paul. Always being naminaw. Naminaw po ni mo diri sa amo sa San Carlos City, Negros Occidental. Asang barangaya sa San Carlos Anas sa kanisya, no? Joshua Pardilla. Joshua Pardilla, good hapon. May hapon kaya. Shout out me sa akong mangon o sa akong lolo, si Lolo Sardo. Rosalejos nga solid kayong listener sa DYHP. Salamat kay ni Molo, ha? Lolo Sardo, diehard kayo nga listener sa DYHP. Unya si Dennis Cabrera. Ay hapon, Kuya Paul, request niya kong kanta, Kuya Paul. Nilipas din ako. Ako. Happy Sunday, tanan, Kuya Paul. Lipas din ako. Title, eh? Ni lyrics. O niya, si Jobet Arriesgado. Good afternoon, guys. O rin niya, no? Good afternoon, guys. Niya, MG Bulagaw. Good afternoon, Kuya Paul. Niya, Dennis Cabrera. Iya ko nung i-greet. Ipa-shout out. Iya ko nung amo nga si Attorney Rizaldi na nagluto, oh, nagluto, oh. Nagluto fried chicken, okay, kalami, ano, no? Sige, jod ko, atang nimo samot sa, ansani, samot na karon sa imong programa, pakatawa, ha, kaganiya ni, sa straight to the point ni Attorney Rufil Banyo. Salamat kayo mo, Dennis Cabrera, no? Si Ida Obrador, may hapon. Kanya Chris Saniel Alfante. Kaya Paul, pa-shoutout sa me. Isa ni. Jamaica Alfante. Na nagluto o fried rice. Kami sa ni fried rice. Katunin ganiyang ito ng mga wala itong mabasa ito lagi basa din sa itong programa or di magmay. Jinri Magaluna, Kuya Paul, shout out kang Jinjin Kambal sa Kawayan Masbate. Ay naglanog-lanog ka diri, Kuya Paul. Salamat, Jinri Magaluna. Onya si sa naisaling Arisgado. Salamat kayo ninyo, no? So follow, i-like o i-share, ha? Follow, like o share ning atong tulumanon. Kanya
si Anas Andibor Pakera, requested ko nun siya kanta po, Once and Only, akong, para ko nun sa iyang, sani? Para sa akong, My One and Only, Brother Rolando Andibor Pakera. Maybe he's my brother by the Holy Spirit. Salamat Kuya Paul, gikan Japon diri sa amo. Sa San Carlos City, no? Sombrang ayan ni sa San Carlos. Atong makuan po ma aklalit sug maayo ba. Okay, atong paminaw na kini

0: Pangayong awit, mga higala, himayang nahulak, no? O, dinining ato niya tulumanon kay pinaminaw man. O, paminaw, yun nila kining maong awit. Dara, gandaan mo nila ito. Tagang nag-request ining awita, himayang nahunlak.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kugma.

Thank you.

0: 성야불 욱암수리란 사쿠바.
1: Alright, matay mga pinangayong awit, unya kining Candinis Cabrera, ako pa rin pangitaw sa gita ito lani kay lyrics mo ni imong gitay pa Dennis Cabrera. Request ko kanta, tatanda at lilipas din ako. Happy Sunday sa tanan, Dennis Cabrera. Ang imong gihatag nga kanta Dance. Diman inig maayo ha, kining imong gikuan nga kanta, kipakayo nga kanta. Handog ni siya ang title, ani handog. Ayaw to ang utagay ni kuan lyrics kay dita ka timaan aning lyrics. Buang tag pinangita aning titula bahaya kuan dai kanang mau dai ni kanta. Ayaw maayo kung awit, tatanda at lilipas din ako. Ano sandog man dai ni sandog na din sa timan e din Dennis Cabrera. Dili ni title ning tatanda at lilipas din ako. Taasa mangod sa title mo. Taan ba kong lyrics? Iyang ibutang, iyang isin. Lyrics.
2: Tite!
1: Ay gani, kaya paborito sa din ako kanta ha. Awit din ni Florante. Tatanda at lilipas din ako.
3: DYHP Tapak RMN Report.
1: Namay nawag. Kali lang ha. Hello. Hello. Hello. Hello. Kinsa ni? Di maklaro ka. Di maklaro. Nag-usap, kaya di maklaro, putol-putol yung mong tingog. Ha? Ito na yung paminaw ng ipangayong awit ni Dennis.

tunay nga ipabati kini nga awit nga gipangayo ni Dennis Cabrera. Ang title ni Handog, no? Handog, giawit ni Florante. Kuano siya? Parang kailan lang ang mga pangarap ko kay hirap abutin. Dahil sa inyo. Ah, ano, mauna yung kantahagin, ano yan?

0: MN. Peace.
1: Okay, 6 minutos na lang sa dili pa itong matapos sa itong taraguman, inininga itong tulumanan. Ito na itong ibasa, greetings on yan ni Juan Pagyupag, ni pag-greet pa yung usap si Opi Lumayno. Pero itong ibasa ang imong greetings at may agin Domingo dahil nga wa na ko mabasa. Kung ibasa karon no, Opi Lumayno. Ato ni Happy Sunday, Kuya Paul. Shout out na saan pag-usap na mo, diri. Turmig na minaw sa DYHP. O sana ko ana. Si Opi Lumayno. Para ba kayo nag-anak, bro? Sa tutuigan ay, nag-intern po ka sa DYHP.

Contoh Indonesia na mo so na. Salamat kayo, no? So, kininabilin yung mga oras sa Maylin, sani? Latambay Nusa. Watching, rigyan niya, no? Watching. Si Ariel Lubliano, oh. May hapon, Kuya Paul. I-greet po na akong papa si Virginio Lubiano o sa akong mama nga si Rosalina Lubiano. Ako po'y appeal o greet akong agaw Nestor Lubiano. Kaya sa Bunakan, San Isidro, Leyte, Kuya Paul. Request akong awit, Kuya Paul. Ha? Kato akong paborito ng awit. After all this year. Dili naman na ito ma-play kay gamay naman lang kaya itong oras. Puhon-puhon na lang real ha. Anyway, sige naman tayo patugtog po dani imong awit. Apikin naman kaya itong oras. Ato na lang itiwas ugbasa ang atong mga greetings o ganiha o sa katong katong kuan, katong wa na to mabasa sa ato miagi Domingo. Si Annalyn Martorillas. Hello Kuya Paul, kulay great ang akong mama nga si Mama Sani Morita Martorillas nga naminaw ron sa Hibaiyo, Giulungan Negros. Sa barangay Hibaiyo, Giulungan Negros. Ika ni Annalyn Martorillas. Sige, salamat kayo ha. Dennis Cabrera, salamat kayo sa pag-play Kuya Paul. Iman eh ha. Handog ang title ato, dili kay tatanda Lady Sandin ako. Lyrics on town din mag-isip. Buko, wapay title ni kita. Ito kay, timing kayo. Paborito ito na kong kanta ni Lorante. Gusto, sandog man yung kanta. Si Manina by Dennis, ha? Mga title. Ayaw na taon kong sindi ko sa matungi mong lilipas din ako. Tatanda at lilipas din ako matay wajay title ani nga kantahay kantahay kung ito na kung nauna unsa ni kantahay sa mga title sa mga ni kantahay

0: Boydo, salamat kayo sa inyong pagpaminaw na to. Sukat kay ganing alas 12 sa Odo. Anto din sa atong tulumanon der, Kuya Pulog ang suliran sa gugma. Salamat to niya. Pasalo ako niyo bandi na natong basa kay Juana tayo oras. Ini atong paraguban sa tulumanon.
1: Dear Kuya Pulog ang suliran sa gugma.
0: Sakay ini awit ni Victor Wood for the good time.

0: Paminaw mo na ating matag sa Padios gabiha, ka nagkantakantas ko yung pulin nyo diyan. Nyo ay sa kagabiha, ano ka basahan sa kukma.
1: But life goes on.
0: O kiniyawit ni Jose Marichano, Regen Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mingon sa mga nagminahalay pahangkot karon. Tama ni Don Jeron. Ampingi ang inyong isig kagugma. Aron kini mas mulambo pa pag-ayo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Mamimiss na sa tabo. Until next Sunday.

0: inyong kapatid ang tulunganon.
1: Dear
0: Kuya Po, ug ang suliran sa sugma. Dini ni istasyon DYHB. Daghang salamat sa inyong pagpakikuban.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rush Boy Nationwide!
6: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala ko'y suple.
13: Wala'y suple.
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 0271399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norris Sinigang Mix.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: ang Ginoo na kaninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ikaw, O Ginoo.

0: Magam po kita. O Ginoo, himo ang akining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaunta ka namo sa kaluwasan o maghiusa namo tipon kaniya. Diya sa himaya sa langit, kaysya man ang Ginoo nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayoa ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan ug malingkawas aron malingkawas kami sa tanang dautan ug mag-alagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ug manalangin kaninyo ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, og Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Racho Mo Nationwide.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Oras sa Tibog Pilipinas, alas 3:41.
6: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
7: Sa katawhan, anaa ang balaod.
6: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
8: Year 2011 o 2013, Kama Awardee as Best Radio Educational Program.
6: Ang lungsod, ug ang balaod.
5: Bang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buin Alguno, makig-uban sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan ning adlawng Domingo, labi na sa nakatultol sa tuang radio program, ang lungsod ug ang balaod. September 27. Sa makausap pa, atong hiskutan ang nagkadaiyang mga butang, may kalambigitan ang lungsod ug ang balaod. Problema sa ato ang komunidad o malakbitan usab nato basic ang mga hisgutanan sa politika nga nag-involve o balaod. Mingon ko basic kay mao kini ang fundamental, mao kini ang sukaranan, pinakasimple nga diskusyon. Di nato lisur-lisuron ang atong kaugalingon o maghisguta o balaod. Kay usa sa tuyo sa ato ang tulumanon nga ang lisod atong pasayunon, ang gahi atong pahumukon. Matod pas ato ang mga higala, dili balihon attorney, pwede nga ang humok pagahion. O sa may buot ipasabot ni Moana, oh, ang gahi atong pahumukon, kay ang gahi nga sa labtunon sa balaod kinahanglan humok nga sabton. Ang kutih kayo nga diskusyon sa balaod ato ang himuon nga simple, i-simplify nato para masabtan gayud sa kadaghanan. Kay kining ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod sa makausapa, ang target audience niini ang common tao. Bonus na og dunay mga professionals nga makapaminaw nato. Mayingon ko bonus na kay kining ato ang paghisgot sa mga isyu may kalambigitan ang balaod. Dili kini pang law school nga discussions. Di ni pang bar exam. Di ni pang bar review ang ato. Pang common tao nga matang sa legal discussions. Daghantang mga giandam nga mga hiskutanan may kalambigitan ang lungsod ug ang balaod. Mulakbit lang kong hisgot sa pinakainit nga hiskutanan sa balaod karong simanaha ug atong isimplify. Kinahanglan ba 16 ka mga senator judges ang mukonbikto kang vice president Sara Duterte? Naglalis ang mga senador. Nagkalantugi ang mga eksperto sa balaod. Og maabot kining maonga isyu ngadto sa Supreme Court, labing siguro ang mga justices sa Supreme Court magka sukwahi ang ilahang mga baruganan kung requirement ba ang 16 votes para sa mga senator judges aron ikonbikto sa kasong impeachment ang vice president. Di na sakto nga pagkasulti nga moingon, kinahanglan ba ang 16 votes para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Sayop na. Tungod kay ang ato aron nga vice president na impeach na. Ang kuwang na lang ang hukom sa ato ang mga senator judges. Hinungdan nga gipaubos og trial ang ato ang Vice President. Now, una nang nadesisyonan sa Senate Impeachment Court nga nanginahanglan og 16 ka mga senator judges ang mo hukom aron ikonbikto ang Vice President. Apan tungod kay adunay manifestation si Senator Erwin Tolfo nga i-review ang 16 nga threshold, buti pasabot, ang require nga buto para sa conviction sa Vice President, nagbutuhay ang ato ang mga senator judges. O ang resulta ni daog ang majority nga dili kinahanglan nga 16 ka mga senator judges ang mo hukom og conviction batok sa Vice President. Igo na nga ma comply ang 2/3 nga buto nga require under the 1987 Constitution. Medyo laom kining hiskutanan, apan sa ako nang gikaingon ang laom atong pamabun para sayon rang kabuton, sayon rang kuoton. Oy kagilok, unsa kagilok kamugi bug na atay mahiskutan diha, mo anay kagilok ana attorney oy. Ang laom kuno pamabun aron sa yun rang kuuton. Ano man gyud mo nga mga environmentalist man kaayo mo og huna-huna? Nganong environmentalist kay daghan kay ta mga listeners oy mga green minded. Atong pasayunon be. Unsa may giingon sa ato ang 1987 Constitution? Unya si Senador Chis Escudero nga una nang ni-anunsyo, gani na desisyon na naman to sa Senate Impeachment Court nga 16 gyud ka mga buto ang requirement para makonbikto ang Vice President. Ang hitabo kasamang Jerome ang ato ang mga senator judges nilit adlit ad. Ay, ataga na po na ninyo naglaing kahulugan. Nilit adlit ad. Nituad tuad. Nikalit og lit adlit ad og nituad tuad ang ato ang mga senator judges sa ilang unang desisyon. Og sa bagong votisyon sa Senate Impeachment Court, ang makabutar ang threshold sa buto nga require para makonbikto ang Vice President, enough na nga makomply ang 2/3. Dili kinahanglan 16. Og dili i-appeal og ihap ang dili kwalipikado, ang wa dinha, ang pinangita sa balaod, kadtong na sakit, kadtong dili makaparticipate sa impeachment trial, wa sila ilabot. Ang buot, ipaibot. Kamog yun, no? Ha? Ang buot, ipaibot. Nga sila si Bato, si Jinggoy, si Marcolita, og si Loren Legarda, kung di na tumubalik, di na i-appeal og ihap. 20 na lang ka mga senator judges nga act
0: active nga makaparticipate sa impeachment trial ug active ug kwalipikado nga mo decide sa impeachment ang i-appeal ug ihap kay mao kana ang ilang nauyunan nga kadturang mga active members sa mga senator judges nga kwalipikado nga mo desisyon ning maunga impeachment trial ang ipon sa 2/3. Unsay giingon sa 1987 Constitution? No impeachable official shall be convicted for impeachment without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Dinha naglalis og pila nay sumada sa 2/3. Kay si former Chief Justice Hilario Davide Jr. nga ato ang paisano og lumad nga taga-Arbao, Argao, Cebu, ni baliktad gyud og mayo ang una niyang legal opinion. Atong respetuhan. Ang una nga opinion ni retired Chief Justice Davide mao 16 ka mga senator judges ang kinahanglan nga mo vote for conviction aron matuman ang giingon sa ato ang 1987 Constitution nga concurrence of all the members of the Senate. Apan sa legal opinion karong bag-o ni retired Chief Justice Davide, sa iyang ipadanga legal memorandum ngadto sa Senate Impeachment Court ni baliktad og mayo. Kay matod pang Davide, enough na nga makomply ang 2/3 nga mga kwalipikado nga mga senator judges nga mo decide sa impeachment trial og dili kinahanglan 16 kabuok. Now, suma pa ni Senador Chis Escudero, kining ilahang paglitatlitad og pagtuwad-tuwad, hinungdan nga nibaliktad ang ilahang unang desisyon, pro hac vetse. Ayay, kanindot. Ha? Kagilok. Pro hac vetse. Hindot kay paminaw, no? Ilista po na ninyo, oy! Ha? Para naamoy Latin. Latin kini nga legal principle. Unsa may buot ipasabot, ana, sa inato pa, karon rani, di ni magamit sa ubang kaso para kinira nga impeachment. Kiniragyod nga okasyon. Og dunay laing impeachment trial. Kining desisyon karon sa impeachment court nga ang iphon sa 2/3 ang mga kwalipikado ra nga mga senator judges pro hac vetse. Anindota. Panalitan ay kanang wakwak ba? Maglakaw mo sa kanang dan unya ngiob kayo ngitngit nya mga kwalit lang ingon ang wakwaka wak wak wak aw na na mo'y magamit ng Latin pro hac vetse. Diba? Oh, hadlok siguro wakwak ana kar kadungog og Latin. Pro hac vetse. Well, kini maong isyo labing siguro moabot kini ngadto sa Supreme Court. As a lawyer, pasayloa nga di ko mohisgot sa merito sa kaso. As a lawyer, pasayloa nga dili ko mo manifest og unsay akong legal opinion sakto baning desisyon ron sa Senate Impeachment Court o dili. Kay may posibilidad nga moabot kining maong isyu ngadto sa Supreme Court. Unya na ta makadiskus unya ana ug naa nay desisyon ang ato ang Supreme Court. Oh. Unya na ta mo hisgot ya og ma resolve na kini sa pinakataas nga hukmanan. Kay naa na may actual controversy. Mo na akong giingon bitaw ninyo. Ang Supreme Court dili kana mo hatag o gitawag o judicial notice o pagkaninduta. No? Magsigig yung magpaminaw sa atong programa, abogado pa mo sa abogado. Usa man po nang gitawag attorney o judicial notice. Ang Supreme Court dili mo hatag o judicial notice. Buti pasabutan na ba? Dili nila na i-recognize kanang kasuha. Dili sila mo dawat ana ug wala pay actual controversy. Kinahanglan dunay kontrobersiya daan. Usa pa mo dawat ang Supreme Court sa mga petition or uban pang mga ipang-file ngadto sa pinakataas na hukmanan. Karon dunay actual controversy. Kaya nahuman naman ang petition. Unya agrabyado man ang defense panel. Kaya natural, sa habig sa prosecution, pabor ni nila kasama Jerome. Kaya di na sila maglisod sa two-thirds. Pila may two-thirds sa 20? 3 si Roy. Di man pwede naman ang i-round off. Himo ang 14. Ay magtuwa na. Kanang miingon nga, 14 kumog dili, 3 sira. Sumadahara ko din niyo ang 20, pilay 2-3 sa 20, 13.33. Di man pwede i-round off mo nag 14. 3 sira gina. So 3 si kinahanglan. Aron makonbikto ang ato ang vice president. Base ron sa composition sa Senado. Kay 20 na lang sila kabuok. Og muuli to si Senador Loren Legarda. Aw, mahimo ng 21-14 na. Kaya na kaya na ron sa majority black ang 13. Si Chis as presiding officer, di siya mabutar. Kaya nilang 13, oy. 14 naman na sila ron. Unya napunaan man ni Kuya Mark. Kuya, Kuya Mark, dali ang tabo kuya. Unsa may giingon sa ato ang 1987 Constitution? Ang ato ang Constitution wa naghisgot og numero. Naghisgot lang kon pilay percentage sa boto sa all members of the Senate ang gi-require para sa conviction sa impeachable official. Wa giniingon og 16. Two-thirds of all the members of the Senate. Kanara. So, kana lang sa pasalo ang mga video lam-lam gihapon, ato na tong gipamabaw, but lam-lam gihapon nga discussion, paghatag lang niyo o basic nga mga ideya. Sa mga hottest legal issue nga nahitabo karong si Manaha. Sa ato magbalik, maghisgot ta og mga common nga mga problema. O sa may mga common nga problema, be? Common kayang problema ang yuta. Ha? Common nga problema, yuta. Unsa pa? Chismis. Unsa pa gyud? Utang. Ay, kana mo ato ang sigihan og sumsum diri sa ato ang tulumanon. Ha? Di kay ta magpalayo og maayo. But o gusto gin mo og solid kayo nga mga legal discussions, paminawan ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok. Alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag kay sulit gikana nga mga legal discussion sa mga political issues. Ha? Ang kining ato kasama Jerome pinubri ra magining atoa. Ha? Ang ato ang mga legal discussions ang target ani para nato nga mga kabus. Ang target nato sa atong mga legal discussions hastang mga wa naka iskwila makasabot. Yan na may basic, ha? Kimari, ha? Pro hack vetsi. Wow, nindutan, no? Wak! Wak! Wak! Wak! Wak! Bawa! Pro hack vetsi. Lipat ang wak-wak ka na. Oh, latin to na, ha? Hawa tao, ikay masing matagak niya tagalit. No. Ang pinulungang Latin, apil sa kopya sa ato ang mga balaod. Kita ko, kopya hero, yung kaayot ta. Kita sa Pilipinas, kopya hero man ta. Sa mga, sige, tagpangopya, hasta ang mga Latin, nga mga legal terms, ato gihapong nasunod. Unya, ninot mo sang paminaon, nga nata ginagmay Latin kasama Jerome. Ha? Aron ba mag, lantugi mo dihas barbirohan, panalitan ron. Maglalis na mo dihan. Unsa na, pre, kaway ay nagunan ni ato arong kahimtang sa politika, pre. Ingon di sa is, di man lagi. Ah, nana mo ikatubag. Niingon man to, pre, si Senator Chis Escudero. Pro hack with si. Ah, pitok-pitok ng mata sa inyo, kumpare. Nagpatupay bitaw ko, kasama Jerome, unya naatlan ba nga ang barbiro istoryador kayo? Ah, grabe, mamina kas barbiro, mura og genius oy. Ha? Daw si Hitos tanan ang barbiro, si Hitos sa medicine, si Hitos sa balaod, sa engineering, so and so. Kahiskutan siya og parte sa politika, ingon siya nga ako. Tibi ako ignorante sa balaod. Kaibao ko na oy. Ha? Kanang impeachment. Ila na ginaglipat-lipat ang mga tao, ana? Kaya, ako sasad, nga nagpatupi, gusto ko ilipat-lipat, tili, oy. Resulta, naglalis na ang barbiro o ang iyang gitupihan. Kuwang na lang ugugamay, nga tungod sa kalagos barbiro, iyang putlagdunggan na iyang gitupihan. Sa ato tulman nun, kakaton di maglatin. Pro hack betse. Wow, nindota. Sige, bayad ka to, ha? Request mo o sa itong topic. O, wagay mo request o sa topic na to. Aw, kita yung hatag og topic ninyo. O, kanang common nga mga problema mo ay ato ang yung paghahiskutan. O, i-search ninyo ang ato ang official nga Facebook page. Kanaan din, ha? Kini yung timanan. Tres imidya na gani. Bantay ninyo kay mag-live streaming na ta. Unya, og doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga request sa itong mga discussions, suwat na, i-comment na sa ito ang chat box kay ato anang patalinghugan ang inyuhang mga request. O, katong magpa-on-air, naapot tayo hotline, kaya nga itong legal discussions, pwede ninyong mapa-on-air inyong problema, ang ato pong legal advice on the spot, no? Ang area code 2561916, area code 032. Pilitin eh. 032, ipunbok niyo ha, ang area code, unya, 2561916. O Globe, ang inyong gusto, kaya Globe, paspas masad ka iron, 0917-124-6459. 0917-124-6459. Now, po search gani mo sa Facebook page sa DYHP, kanang pulos capital letters ha, DYHP RMN Cebu. Ayaw mo patintala ng uban kay daghan sab nga mga pages nagdaha sa DYHP unya dili DYHP baga tinuod ang admin ana. Gigamit lang ang pangalan sa ato ang station. So, addugin mo sa kanang upulos na capital letters. Unya, tanawa dito ang mga post kay ang mga radio programs sa DYHP, gipang post man din ha, appeal na ang ato ang tulumanon. So, para makabantay mong akin ni Diyay, mo legitimate yun nga page sa DYHP. At ito man dito, i-like ninyo na, i-follow, dahil inyong i-share. Appeal na ninyo ato ang tulumanon. I-like, i-follow, o i-share para mapalapdan pa nato ang ato ang serbisyo publiko diha ninyo mga suking tigkaminaw. Ang oras, alas 4:06. Umbalik ta, humaning may nungdanon, ha?
9: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
4: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
5: Year 2011 o 2013, Kama Awardee as Best

0: ug ang balaod.
1: Oras mga kasama, alas 5:18, balik ta sa to ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Salamat kayo sa to mga viewers sa pagkakaroon. Pwede mong mangutana, o sa inyo ha mga pangutana din ha, pwede ninyong ipadangat sa comment section sa official nga Facebook page sa Diwa HP, or pwede siya mong mangutana largo, pinagi sa to ang hotline 256-1916, area code 032, ang globe line 0917-124-6459. Karong tataw na itong hisgutan makasama ang bagong balaod nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nagpostpone sa eleksyon sa iski o sa barangay. Wa na'y eleksyon karong Nobyembre 2. Karon pang Nobyembre 3, 2028. Nga mga nangutana nato, attorney, madayon ba ang eleksyon sa barangay kay kanang amo ang kapitan nga kawatan, tulisan, mga punay ug ayuda, ipanghold ang ayuda, bayas, pol-pol, tagsarang budyotes, barangay. Amo naging ng pulihan. Oy, antusa sana ninyo. Kay dunay bag-ong balaod gipirmahan si Presidente BBM nga nagpostpone sa eleksyon sa iski o sa barangay. Shout out tanidaan kini mga nagkomento na toron. Oy, si Ma'am Kunibad, salamat kayo ha. Okay, Ramon Villaber from Iligan City, Lanao del Norte. Si Renz Kinit Yusores Dasikan, watching from Sindangan, Sambuanga del Sur. Si Aldren Sintilia Susminia, good afternoon. Si Rufino Hirona Agbay, ay, kinomdom pigi ko ni mo, Sir Rofo. Ha, dito sa IPI. Oh, wag yun ko nalimot, anak. Tanan ako mga kauban sa IPI. Lorena Minanda, blessed Sunday afternoon. Ida Obrador, si Christina Marie Balunga, okay, from Talamban, Cebu City. Si Madam Lorna Margarita, regular follower gini nato. Si Lorna Margarita, okay, thank you. Si Luz Marie Islet, good afternoon. Russell Carriaga, oh, good afternoon. Unya Randy Santisas, okay, thank you. Shout out ko kang Peter Moreno, gikan ni Randy Santisas, Biling Kahis, Attorney Daghan o Bakatunan kami mga way, kinaadman taon, pinagining imong tulumanon, salamat kayo, walay sa payan. Si Owner Alaba, maing hapon. Ask ko, why barangay election ron? Wala. Okay, Lynn L. Lebranza, good afternoon. Okay, Ren Skinet Yusores Lasikan, Pro Hack, let's say atone. Hi, Pro Hack, let's say. Okay. Ito isukutan sa nebe, kineng balaod, nga nag-postpone sa sanggudi ang kabataan o sa barangay. A Republic Act number 12326. Basta maghiskot ang numero, postahan na yun. Ang Act fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan to 5 years. Poor pida, no? So, ang sunod na to nga eleksyon para sa sangguniang kabataan o sa barangay karon pang Nobyembre 2028, nadugangan o duha katuig ang tenure of office sa ato ang mga barangay officials. Focus ta sa mga barangay officials sama sa kapitan o mga barangay konsihal. Mga barangay officials gihapon na ang sangguniang kabataan. Kaya ang

0: iske chairman mahimo man siyang ex officio member sa barangay council. Konsehal po na kanang mga iske chairman. Unya ang mga iske federation president mahimo silang ex officio member sa council sa city or sa lungsod. Konsehal sa syudad o lungsod kini mga iske federation president. Now, Republic Act number 1236. Mauni ang bagong balaod nga napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Now, matod pa mga kasama sa ato ang Pangulo, dili ko nun dagdag na panahon sa pwesto. Dagdag itong panahon ng pananagutan sa taong bayan. O sabay buot ipasabot ka ni Ana. Nga dugang tulubagon sa ato ang mga incumbent ng mga barangay officials ang nadungag nga duha ka tuig sa ilahang term or sa tenure sa ilahang pagpanerbisyo dinha sa barangay. Ang mga incumbent elective barangay officials ma-consider nga makakumpito sa usa ka term o ang ilahang mga posisyon gidugangan o duha ka tuig ang pagpanerbisyo nila sa barangay. So, mauna ni ang tubag sa inyohang mga pangutana. Kay nagkauyon man ang Kongreso, ang lower house o ang upper house, ang House of Representatives o ang House of Senate o ang Executive Department nga i-postpone ang iski o ang barangay elections. Sila may magbuot god ang Kongreso o i-approve sa Senado, panalitan gikas lower house, i-approve sa Senate, or doon na ba'y mga joint ng mga bills i-consolidate na ang mga bills sa Senate o sa lower house, then ipa-approve nga to sa Presidente. I-approve man ni Presidente BBM ang gi-endorse nga bill. O doon na nag-ibalaod nga why election karong Nobyembre 2. Ang uban ingon may sabi noon kay adlaw manas mga minatay. Apan, wa na. Kadto mga challengers nakagasto nagdako. Dagko na mga kayong gipangbitay nga mga tarpulin. Dili pa kuno na panang tangon. Oy. Mano lang na pamuhunan-puhunan daan para sa 2028 nga barangay elections. Ang problema, kay mag-election man ta sa Mayo 2028. Magdungan ang election sa Mayo 2028, second Monday of May. Maunay na butang sa ato ang 1987 Constitution. Every second Monday of May, after ma-end ang term of office sa ato mga official, mag-election ta. Doon na eleksyon karong Mayo 2028, pagka-presidente, vice-president, mga senador, mga kongresista, party list groups, governor, vice-governor, board member, mayor, vice-mayor, mga konsehal sa syudad o mga konsehal sa lungsod. Karon, humanan ang eleksyon sa Mayo 2028. May chance na po na nga moingon ang ato ang mga kongresista, mga senador, i-postpone na usab nato ang eleksyon sa barangay kay bag-o pa ta nag-eleksyon. Aw kana na paldo si Kap. Kadaghan na bang gusto na kayo mo kick out sa ilaha mga kapitan, oy? Daghang mga nagpagulbol ka na amo ang kapitan attorney amo na ginang ilisan kay tulisan kayo. Kawatan kayo. Kurakot kayo. Pulpul kayo. Unya di ka mamuhusay sa barangay. Og dato ang husayon at ugis dato. Kami mga pobre, luoy kayo. Amo na lang i-kick out para makabaos mi. Agwantahasan na ninyong inyuhang bulakbol nga kapitan kay karon pa mang November 2028 ang eleksyon sa barangay. Ina naman unta toy desisyon ang Supreme Court nga dili sigihan og postpone ang eleksyon sa barangay. Karon ang ilado nga political lawyer nga si Romulo Macalintal di Pahibao nga iyang dad-on ngadto sa Korte Suprema kining bag-ong balaod nga napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nag-extend og duha ka tuig sa tenure of office sa atuang mga barangay officials. Og matod pang Macalintal daw dili naman demokrasya ang ato ang pagpili sa ato ang mga opisyal dihas barangay. Kay gisigihan naman lang og postpone. Dili kini maayo. Daghan nga mga Pinoy, minilyon nga mga Pilipino. Ang gusto na nga mag-eleksyon karong November 2, 2026. But gipostpone na usab. Unsa man ning ato arong eleksyon sa barangay sa kagustuhan lang sa ato ang mga tag-as nga opisyal. Now, unsa may giingon sa ato ang 1987 Constitution o sa Local Government Code of 1991. Ang mga local officials except tama ko exception good barangay officials ang ilahang term of office shall be 3 years. Unya dili pwedeng makadagan sa tulo ka mga consecutive terms. Apil sa ato ang mga barangay officials or apil sa mga local officials ang mga barangay officials sama ning iski, sama sa kapitan, sama sa mga konsehal. But ang exception kay ang kongreso ang magbuot sa ilahang term of office. Papastila na, no? Di na. Paldo kanunay sikap. Maumang gunay ato ang balaod. Kinahangla nag-amendment ang ato ang Local Government Code of 1991. Og ang ato ang 1987 Constitution aron dili sigihan og postpone ang eleksyon sa barangay kay laktod nga pagkasulti real talk ang ato ang mga incumbent nga mga barangay officials labi na sa mga kapitan sagad nila mao kini gamiton sa mga politikong tang-an aron mangu sa pagpangampanya. Atak-atak yung kwartaan ni karong 2028. Paldo si ka. Ato niya niyang pahimuan og kanta sa EI kasamang Jerome. Paldo si ka. Paldo si ka. Oh, ano ba? Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Paldo si ka. Okay, kinsa man din hay namino na toron nga mga vlogger nga mahilig ana mga contents nga kanta himuin niya ninyo kanang kanta nga Paldo sikap hawak ko ang beat Paldo sikap. Guantahasa kay wa tay eleksyon karong Nobyembre 2. Tungod aning bag-ong balaod nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kung sila di ay magbuot, no, paspas kayo. Pero ang awhag sa mga pobre, dugay kayo. O sa awhag sa mga pobre, mubarato untang kurinte, mubarato untang tubig, mubarato untang presyo sa bugas o guban pa mga palaliton, mubarato untang tuition fee. Dugayag yun nga nahatagan og solusyon ang yangungo nato nga mga pobre. Apan og sila ng mga politiko gani ang dunay interest aperting paspasay. Mo na paldoron sikap. Ay, si Ma'am Connie Barnes, galing ko nung kumanta. Pagkadakong katawana ni anak Ma'am Connie, ha? For me, sige hag postpone man ang eleksyon, mas better siguro, no more eleksyon. Ay, samo kayong gobyerno, senado, kongreso sa Pinas. Og mao naman gani ng istorya, ha? Nga sigihan ninyo pa-postpone ng eleksyon sa barangay? Naay mga opinion, wag tangon lang ka ng eleksyon sa barangay. Ay, inyo ipang-appoint na lang sa mga mayor, ang ato ang mga barangay kapitan o mga konsihal. Kay mas maayo man na, o appointment kasamang Jerome, o mawagtang ang ato ang mga mayor, kay kutermino sila, de, mawagtang po ng ato ang kapitan. Kay, maura man gihapon. Partisan man kayang ato ang mga barangay officials. Ang giingon sa ato ang Local Government Code of 1991, ang mga barangay officials, non-partisan, unta na. Non-political, non-partisan. Maugid na. Wa man asunda. Ha? Partisan man ang ato ang mga kapitan. Unya, maobligar sila pagka-partisan kay og dili kamo tilap sa sampot ni mayor, di man kahatagan project diha sa barangay. Ang mahitabo, mutilap yun ang kapitan sa sampot ni mayor. Basig mo, ano, saan mo unsa na matao na attorney, ay kagilok. Figure of speech ka na. Pasumbingay ba? Kinahanglan ang mga kapitanon mo sip-sip sa mga mayor. Kinahanglan makig-alyado sa mga mayor. Aron dunay project. Maobligar sa ang ato mga kapitan pagkapartisan kaya dili sila mo sip-sip sa mga mayor. Wa man sa sila project. Labi na panahon ganis. Katalagman, kinahanglan makatilap kadaan sa sampot sa mayor aron na akay cash assistance. Ito na ang panahon sa pandemic sa COVID-19. Paldo man sa ang mga kapad to. Kadaghan kay mga cash assistance gikas munisipyo, gikan sa syudad, ang ipangbulsa, uy. Ha? Unya, nakapalit og auto na yon ang mga kapitan. Ha? Gikash pa. Ha? Ilngiga. Ha? Ang korupsyon sa Pilipinas. Grabe kayo. Ha? Kanus apaka mo lurang ang grabing korupsyon. Ang Local Government Code of 1991 og maoy ato ang sundon. Wa gyoy partiduhay unta dinhas barangay. Ngano ang kanagong barangay mao kana ang basic nga political foundation sa ato ang nasod. Sila ba ang mga haligi? Daghan kay mga haligi sa atong nasod nga Pilipinas. Kabantay ka kasama Jerome kada mga tag-as nga building, mga dagko nga mga establishments, daghan kada silag pundasyon. So ang pundasyon sa atong nasod ang matag barangay. So dili unta magpapartisan ang atong mga kapitan. But kinahanglan yung mutilap sila sa sampot ni Mayor. Ay, kagilok. Kap, kap. Usag guna kap. Ditilap mang kakap. Mayor, patilap ako, Mayor. Ay, pag-anak kap, gilok kap, ha? Ahay, when si lumapas, muli giyod ka, attorney, oy, aron tagaan, maulagi. Among barangay kapitan dire? Tagaan ito ginabuhi, ha? Among barangay kapitan dire? Mangumitaryo kunuhay ni. Ha? Kisa man ni be? Oy, ato lang ang ga-agrange, kaya niya, malayabil niya naman kani. Range, among barangay kapitan dere, lahi isad, kang iyang honorario mga ginawat, iya manggamitong pangbisyo. Wow, pidado. Napailain. Sige, pangumentary mo niya. Ako na yung hatag kinabuhi. Live streaming, listening, Hartsville, New South Wales, Sydney, Australia. Okay. Sige. Mawalagi na. So, paldoro na ito mga kapitan. Wa eleksyon karong Nobyembre 2 para sa barangay. Pida. Sayang nang imuhang mga tarpuling nagiandam na unta kasamang Oliver Atis. Kahit nagdaan na ba unta kag partido. Partido bunguton mapinanggaon. Karon ta tao dai mahisgot ta og mga common problem. Problema syuta. Ah, mao gina inyong paborito nga topic no. Problema sa yuta. O sa may ikasuggest ninyo nga isyu about aning problema sa yuta. Kini mga titulo, agipang piki. Ay. Sige, ato na hiskutan. Unsa epekto ani mga titulo, agipang piki. Alas 4:40.
1: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
16: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
19: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
21: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
22: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab Quality and Ascorbic Acid Vitamin C plus Zinc plus Cholecalciferol Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
24: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
25: Want to become a PT idol? Visit our Manila Studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness. That song was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang husay!
4: So easy to use.
5: Everest Washing Machine.
4: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
8: Sa katawhan, anaa ang balaod.
7: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
9: Year 2011 o 2013, Kama Awardee as Best Radio Educational Program.
7: Ang lungsod, lungsod ug ang balaod.
10: Oras mga kasama, alas 4:50. Ang ko nakita na rin ang mga post apilang ato mga higala sa media ni post naman in taon ani. Kalabot aning kamatayon ni Sir Sam Costanilla nga napalgang patay suod sa iyahang sakyanan niadtong September 27. Karon aning adlaw di ay dihas barangay Inayawan. Unya ang iyang sakyanan sumapa nakapark na nidaan sa Inayawan Barangay Hall. Sukad pa ni adtong Biyernes, giimbestigahan pa sa ato ang mga otoridad kung sa may hinungdan sa kamatayon ni Sir Sam Costanilla. Naila-ila ni nako si Sir Sam Costanilla dito sa radio station DYLA. Kay dito po ko nag-alagad ni adto, isip usa ka maayong higala. Okay, condolence sa pamilya ni Sir Sam Costanilla. Oras, alas 4:50 mga kasama. Okay, atong patalinghugan kining mga pangutana ninyo, ha? Oh, rest in peace, Sir Sam Costanilla, from Aaron Kid Harina. Red Flores, good PM, from Oruel Flores, from si Kihor. Glenn Nunez, okay. Atong komentaryuhan. Naay kapitan amo diri sa probinsya? Nasa project sa gym, ang uban material ihatod. O, nawaman, bekat lang. Ang ubang material itaon sa iyang balay. Mao ba? O, na, tabunan na yun. Paspasa, eh. Matod pang Glenn Nunez. Naakapitan na mo diris probinsya, nasa project sa gym, ang ubang material itaon sa iyang balay. Una pa, nahuman iyang balay kaysa gym. Ay ay ay paldo sikap. Lorna Margarita shout out Airs Observation BT Ho from Cebu City, Liti Pilar and Kamuti Cebu. Okay. The Philippines is the most corrupt country in the whole. Matud pang Trini Mikiliwix. Okay, mayong Sunday afternoon, Miraluna Batukan. Doon natin pangutana. Okay, Renz, okay. Doon natin pangutana about utang man to. Ako nuning patalinghugan ng pangutana about utang, B. Ay, si Rosel Cariaga, attorney. Karon pagi ko kita ni mabahalag dili personal na lipay kayo ko. Ay, thank you. Kay sao na hangtod ron sige kog paminaw sa radyo. Kay wa pa man koy cellphones. Karon nakakita ni jud ko ni mo live, attorney. Oy, thank you so much ha, Rosel Cariaga. Aha. Problema, attorney, kay pobre kayo ko tabangi taon ko unsaon ako ni. Dako kog problema, sinilir asili. Unsa man ang problema ha, ha? Mas maayo mahibaw taon sa nang problema ha, kay aron ato ang tabangan og sulbad. Kay maayo ni, daghan man tang mga naminaron. Unsaon ato pag sulbad anang imong problema ha? Kadiot ha. Kay kinibitaw mga chat ninyo sa ato ang chat box. Matabunan man dayon sa uban. Ako sa itong tubagon itong pangutana about utang. Ha? Bay, karit lang ha. About utang. Kakini, kang kuwanan ni nga pangutana. Ano na, tabunan dayon ay. Dali, aras na dali. Eduardo Villamor Kamay. Time sa. Back sa topic, mga 3 weeks ago. Back sa topic 3 weeks ago, usaw mga dini nga ma hold tani oy. Na about utang, may wala na akong tabunan, kahit lang, balikon tani about utang. Mitch B. Caballero, mayang hapon. Okay. Kapaspas baya sa mga messages. Okay. Kay basin og mayong danon kayo to nga pangutana no about utang ko to ontray kang Eduardo Villamor Kamay. Pangutana nako attorney, kanus amo comments ang prescription period sa utang? Sapit sa ba sa pag-utang o sapit sa ba sa katapusan nga pagpanukot maskin verbal lang nga pagpanukot? Salamat, attorney. Okay, ini. O verbal, wa man gid mo'y gikasabutan. Wa mo'y pinirmahan ang kasabutan ninyo, laway ra. Lingon ang atong New Civil Code, unom katuig ang gitawag o prescriptive period, ang deadline ba sa pagpaningil sa utang. Nausao man na nato. Ang utang doon na ka nagitawag kasamang Jerome o due date. O verbal, sabota. Bay, Rom, patangay taong kubay, bisag 10,000 lang. Karusani mo, bayaran na turn eh, bay, ako lang ang bayaran. Kanang karong, karon lang, panalitan karon ba? Katuiga, ako nang bayaran bay, karong kung ano lang bay, hinapos sa October 31, 2026, maluoy taon ka bay room, kaya wag yung kwarta ron. O sige bay, pahulmunti ka. Kalusa mo diyo? October 31, 2026, ato ka maghihapoy sa due date, kamudagan ang gitawag og prescriptive period. Bisag laway ra, sa inyong kasabutan ba? So, gikas October 31, 2026, mag-ihap. Og 6 years. So, until October 31, 2032. Lapas ganyan na, awa na. Pikat ni mo, Bayrom. Di na kakapaningil ako. Doon na written contract. Karusan Gio, panalitan, nagpinirmahe mong kontrata, contract of personal loan. Then, ang katapusan ni mong pagbayad, ibutan na to October 31, 2026. Huwag ka bayad. Ha? Sige ang kagpaningil, huwag niyo kay bayad-bayad. At tumusugod sa due date, October 31, 2026, ihap og 10 years. Na po man, basta written contract. So, doon ay tagal until October 31, 2036. para makapaningil ka sa utang. Di kay kakapaningil ana, after 10 years, pikat po. Pikatan kas na kautang ni mo. Ha? Ipahalim mong kasus korte, ang dipinsa sa abogado, Your Honor, Judge, Your Honor, please. Wala na'y cause of action. Ang plaintiff, Your Honor, kindly prescribe na ang pagpaningil niya sa utang. So, wala na'y timanaan, ha? Og verbal, 6 years. Og written, 10 years. Okay, good afternoon, attorney. Happy Sunday. God bless. Mitch B. Caballero. Okay, Lorna Margarito. Condolence. Rest in peace. Sir Sam Costanilla. Lagi matag-an ang panahon, no? Mauni nga sa ato ang kinabuhi. Usas ato ang timanaan nga mag-ampo kita kanunay ngadto sa labaw makagagahom. Huwag batanon, huwag tiguang kung ang Diyos na mao'y magbuot para kuhaon tadiris kalibutan. Matod pa ang Jesus Christ, ang kamatayon, mura ka na o kawatan. Huwag ka kahibaw kung kanus asakon ang imuhang balay. Ang mahinong danon, mangandam ta kanunay. Okay. Sige. Hisgota. Mahitungod. Ani mga piki nga titulo sa yuta. Ano na ba mga piki? Ano, eh? Hatay lang ko ninyo o gaidaan o effect. Unsaon pagila ani mga piki nga mga title. Na, kani mga real estate broker? Sito kay sila ni? Pagila o kanang mga fake na title? No? Tabangin niya ko ninyo mga real estate broker. Kay masuhito pagin mo sa abogado. Dabi tayo mga kuan nila kana imong kana bitang mga silyo diha sa kuan sa titulo. Gamitan og lens, una ay mga gamot-gamot sa title ba? Gamitan og lens. Ang mga broker ana og kini mga abogado nga ang ilahang field of expertise ang pag process sa mga titulo, ah, pagkasuhito ka, uy. O, oh, gamitan og lens. Batil lang ka na. Di lang ka na. Napadaghan nga mga pamaagi. Unsaon nga mailhan ninyo nga fake ang title. Ug unsa effect kon piki ang titulo. Okay, ato nang hiskutan karong taw-taon. Kundi pa makalingkod si kasamang Alvin. But, og nanas kasamang Alvin, aw, lahos na punta og out niya. Ha? Okay. Balik ko. Mag-iskutag mga fake nga mga titulo sa yuta. Kaya hibaw ko, ang uban ninyo, ang isyo sa yuta, mag-inagiat ngan. Paglakalaka ko sa gawas, mingan, attorney, ang kanunan namong atngan, ang imhang isyo about yuta, kaya mga mangani, ang kumo namong mga problema. Okay, kini mga piki nga mga titulo. Ato na isikutan. Karong tataon. Unto pala singko.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: lang, mag-Neosep for Kids na. May triple ginhawa relief para sipon, baradong ilong at lagnat, gina, lalala.
1: Unilab quality yan.
2: Vanillafrine hydrochloride plus clorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dinidayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Neosep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Neosep for Kids. Tabang alang sa kahupayan. Maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neosep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
5: Sa katawhan, anaa ang balaod.
4: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
6: Year 2011 o 2013, Kama Awardee as Best Radio Educational Program.
4: Ang lungsod, ug ang balaod. Balaod.
7: Oras mga kasama, alas 5:09, padayon sa tuwang tulumanon ang lungsod og ang balaod. Atong hisgutan karon kining common nga problema sa yuta, mga piki nga titulo. Unsa bay effect aning mga piki nga titulo ug unsaon pag-ila nga fake kanang title? Timan ininyo nga ang pinakataas nga ebidensya nga ikaw mo itag-iyas yuta ang titulo. O ikaw ang original registrant, ang i-issue sa Registry of Deeds diha nimo original certificate of title. Gitawag siyag original certificate of title kay mauna ang timaan nga ikaw ang original or una nga registrant anang yuta. Ayaw ninyo ikalibog kadto nangagi nga mga titulo nga naisyo unya ang uwahi nga nakakuha gihatagan og original certificate of title. Sa ako anang giingon kadtong mga Spanish title. Wa na na ilha karon sa tuang balaod. Paglingkod ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa iyahang panahon, tungod kay daghan kayo mga nag-ilugay sa yuta kasama Jero. Nga hashtagod ang tibuok Pilipinas ang kunon. Kadto si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Abogado kadto sa usa ka nagpailang sultan. Unya, ni claim nga siya maoy tag-iya sa tibuok Pilipinas. Pag-abot nga to sa Supreme Court, niingon ang Supreme Court, dili ay. Dili ikaw maoy tag-iya sa tibuok Pilipinas. Bisa naa pa kay Spanish title. Dito'y nangonsulta na ako. Dahil po itong iya. Kay siya kuno maoy tag-iya kasamang Jerome sa tibuok Sugbo. O grabihan o, kamo tag-iya, sir, sa tibuok Sugbo o, kami, attorney, tabangi lang gid mi, aning among yuta. Kay, og mudaog ta sa ato ang kaso, akong ihatag nimo attorney, ang tibuok Cebu City. Kuya Wagod, niya, siya dili ni komedya ang amo attorney. Kuha man taon to, kanabang taga Mindanao. Yan na yun, attorney. Ah, ayaw lang ninyo lain na mga igso, ha? Kaning ato abang nga discussion, basing malain ba mo, ayaw rin nyo lain na. kay kami gong mga radio broadcaster, mahatag magin may kinabuhi o sa mga istorya. Otherwise, why, maminaw na mo. Ha? Panalitan o mag-inanay tanga. Ato lang kini nga pagahisgutan ang atong tulumanon, ang lungsod ug ang Balaod. O kamong mga naminaw karon, paminaw og mayo. Kay ang atong tulumanon, ang lungsod ug ang Balaod. Daghan kamo og makatunan. Paminaw kamo. Paminaw ka mo na to? Di oy! Busa hataga na mo og kinabuhi. Art! Ang radio broadcasting, this is an art. Aside from knowledge and skills, kinahanglan dunay art. Now, alang lainan niyo mga ikso, katinuod man ako ng experience, niyantos opisina, ingo na yun, Atuni, naunta kami patabangan sa imo. Unsa man ka na, sir, na kami dako ng yuta. O, dili basta-basta kini ng yuta, Atuni, kumplito kami og mga ebidensya. Apan, ilupigan kami sa ato na gobyerno. Ang amo mga katigulangan, ilang giilad, kami karun mga apo, sa amo nga mga katigulangan, o kami nagkahiusa, amo nga ibay, ang amo ang atungod. Kini nga tibuksog mo, amo akini. Ah, mao ba, sir? Kuya, ano? Wala kami mga komedya. Ayaw pagkatawa, Atuni. Usa may ato ang ebidensya, sir, nga kamo maoy tag-iya sa tibuok sugbo. Kumplito kami, o mga ebidensya. Agipakitaan ko kasama, Jerome, uy, binanig nga mga testamento. Kunya, appears ako nakita dito na ay Spanish title. Kita ka ba nini, Atuni? Unsa man ka na, sir. Bawa kini ang titulo. Sa amo na lulu. Kano sa man na na-issue? A panahon pa kini na-issue sa mga katsila. Amuwa kini tibo kasugbo. Tanaan ako, Spanish title. Unsa pa'y lain nga ebidensya ninyo, sir, nga kamoy tag-iya sa Cebu. Kini, Atuni. Ang subdivision plan. Ano asa sila plano eh? Ha? Daghan kayo mga plano nga gipakita nako. Timaan kini Atuni nga kami tagiya sa tibuok sugbo. Unsa pagyo inyo hang ebidensya, sir? O kini o pakita na ko mga retrato nga kato mga black and white ba? Katong uso pang kanang kadamitang kudak nga kamera. Oh. Tadawa o. Atuni, mawakini nga mong mga apuhan. Sila mo'y tagiya sa tibuok sugbo. Tabangi kami, Atuni. Okay. Mao ba? Siya. Ayaw lang yun kabala ka, Atuni. Kaya nga mong ihatag ni mo. Huwag mo daw kita sa kaso. Among ihatag ni mo ang tibuok Cebu City. Ang ginang taon, sir, bisan pag tinuod ka ng inyuhang mga ebidensya, bisan pa og tinuod nga kamuma o tag-iya sa tibuok sugbo, ang gigamit na raw nato nga pamaagi pagparehistro sa yuta ang gitawag og Torrens system. Ang kanang inyuhang Spanish title, i-keep lang na kay basin sa umabot nga panahon magamit na. Pero sa kasamtangan nato nga mga balaod, ang Spanish title dili na kana ilhon nga kamu maoy tag-iya sa yuta. Tubaw na akong klinti, nga nung diliman! Gilubigan kami, kami maoy tag-iya sa yuta!
8: kini tibuksog buo mo kini. Nga anong dili man? Dugar bagi taong kasabot. Maam ko na ito ang balaod. Dili ka na maong nga balaod. Gidaog-daog kami.
7: Sige, sir. Pangusulta lang ka o laing abogado. Kay ba orang gina ako ikatambang ni mo? Ang Spanish title, wa na nailharon. Nga kamo mo itag-iya siyuta. But, magamit ang Spanish title. Unsa man. Pananglitan og wala pa'y original registrant. Ebidensya na kamo mo ay nag-possess o nag-occupy

0: convert ninyo na, mo-apply mo bag-ong titulo aron maisyuhan ka mo titulo under Torrens system. Now, dili lisod karon ang pagmugna og titulo sa yuta. Tungod sa daghang piki. Oh, tungod sa daghang piki. Kinumdum lang hinoon ko. Diha ko'y klinti kasamang Jerome. Ang iyang kaso, falsification of public document. Kay nang piki siya og titulo. Maunay pasumangil. Gipailan og kaso. Ang kaso napunta sa Regional Trial Court. Ha? Now, niingon siya nako, attorney, tabangi taon ko sa ako ang problema kay na ako'y ipahinungod nimo. Ha? Ato yan ang istoryahan karon. Pag promulgation of judgment, kana bitang mo, ingon na ang judge, mo decision na ba ang huwis? Sad-an ba o walay sala ang akusado? Na-dismiss magunang iyang kaso. Diparte niyang ipaya. Si attorney, salamat kayo. Ako gito tinudun ang akong pahalipay ni mo, attorney. Tagaan ti kag kamuti. Usa man ang kamuti, sir? Kanang kamuti, attorney. Bulawa na. Kay ang akong yuta na ay kilubong nga tsaghan ng mga gold bars. Unya, na anay mga hapon nga ni himo og search anang ako ang yuta ron. Confirm nga na ay dagang bulawan. O, tagaan ti kagkamuti, attorney. Na po kabarita akong ihatag nimo nga bulawan. Kakayawa ha? Maubasir siya. Oh.
1: Ah, banteg piki na ha?
0: Ako na lang siyang ikumedyahan ba? Oh. Now, ang titulo karon humo kayong pikion. Magbantay kamo sa mga gitawag og fake titles. Nadaghan nga mga expert nga moila og fake titles. Gamitan lang og lens. Labi na ni mga real estate broker. Ako, I will recognize, I will appreciate sa tua mga real estate brokers. Kumaya kayo mo ilaw, titulo ba? O nga tua mga higala sa mga abogado, mga ilang linya bitaw. Pag-process o mga titulo. Kaya ako di man kumuprocess ang title. Ang akong trabaho, kana mga legal documentation. Daghan nga mga cliente na ko, may ingon nga attorney. Ikaw na lang maoy process sa mong titulo. Ingo dili ko. Kana na ang ego ragi ko mo trabaho on sa mga ikinahanglang documentation. Himo baron og extrajudicial settlement of estate, himo og deed of absolute sale, og uban pa, mga affidavits, og uban pang mga ikinahanglan, but, kamuna mga process, ana. Oh. Ang uban na to, mga amigo, na ay mga kugihan kaayo ng mga trabaho, ana. Oh. Now, daghan ng mga fake title, magbantay mo, ana. Ha? So, mapas ako mga higala nga mga real estate broker. Sa'yo naman ang ilhon ang titulo attorney. Fake ba na o dili? Kaya gamitan lang na o glins. Damay mo marka-marka diha. Mga ba? Oh, sige. Mas mayo. Kaya gituluan po ni mo, ana. Ha? Gawas, ana. Kinahanglan kita og due diligence. Sa di pa nato, paliton ang yuta. Ayaw mo dritso og salig sa i-present nga titulo. O saan man ninyo pag-exercise anang gitawag og due diligence. Kanang due

0: diligence sa inato pa na kasamang Jerome. Sa dili pa nimo paliton ang yuta, kinahanglan magmainampingon ka. Kinahanglan dili ka magdinanghag. Kinahanglan magpakisusi ikaw. Kung kana na ang yuta, dili ba sabod nga imong paliton? Pananglitan, titulo ang ipresent diha nimo. Kabahin sa gitawag og due diligence. Imo kanang i-inquire ngadto sa Registry of Deeds. Kay ang Registry of Deeds, sila maoy depository sa mga titulo sa yuta. Ang uban nga mga buyer, labi na mga millions na ang na-involved na amount kasama Jerome, modol na ko, attorney, tabangi taon ko, nga di ko mapiki sa akong pagpalit. Ah, sige, asa may ebidensya, ma'am, sa seller? Doon na gi-present ka titulo. Okay, madam, ayaw na yung salig, ani, ato ning ipa-check na to sa Registry of Deeds. Ug naa ba ni? Ha? Akong ipa-confirm sa akong tao nga to sa Registry of Deeds, report akong tao nga, attorney, oh, na certification ang Registry of Deeds na ani. Ah, okay. Very good. Kuha na isabod ninyo ta. Ah. Buti pasabot, ni-exist ba? Na ah, ang maunga titulo. O ang nabutang nga pangaan maog yun. Katanawa ragod kasama Jerome Ron sa binuang ani mga mamikiay. Ha? Kopyahon yun na ang titulo. Hastang silyo, kopya kayo. Oh, hastang ribbon, perting kopya ha. Ang pirma, kopya kayo. Angaan sa owner, ilisan lang. Padalitan, angaan sa declared owner, Oliver Atis. Ah, ilisan lang na. Himuo ba ng Roboy Boiser? Oh, di i-present na sa buyer. Ingan na yun. Ma'am, mao na yung titulo? Yanga-yanga na biktima ikaw sa fake na title. Basic yun kayo. Di man lisod pag-check anang fake title. Coordinate yun mo pirmi sa Registry of Deeds. Ayaw na yun ritsog dasmag. Kaya maunay usas hinungdan ngano nga na biktima ka mo sa fake title. Coordinate pirmi sa Registry of Deeds. Panalitan, nagpailailan ninyo. Malipat mang gutaw sa hay, ano yung mga fake? Pagtanaw sa titulo, panalitan lang, oy, Oliver Atis, mo ni na ay nasa titulo, ma'am, kaya ang uban ng mga scammer, magamit man sa mga agent. Oh, mo na ang sealer. Mo kini ang tag-iya. Si Oliver Atis. Salig din mo, ayaw. I-check dito sa Registry of Deeds o tinuod ba nga ang kining mao nga title, kinaamanite number. Naanay numero ba ang titulo? Matag title, doon na numero. Oh. Pag-check, oy, pili malagi Oliver Atis ang pangan. Ruboy Boy, sir malagi. Ah, buot ipasabot. Kadtong gi-present nga titulo diha nimo. Piki to. Ha? Gilisan lang og laing pangan. Diha ba tatoy kausa? Nagreklamo ang ako ang mga kliyente sa Homeowners Association. Kay sigihan mo lang sila og kana na ang adto kasamang Jerome kay ipadimolish na kuno kay gamito na sa tag-iya ang yuta. Now, pakitabang na ko, ako mga kliyente, attorney, sige hala namin ato nito. Unya, karon makigmit ang, ako ang mga, ang makigmit na mo, kantong sinugo sa tag-iya ko no, kay ipakita ang titulo. Mga ba, sige, mato ko. Pag ato na ko, uy, asa man ang titulo ani, ma'am, ikaw ba maoy, kanana ang sinaligan sa tag-iya o attorney. Unsa inyong ebidensya nga kamo maoy tag-iya sa yuta nga gipuy-an ron sa ako mga kliyente? Do na gin may titulo attorney, ja do na pag gin may tax declaration. Pwede na tong ma kita ang inyohang titulo. Oh, why problema attorney kay kompleto nga mes ebidensya. Ang ako mga kliyente taga Barangay Guadalupe. Guadalupe yuta. Pagtanaw pa na ko sa titulo, oy, binuang mo na inyo, ma'am. Inyo ha mang scam ning amo ako ang mga kliyente? Ingon mo, nunan mo yung titulo. Tanaw na ko nina sa titulo ninyo mo. Di man yung Barangay Guadalupe. Barangay Mambaling man eh. Ingon na itong sinugo. Oh, sorry, attorney. Nahabilin na yung titulo. Lahit na na. Tatarungan na niya ang hangkwan, ha? Inyuhang kanang claim, ha? Pailanta kanya, istapa niya. O sa mga inyong binuang, tinuon nga kamo mo o tagiyan niyo ta, ang anong barangay mambaling maning naas title, unya, kining yuta, nga inyong giklaim barangay Guadalupe man. Amo balik kanya mi attorney, hangto doon, wa, pag ginumabalik. So, ako malikon, importante ang gitawag og due diligence sa titulo. Ayaw mog salig dayon og naay titulo nga i-present diha ninyo. Basic lang, i-check yun ninyo na sa Registry of Deeds. Karon, daghang mga binuang nga nakalusot yun ang titulo. Kay gi-falsify ang mga dokumento. Gipangtiki ang pirma. Kana, common ka ng problema sa pag-falsify o mga dokumento. Pangpikion ang pirma. Unsa may epekto ana sa gi-claim nga yuta. Automatic ba nga mahimong invalid ang maong nga titulo nga produkto sa binuang nga mga transaksyon? Ato anang hisgutan sa ato ang pagbalik. Ang oras alas 5:30.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Usa ka simanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiPed man!
8: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako,
9: ActiMed! ActiPed!
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
9: ActiMed! ActiPed!
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiAct, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa generika drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Girl, after work, fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
13: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
16: Sa katawhan, anaa ang balaod.
15: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
17: Year 2011 o 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
15: Ang lungsod ug ang balaod. Balaod.
18: Oras mga kasama, alas 5.38, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako asang patalinghugan na ni, salamat kayo, regular follower na to, Ronnie Van Ilubo o si Lorna Margaret. Thank you so much, madam. Si Renz Kenneth Yosores Dasikan, maaya man dyan kang magdab o mga laing character attorney, himuin na o EI. Di lang ta mga pila-pila na eh. Mapunan na itong trabaho. Oh, oy, thank you so much. Si Niller Asili. May hapon, attorney. Dalang ko ikonsulta ni mo, ako bang maguwang nakigbaylo siya nako adtong 2014. Nakigbaylo. Aha. Kay dili siya mangayo og nahabilin og bahin sa tipulo kay usahon na niya sa iyang gipuy-an. Nagsugot rapod ko, attorney, pero way kasabutan nga magbaylo mi karon, attorney. Pagka 2015, namatay man akong bana. Nakahukom ko akong ibaligya ang among baylo. Kay wa ko'y ibuhi sa akong mga anak, akong gibaligya sa akong maguwang nga babae. Nagkantidad og 80,000. Uniya 1,816 square meters. Karon attorney, gipasurvey niya ang iyang gipuy-an karon pang 2026. Nahibaw-an nga dili di ay sa among amahan amahan karon attorney. Kaon man niya ang iyang baylo-baylo. Uniya nabaligya na manako attorney. Uniya karon gikiha man niya ang nakapalit sa yuta, attorney. Unsao manako ni attorney, maapil ko ani? Okay, yes. Maapil, yun ka. Kay ug dunay agrabyado sa yuta, panalitan nagsabot namos iyong maguwang kanabang magbarter mo. Unya wa ni mo na tuman na. Ang kaso ana gitawag og action for specific performance. Ubay-ubay jud ko mga kalintiana eh. Nga wa tumana ang saad ba sa ilahang gikatransaksyon. Gipangkihan ako og specific performance. Buti pa sa butana, dunay obligasyon ba? Apan wa gi-comply. Sama aning imong obligasyon nga nagbayloay naman di ay mo. Although verbal tong inyong transaksyon, tinarong man tong inyong hadiang sabot, papila lang ang kuwang. So ang gikinahanglan unta, sawa pa to nimo gibaligya kay bisan og verbal ratong inyong sabot, gisanghira nimo daan ang imong magawa. Kay sa New Civil Code, ikunaan ni Mangod. Timanin ninyo ha. General rule. Yuta taditso. Kay mga mga ni common nga property nga giawayan. Yuta. Kung ikaw mo itag-iya si yuta, doon na kay absolute right para imo kanang i-dispose. Unsa man na, legal term na, kanang gitawag og dispose. Imong ibaligya ba? Kay ikaw may tag-iya. Natural, tag-iya ko ka. But, doon na yung mga tao nga may gitawag og preferential rights, preferred rights, tagana daan para nila kung ibaligya ng butanga. Kinsa man eh. Ha? Og ikaw mo itag-iyas yuta, unaha ginagsakna ang imong igsuon. Suknaha ginadaan nga day dong ibaligya ko na ning yuta. Og dili mo palit, pwede na nimong ihagad. Napalain nga mga tao nga doon na gitawag og preferential rights. Kinsama ni mga tao hana? Kung doon ay laing mga tao nga nagpuyo sa inyong yuta, panalitan ng abang. O inyo ba lang ipapuyo? Nga, oy, ako na ba nang ibaligya ang akong yuta? Mupalit mo ani? Unya, dili gani mupalit? Doon na pa'y lain nga mga tao nga suklahon daan sa di pa ibaligya ang yuta. Kinsa man eh? Ang mga kasikbit sa yuta. Suknahon ginadaan. Applying the New Civil Code, kining mga gitawag og adjoining owners sa property, may preferential rights sila. Doon na ba sila'y katungod nga unang suknahon nga maoy mo palit sa yuta sa di pa ihagad og lain? Oh. Now, tag-iya kag yuta. Ang unang husay sa balaod, ingon ani, aduna kay absolute right, absoluto, hingpit nga katungod, perfect right. Aron ibaligya ni mo ng yuta. Ah. However, ang New Civil Code, nitagana sa mga tao nga mao'y una nimong hagdon. Kinsa man eh, ang imong igsuon, kung doon na kay igsuon. Ikaduha, ang nagpuyo anang yutaa, kung doon na may nagpuyo. O ikatulo, kung doon ay tag-iya sa kasikbit sa imong yuta. Timanin nyo na ha? Kay basin ma-question mo, basic ka na, daghang kayong wala kahibaw, ana. Ang uban nga mga igsuon, dito na exact na nga tuslain. Uy! Diyan sa may buhaton, labing maayo, nitambag ang New Civil Code, isuwat ninyo ang inyong offer para ibaligya. Suratan ang igsuon ninyo nga. Dudong, sir. Adudong, inday. Ibaligya tanako ning akong yuta. Mapalit ba mo? Huwag dili mapalit. Ihagad sa mga actual occupants. Mga madam, mga sir. ako ning ibaligya kining ako ang yuta. Mupalit ba mo? Oo. Oh. Sunod, mga madam, mga sir, katong kasikbit, katong tag-iya sa kasikbit ng yuta, ako nang ibaligya akong yuta. Mupalit ba mo? Oo. Oh. Sa dili pa ibaligya, suknahunaan, ang igsuon, ang actual occupants, o ang mga tag-iya sa kasikbit ng yuta. Sa imong pangutana, madam, I will give my honest and frank legal advice sa yup yun tong imong gihimo. Ma-appeal yun kaskaso. Nga nung imuha manggi-violate ang inyong kasabutan? Ha? Gisuk na o natunimudaan ang imong isuon? Labi na kay naan na mo'y sabot nga magbayloay? Ato ba nga lang na nangatos korte? Ha? Unya, ang mo-file ganit kaso, ma-appeal na bagyong buyer. Mauna, kamo mga buyer, sa dili pa mo mupalit og yuta, ang mahinungdanon, inyuhang i-verify kung wa by conflicting claimants sa yuta. Okay. Balikan ta tong pangutana, unsay epekto kung piki ang titulo. Ang tubaga na dili automatic nga maghimong invalid ang title. The fact nga notaryado sa abogado ang mga testamento nga giandam para ma-transfer ang title, pananglitan, extrajudicial settlement of estate, gibahin ba sa mga managsuon ang yuta, deed of donation, gidonate baro na ang yuta, or deed of absolute sale, kumon ka na nga pamaagi para ma-transfer ang titulo sa yuta, na nitaryuhan sa abogado, gisubmit nga to sa assessor, gisubmit nga to sa registry of deeds, o sa uban pa mga agency sa gobyerno, gisubmit sa BIR, so and so. Then a transfer. But, gipiki ang mga pirma. Dili automatic nga mahimong invalid ang titulo. Naanay gitawag og presumption of validity ang ni-exist nga titulo. Bisan pag klaro o detalyado kayo nga gipiki na. The fact nga na-issue ka na from the Registry of Deeds, ang unang tanaw sa balaod, valid ka na nga title. Mabito, daghan kayong mga conflicting claimants. Girumbo ang tag-iyas yuta, kay piki ang titulo. Dili na mao. The fact nga dunay titulo, ang tag-iyas yuta, bisan gipiki na ang unang tanaw sa balaod, valid ka nang maong title. But doon na mo'y remedy. Under sa ato ang pamalaod sa property. Unsa man ni, pwede ninyong ipakansel ang title. Kanus aman, sud sa napu katuig. General rule, 10 years. Gikan sa pag-issue sa title. Exception, 30 years. Exception to the exception, wa kunoy tagal, as long nga detalyado kayo nga gipiki ang title. But to be safe, kaya nga ito ang mga desisyon sa Supreme Court, usab-usaban good. Ikibaw ninyo nga gifake ang title, timaniin ninyo nga ang unang husay sa balaod mao, sud sa napu katuig, mufile na mo kaso sa korte para ipakansel ang titulo. Malapas ang 10 years, dipinsa na kana sa inyohang kontra nga ni prescribe na o sabot pasabot nilapas na most deadline sa pag contest sa titulo. Mulapas na ang 30 years o mulapas na ang 10 years but wa pa nilapas ang 30 years, ningon ang Supreme Court, pwede pa kuno na. That is an exception to the general rule. O ningon po ang Supreme Court, bisag malapas na ang 30 years, pwede pa nimong ipa-cancel ang titulo. Kaya ang katumaong titulo nga gimugna produkto sa fictitious o fraudulent transactions, wa to'y legal effect, void ab initio. O sabot ipasabot ba? Ang transactions sa pagsugod pa lang, dili legal, illegal. Ba't ko ito na kay nai? Dapat sugod sa napu katuig, inyo ginang i-exercise ang inyong katungod. Ha? Kanabit ako'y klinti. Titulado ilang yuta kasama ang Jerome. O niya, doon ay laing klimant. Ningon to ang kontra sa akong klinti nga, gi-fake ko no ang ilahang titulo. So, gi-file lang tao na akong kaso, nullity of title. Gi-pag-cancel ang titulo sa akong klinti. Tubag sab ko, affirmative defense. Mga affirmative defenses ba? Kanang affirmative defenses, tanaw na sa kurte, kanabang dipinsa sa abogado, dipinsa sa gikiha, nga ipadismiss ng kasuha. Now, wapto mapadismiss na ko na yun, nag-hearing pag-imis kurte, but niabot og pipila ka tuig, na-dismiss ang kaso. Kay nito ang judge sa ato ang argumento nga ni prescribe na ang ilahang action kay nilapas na ang 10 years. Sa'yo nan ka, nilapas na kong 40 years, usa pa nag-alig-alig tong kontra sa kong klinte nga ipa-cancel ang ilahang titulo niya. 40 years ka pina. So, kamo, o inyong i-question gani ang titulo sa naghawid sa yuta, timan e ginang napu katuig. Ako, mupranka ko sa ako mga klinti, nilapas ng 10 years, madam, tungaso na niya. Oh, nilapas ng napu katuig, tungaso na niya. Oh, within 10 years, mawagin na labing maayo nga inyong i-question ang title. Malapasag na po katuig ko uto na. Mahimong mapilde, mahimong mudaog mo. Ang oras, alas 5:53, mga kasama. Okay. Tanawang taning uban nga mga comment din. Si Dines Flores, maying hapon. Okay. Shout out ko pamilya Lisundra, Cansancio, Montesino, Flores, Kuya. Okay. Piresh Quizon Blog, Dong Ginar Dante Montesino. Thank you kayo. From Dines Flores sa Manila, Cebu. Si Cleanard Lindron. Attorney, tinuod tong naay increase sa Cebu karon sa sweldo. Diha toy mga nabasahan tiro nako nga mga sugyot para i-increase ang sweldo diri sa ato ang mga trabahante sa Sugbo. Labing maayo, maghuwata ada sa desisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Hinaot pa unta, no? Kay ang krisis na to ron, pwerte yun kataas. Mahal tanan. Sweldo ra mo ay barato. Okay. Miraluna Batukan, maying hapon. Nindot jud, imong programang imong gihisgutan karon kay daghan ang naminaw, labi na ang naproblema sa yuta. Naagud ko'y nakatunan, attorney. Okay. Kinibitawang mga squatters, no? O kana mga informal settlers. Sila mangin mga humo kayong igon sa demolition. Ang tambag nako labing maayo sa dili pa magkaso nga tus korte na nagin sila legal consultant. Labing maayo abogado nga muhawi daan nila. Nga no, lisod na kayo og adto na korte maglantugi oy. Although no na pagoy habol na na senaryo, doon ako yung mga klinte, demolisyono naman, kasama ang Jerome. Ningo tong land owner, itagalan na sila o usa ka buwan lang. Kaya ang plano na ay sa land owner, ibaligya ba ang yuta? Now, nidool ako ang mga informal settlers ang gingnan mo negosyate ta sa landowner. Kay applying the new civil code, doon na mo'y preferential right. Although informal settlers mo, pero kamo man mo'y actual occupants. O tuwad man, may gani kanisugot ang landowner o kuyog niya ang abogado. So, ninegosyata nga to sa landowner with assistance sa iyang abogado nga kompanyero, applying the new civil code, ug inyo man ganing ibaligya kaninyo taa, ang ako mga kliyente, mo'y mapalit ani. Amo lang yung datadatahan, kompanyero, huwag mo sugot ang imuhang kliyente. Tuod man, nagkasinapot ka sa manjero. Nagpinirmahay dayon may og contract to sell. Nagmalinaon. Wa nagi dayon sa landowner ang iyang claim para ipademolish tong mga informal settlers. Ang moralison, labing nga ayaw yun, nga dili una mag-abot ng atos korte. Kaya maabot na ganing atos korte, dako na nang libatihuno no eh. Ha? O niya, ang mga informal settlers, bisan kini mga gitawag og squatters, og ibaligya gani sa tag-iya ang iyang yuta, ang kanang mga actual occupants, maog yun na ang unang hagdun. Kaya doon na sila gitawag og preferential right. Ha? Doon na sila preferential right. Di mas tumautong tambag sa kapitan. Oy. Nausan may taon sa itong higala na itong kapitan nga pag-abot nga ito sa barangay, singgaakan man ang mga informal settlers. Nga hawa na mo diha! Pagka-uwala mo, di mo matagay siyuta! Di na mauwi. Bakit ang naatay barangay aron sabut-sabutan ang problema? Oh, so, importante sabut-sabutan ang problema. Ako maliko lang, ang mga landowner doon ay absoluto nga katungod, hingpit nga katungod, perfect nga katungod para iyang ibaligya ang iyang butang sama sa yuta. But, applying the new civil code, may mga tao nga may preferential rights. Sila ang gitaganaandaan sa balaod o katungod nga mo'y mupalit sa butang. Number one, ang igsuon. Number two, actual occupants. And number three, ang mga adjoining owners, ang mga tag-iya sa kasikbit ng yuta. Mulaktod ganiana ang landowner, pwedeng i-question ang iyahang pagbaligya sa yuta. Timani ina ninyo, mga landowners. Oy, alas 5:59. Wala tayo nga panahon. Salamat kayo mga suking tikapinaw. Thank you so much sa mga nagsige na og sunod sa to ang programa Matag Adlang Domingo. Lucy Datulaita Elevera. Okay. Happy Sunday. Naminag yun minimo attorney na agi minakatunan. Thank you so much. Si Jonathan Ikunas. Maing hapon. Pananglit humana ang pagbaligya o niya interesado di ay ang isuon o kaha ang kasikbit. Unsa may buhaton sa interesado attorney, doon na siya gitawag og right of redemption. Kanabang lukaton, natuslain nga, natus nakapalit ang yuta, but doon ay gitagal ra nga panahon. Ha? Dili po naman magtulog-tulog. Kamu mga doon ay preferential rights sa pagpalit sa yuta, kay doon ay gitagal ang new civil code para inyuha ka ng i-redeem o lukaton sa nakapalit. But, ug di pagkasinabot magkurti na na, ha? As possible ayaw mo pagkurti, ha? Aron di ka kwarta ang abogado. Kaya uban mo na kaso tambagan sa nako na akong kliyente eh pagana oi sayo nang lagkaso, ha? Ang kakwarta ana abogado. Sige, salamat kayo mga suki. Tingko may nawa akong partner sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man, Atty. Buen Alguno. Himayaon ng Ginoo og maayong gabi, Pilipinas.
14: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
14: death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done to me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
14: Amen. And the Word was made flesh,
19: and dwelt amongst us.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
14: Pray for us, O Holy Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
7: Congratulations! Week 4 winners
6: sa 2,000 pesos cash nga silang
7: Felisa Susvilla sa Iscario,
6: Arceli Luon
7: sa Talisay,
6: Joni Lynn Librando
7: sa Colon,
6: Renalyn Rico sa Colon.
7: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si
6: Peter Sabido
7: sa Ayala.
6: Padayon lang ang alagang BioJessic.
7: Maong apil na
6: kay basin ikaw ang musunod nga makadaog.
7: Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
8: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good-

0: wala man tubuti nga ug makapatay kag iro ikiha man ka kun isumbong man ka dako man kag tulubagon. So muna karon nga nanaghan ang iro ang ikaduhang bangbuhaton nga dili mudagan ang iro. Duna na sila injection or duna yung ligation or duna yung kuan pa-injection ang ginagrabis sa iro nga para kung mapaak dili sa makuanan sa ilang rabis. No, wala na inanuroy. Wala ko ka kuan nga na inanuroy sa iro muna sa barangay ko to tuluan. So muna yung atong kuan karon ang nagsulder ang mga injection o grabe pero nakadungog ko ang barangay kapitan. So muna mga kaigsuna na, bale, kani, kaning istorya, kinangram yun, nga inyong isil-sil sa inyong alimpatakan, nga upakan mo sa ero, isultig yun sa inyong ginikanan, kaya ron ma pa-injeksyonan mo grabis. Okay, wala yung oras ng mga kaigsuna. Magkaugma, magkita tas Maday Burgos, maasin, bato, o bye-bye, o niya pagkapisa 30, nakos palun po niti, og Ormoc City. Wanay oras. Kini sa Datarat-Itak, kauban sa atong co-pilot, na Engineer K. Susminya. May nga nalami ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, og maimbuntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
3: Manungtarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inagaya sa pagpananom o mga utanong, prutas, kumay o mais, nakip na sa pagpamuhi o lain-lain kahayupan. Manungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron nga pamaagi sa pagpananon, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, ninyi sa kinatunang kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtaron pagpanguma. O karun, ania ang inyong mga kauban.
4: Kaigala lain na po na ito ang guest no dinhi sa ito ang programa sa Department of Agriculture atong i-welcome sa Regulatory Division. Pwede ipaila-ila na ito ang pagalingon, sir?
5: Aming adlaw no sa tigpaminaw ni atong stasyon no sa radio. So magpaila-ila din ko ako din si Junayan Kilaton no, sa kaempleyado sa Department of Agriculture Regulatory Division.
4: Okay, sir. Welcome kayo, sir. Ayan no sa pag-guest din sa ito ang radio program. Sir, pwede na ito ma-explain kung unsa man gayod ni ang regulatory no, nga division sa Department of Agriculture o unsa man ang inyuhang mandato sa DA?
5: Ang regulatory division dyan, unsa siya ka division nga under sa Department of Agriculture. So, ang amo ang mandato dyan or amo ang mga legal basis sa amo ang mga tenan regulatory works na to no na dito yung mga balaod no nga ginasunod no sa pag implementar ning atong mga regulatory works. So usa na ana is kaning Livestock and Poultry Feeds Act, so mo ning gitawag nga RA 1556 na atay Food Safety Act of 2013 or Republic Act 1011, na asad na yung Animal Welfare Act of 1998 or the RA 8485. So, kaning regulatory division na adyad na yung mga natay upat na section. So, natay registration and licensing, natay quality control and inspection, unya nakapod tayo itawag na monitoring and surveillance section o special concern section. So, ang kaning registration and licensing, so, tanang mga establishmento nga nag-engage into manufacture.

ring pag distributorship or pag-distribute sa mga feeds, pag-retail sa mga feeds, no? So, dapat ni magpa-register dito, no, sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. So, kanina mo establishment, no, dapat mo ato ta sa ato ang office sa regulatory division para matagan mo o license to operate. Aside, ano, naabot tayo kanang animal facility registration. So kaning animal facility registration dapat in compliance po ni sa ato ang RA 8485 or gitawag na Animal Act. So lahat ng mga clinic niya, mga clinic, mga grooming facility, lahat ay mga zoo or mga safari, so dapat in compliance ta sa RA 8485 or kaning gitawag nga kanang Animal Welfare Act of 2013. Human, naapod tayo bahin ang mga pagbiyahe na to sa ato mga manok, no? Mga kahayupan, no? Dapat naadod tayo kaalam sa kung sa'y mga pamaagi sa pagbiyahe sa ato ang mga hayop, no? Labi na aning manok, aning mga baboy, na dapat naatay travel or shipping permit nga kuhaon o sa ato mo biyahe. So, ang regulatory division, naman dun tayo mga requirements from the quarantine, no, nga dapat ma-ship ang hayop. O para sa manok, dapat naatay itawag nga CSFAI or the Certificate of Free Status for Avian Influenza. So, kani siya, binahata kini sa manok kung makita nato nga sa iyang laboratory, wala dyan siya positive when it comes sa avian influenza. So, usan na siya sa mga requirements para makabiyahin ta sa ato ang manok. Kanang for the registration and licensing po da sa ato ang mga handlers, transport carrier accreditation. So, usap po na sa mga trabaho, no, sa registration and licensing sa regulatory division. So, bahin aning mga handlers, mga transport carrier, kaning mga truck na ito, mga ginakargahan na ito sa atong pag-transport sa atong hayop, atong baboy, atong baka. So, dapat naatay registration, no, gikan sa animal industry. So, ang regulatory mo ay mag kailang itay mo kasi sana para ma-endorse siya sa Bureau of Animal Industry o matagan siya o registration certificate. Kung pati

0: minsan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. O sa manay mong ibitbit?
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananong ugutan nondo. Mayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagdagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Mayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
2: Nala, beto adto na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong dataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: daghan-daghan jud ay ang trabahoon sa maong regulatory division no under sa Department of Agriculture na adiri ang Food Safety Act, ang Animal Welfare Act ug ang Food Drug Cosmetic Act ug nakalimot ko sa isa sir, unsa ning RA 1156 gani sir?
1: Livestock and Poultry Feeds Act.
0: Okay, Livestock and Poultry. So kaning sa regulatory sir, kung naay for instance ang kani ang maong vegetable or prutas gikan sa Mindanao niya ibiyahe siya padong din sa Cebu, kamo pud ang mag-regulate ni ani sir?
1: Dili na sir, kay ang Bureau of Plant plant industry na ang mandato.
0: Si kani sir nga pangutan na kaning giingon nimo din hino nga doon na mo'y licensing sa manufacturing, distribution, sama aning sa mga feeds. So, giunsa din ninyo pag-regulate, sir? No, nga kaniyang daga namang klase-klase karon sa mga brand ng mga feeds, no, sa atong, para sa atong mga kahayupan o sa atong mga alaga, sir?
1: So, ang gibuhat sa regulatory, no, kay ang kaninga trabaho jud is gikan jud ni sa Bureau of Animal Industry, tapos gi-download niya sa regulatory division para mao'y mo trabaho. So, ang gibuhat aning natong mga feeds, no, sa tanang mga establishmento, no, sa as manufacturer, distributorship, retailer na sa feeds. So, gina-required sila nga magpa-register o dapat makatagan dyan sila o license to operate. Uman sa pag-monitor na to nila, naatay schedule na sa feed sampling. So, gina-sampling na to ang feeds, gina-laboratory test na to kung conformant ba siya sa when it comes to food protein, mga ingana, nutrient content niya. So, mas sa pagkakaroon ang gina-test dyan niya is katong CP or the crude protein. So, munang mag-conduct me og sampling sa feeds kung conformant ba siya sa level sa crude protein nga naa sa feeds.
0: Kay kanimang gong situation na to, Ron Serno, labi na din sa Pilipinas nga daghan na taong mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller, no, nga diin nga gina-resell nilang ilang product, no, sa sample, mga cat or dog food, no, ilang gina-resell. So, kinahanglan din na, sir, nga ma-regulate ni sila, no, bisan pag gamay ang ilang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado dun sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food or urban pang feeds.
1: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan mong gani siya murag in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So ginakonsumo man nato ni sila ng mga hayop, so dapat ato dyan ang ginamonitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety na sa consumidor, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man po ng kaon ng hayop, no, so dapat monitoron dyan nato, no, po ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ilaha.
0: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, sir, no, or advice sa to ang mga reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gi-kuan jud isang gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
1: So sa mga naminaw karon no nga naay nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato dyan silang gi-encourage, no, nga mag-apply na, no, o magpa-register para matagan na sila og license to operate. So, labi na din sa Bohol nga medyo napadyay daghan kayong agribit, no, nga kinahanglan pa dyan natong ma-encourage para magpa-register para ma-register dyan ang ilang tindahan nga kanang naasilay license to operate na gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
0: Okay, thank you kayo sir no sa maong clarification. Dako kani siya tabang no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell no or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga agri-vet din ha sa Central Visayas nga kinanglan mo tap sila sa Bureau.

0: apil ang zoo or ang mga safari sa Department of Agriculture.
1: Oo, na-appeal din na sila kay tungod kay naman tay balaod kining gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Finals dapat ginatan-aw man gud nato diha ang welfare og ang kanang kahimtang no well-being sa atong hayop no, so regardless pa na og agri kanang life ma pet man or ma zoo, so it appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So mo na nga kaning mga naay zoo, naay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilang license to operate, no, so gina-visit yun nato ng mga farm, no, para ma-renew sila o makita yun nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga kanang na-ay discomfort, or kaning hayop nga wala gani na pasagdaan, nahatagan dyan siya saktong housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginahatag sa iya, dapat makita na walay nagutman nga hayop. Uniya, wala po siya'y murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases, no? So dapat wala tayong makita nga hayop nga nag-antos, no, sa kagutom or sa sakit or sa discomfort sa taktong housing. So muna siya nga kanang naadyod tayo balaod man para ana. So natin Animal Welfare Act, no, so muna nga gibisita dyan nato na ng mga farm o gina-inspect.
0: Okay, so kaning mga poultry, sir, appeal po ninyo sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon, no, sa atong mga manukan is murag mahulog nga stress-free sila, no, or wa sila naglisod or sa mga kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon man gud kuno panahon, sir, daghan kayo mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila like cat cafe or dog cafe, no, nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga iring. So appeal po din na, no, sa inyo, ano, or diri sa toa sa Department of Agriculture. So nindot din basta regardless unsa ni siya, basta animal, no, kung maingon mo isunod na kaning AWA or Animal Welfare Act. So kani, sir, kaning appeal po ni sa inyo ha, kaning avian influenza. So mo ni ang particular nga virus ba matawag nato ani, sir, sa maong nga mga birds nato, makita ra ba ni sila sa itong mga hayupan sa birds specific?
1: Ang avian influenza, good, murag mo ni siya gitawag na to bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit, kanina sakit mo ni sakit sa birds, no, so including ato ang mga manok. So sa region 7, since naamanggoy ka ng mga preview, naamantay murag kanang restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo nang naadyo tay ginatest, naadyo tay ginatay pagabuhaton nga mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang pruwe ba nga walay sakit yung manok para pwede na siya makakumpray sa lahing requirements para makabiyahin na siya sa iyang manok.
2: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo

0: mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa, tanang hagit sa panahon ug klima, atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Regardless unsa na siya nga breed nga manok, sir, no? For example, kaning dinawagan nimo nga manok nga tari gikan sa Mindanao, imo ipadala diya sa Cebu. So kinahanglan jud din nimo nga ipalaboratory test siya kung safe ba siya or wala siya avian influenza. So kaning pagkuha sa dugo, sir, ana when man siya dapat, no, nga before siya mobiyahi on that day or before pa na?
3: Before pa, kay daman tay i-laboratory pa man siya, so upon the result sa laboratory, diha naman ta makakomply pod sa other requirements. Usa na nang mga veterinary health certificate nga dap nga kinahanglan sa for shipping permit, and then magkuha pa tawag CSFAI nga gina-issue sa regulatory division. Kunya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa Veterinary Quarantine Service sa Bureau of Animal Industry. So once masabit na nila online, so ang maghatag mang gud og shipping permit ang kaning Veterinary Quarantine Service. So kung makakuha na sila ning mga dokumento, mo nang mahatagan na sila shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
2: So, na-mention ni mo, sir, nga online, no, kay mga tana unta ko ba, no, nga asa man ta pwede mo do all or mangayo og mga requirements, no, kabahin na ni shipping permit, no, nga para makalabang ta. Og tuod, kung nakay poultry, sir, ilabang ni mo, pero ana diha sa atwa sa Sir Visayas, ang Bantayan Island, nga magpadala sila og poultry. No, iglabang nila. Unsaon man na, sir? Tagsa-tagsaon dyan na itong collect blood sample ang atuang mga manok?
3: Kung sama sa tayo ng mga, gika naman na sila sa mga farm, so naman tayo ginabuhat no nga ka ng, di ba, nagpa, naman tayo awa certification no sa mga farm, so kanang mga farm nga naasbantayan, nag, mga, nana na sila yung mga certification, nagkuha na na sa atua, so dili na nato sila kuhaan og sample, blood sample kay during kaning namanggutay ginapa-submit sa ilaha kaning ADMCC, so Animal Disease Monitoring Certificate. So, sa Osaka Farm, mag-submit na sila 30 ka samples nga dugo nga laboratory para within 6 months, pwede na sila mo ship nga dili na sila kuhaan og dugo per shipment.
2: So sa mga requirements, sir, asa man ta pwede mo do all or mo visit nga online?
3: Sa bahin sa online, no, pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service, kay ang shipping permit ang taga-veterinary quarantine service yun ang maghatag, pero ang role lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
2: Okay, so i-clarify lang yun ako, sir. Na bisan unsa nga klase sa mananap kinahanglan mo agi dyan ni sa vet quarantine services, sakto ba, sir?
3: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop
2: Okay, sir. So, wala naman tayo dugang oras pa, no? Unsa man imuhang message, no, sa itong mga listeners karon, hilabi na sa mga kaigsunan, mga higala na ito, nga interesado nga mubiyahe.
3: Sa mga so, listeners na ito, no, kaning mga gabiyahe o mga manok, labi na ning mga fighting cocks, dapat kay bawa dito sa unsay mga protocol nga buhato, no, or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mo biyahe sa atong manok, no, kay para dili na ta madili sa atong biyahe, kay ubang magong mga biyahero nga wala kahibaw, so diha na sila mag karakara og pangita sa documents, no, og nang padung na sila mo biyahe, so dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton. Pero sa pagkakaroon, naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nag-conduct man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu, nag-conduct man tag-surveillance. So, gikuhaan nato na sila og samples, dagan na mga blood samples, no, gikolekta nato taga-probinsya. Unya, since negative man, so na-wave na na siya nga protocol. So, sa pagkaroon, wave pa lang na for 6 months. So, possibly after mahuman ang 6 months, mabalik na sad ta sa pagpangulikta og dugo. Og naana sad ta mo naanay mo biyahe na sad nga mga hayop nato, mga manok.
2: Okay, daghan kay salamat Sir Ayan, no, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division, og daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan, sir, apan wala na mo jud tay dugang nga oras pa. Hinasa sunod dapat nga higayon, sir, ikaw gyapon amo ang mahimo nga guest, no, alang sa dugang na pud nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation, sa ato ang mga livestock, no, sa ato mga pet or unsa pa man gani nga kabahin sa ato ang welfare sa ato ang animals. So daghan kay salamat Sir Ayan, og payong adlaw kanatong tanan.
4: Kung dirhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay natitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at panglagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Typhoon nga si Queenie, nakagawas na sa Pilipinas, nag-irog kini sa habagatang bahin sa mainland Japan.
4: Senate impeachment court, di ba sali ka di buhatong special treatment, gatong at Davao City Mayor Basti Duterte kung matambo kini sa impeachment trial, karong si Banaha.
2: Sa mga balita lokal, 42 pesos kausbaw sa sweldo alang sa Central Visayas, aprobado na. Apan labor group na TUCP, gigamyan sa bawang usbaw.
4: Samtang nga transport protest sa Piston, Cebu, madayon og mga adlaw, bisan sa giusbawan nga plitihan.
2: Parita ka ba sa nasod, Iran, minister nga diplomasya, ang gikinahanglan tali sa Estados Unidos.
4: Samtang sa negosyo, aumentos plitihan sa mga PLJ, musugod sa mga commuters, sugod karong adlaw.
3: Headlines, karon.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kaya mga mahinong danon, kinawa na radyo.
4: Unang balita.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ato na mga impormasyon, ngayon mo masairan.
4: Ang ayari mo madungan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
1: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide. Nationwide.
1: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: Adda ramay galanga Lunes. Pizza 28 sa ramay gala sa buwan September 2025. Sangan sa kinitubukang persa sa DYHP, aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
4: Grahe ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Mira Jaman, Arul Busamante, hatutabi ka na sa Resay, Santak na Sabuntag. Paghatod ka ninyo sa mga lampas ng mga balita. Utsintay, utso, kaadlaw na lang, Pasko na! Kamusta, kamusta, kamusta yung kamuntago na mga kasama? Nangadlaw ka rin ng Lunes. May buntag, may buntag, may buntag. Nanabot ka na may gala sa itong pagpanaguman ng ilawat kami nga okay pa sa all right ang inyohang kabuntagon ng mga kasama. Nabila sa itong mga ginang sa panimay nga sa mga mata karabuntaga may buntag sa itong mga nanay. Nananaroon may gala silang tagsa-tagsa ka mga kusina na di kay sikay na mga gala nining nga mga gutlua. Ang katong sa iyong manglakaw karabuntag kinanglan nga nakaligo og sa iyo ha. Dili mag tapol-tapol. Ala, kaligo, kaligo, kaligo, kaligo, kaligo. Bangon, bangon, bangon. Katong tugnawon og tubig basta kadlawon na pag-init og tubig. Isagol nga to, smugnaw nga tubig aron nga di magkisi-kisi. Tungon sa katong na may galas tubig. Wala lang Mara lang i-bis-bis ng imuhang tubig sa imong naong. Wala, umana. Ilis na tayo, pastilan. May buntag po sa itong mga tatay. Kaling orasa may gala nagpaabot sa ininit tubig. Ano nga makapangapi? Kung siya itong sudanon, gano'ng buntag, wala itong problema ron. Inito lang itong sudan gabi eh. Ang itong inyong gisudan kagabi, ila, inita lang sa ito. Sabi initon ka sa mga Arnold gawa ang misundan gabi. Pasti lang man ay problema. Ay buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers. Talag na mga driver may galang nagsakay na sa mga sakinan. Inigura sa karun sa kabuntagon. Kato mga na problema mga igala kay peting mahalag gapon may galas kurulo. Murag ugma doon ay rollback mga city pesos. Pero ato pa rin sa taon may gala kung taxity pesos. Magag. Hindi pa na pana pa lang na may gala kung pilag yun ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo mga kasama. Bisaka ang presyo sa nang labay ng mga sibana. Halos may gala tag 10 pesos. O niya karon 7 pesos ang rollback. Murag wak mani mamao. Oh, inaot sa sunod si Manang, rollback na po. Anang 10 pesos, asan? Para makaginawa, ginawa, tagamay ba? Rabihan ni Pagsakas, presyo skrudo eh. apektado tanan mga kasama. Magbuntag sa tuwag mga kaigsunan po nga nalaro sa kamerkaruhan. Diyan may gala sa Carbon Public Market sa tuwag mga kaigsunan nga naasa ilahang taksa-taksa ka mga trabaho. Dabi na ito nga ang ilang trabaho magabi eh. O niya ikabuntag nga muuli silang balay. Magbuntag ninyo tanan. Sa itong mga siringan, mga nakbayan, nagpain sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulero, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan, sa Bugo. Magbuntag sa itong mga kasikbit, mga probinsya, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira ka bayan, may gala sa Western, Eastern Visayas. Kamabot ang itong lanog sa Sibya, may gala sa Diwa, HP, RMN, Cebu. Labi na itong nagpanpaminaw may gala sa Facebook o nagtanaw sa itong Facebook Live. Maigbuntag ninyo ha. Maigbuntag. Kanya i-like o i-follow ng atong program mga gala, unang radyo ng balita. I-share po ng atong program. Aron nga daghan makadungog may gala sa itong pag-broadcast karabuntaga. Dito maglangay. Ato i-check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Saron tabi ka na mga preso sa mga nagunang panaliton. Kurag nindot din nga balita, Megala, doon ay 42 pesos gausbaw sa sulan. Dito sa Central Visayas, doon ang swildo ka mga galak 600 pesos karong adlaw o matang adlaw. So, sunod may galang PD, mag-adlaw na kay may galang 645 o 42. Ang uban may gala, wa mo kuha na ni. Wa malipay. Tungod kay ubos, gamay ragot kuno kayo may gala kining usbaw niya paggabi ng kamahal sa mga palitunon. Ha? Grabe may gala kamahal na sa itong mga palitunon. Kanalandaan may galang mga construction materials na magpahimo kag balay. Sus, ba? Kanyan to may gala makatukod ka o 400 to 500,000 pesos nga balay. Kana igo-igo na yun may gala sa pamilya. Karon wa na. Paano lang na, kanang di na kakaabot may gala o tibok balay, gina, di na mahuman yung balay, ana. Example na ha, 500,000 pesos. Murag ko, ano na, may gala, katunga na na sa imuhang balay nga gitukod. Muna yung nakaparat, may mahal na may gala sa mga palituno na, labi na may gala sa mga construction materials. At sa check, may gala sa kasamang JC sa Mampong, sa rata may gala mga presyo sa mga nangunang palituno na. Dias Mercado Publico.
3: TYHP. Tuto presyo sa Mercado.
2: Kasaman, Jesse. Good morning, Jesse.
5: Yes. Mayong buntag kasamang ano daw kasamang gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon. DYHP. Arimen si Bogo. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. O mangumprahay din sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga utanono na nga itong inatag sa itong mga suking tigpaminaw. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, usagatos ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Okra, 140 ang kilo. Sikwa, 110 ang kilo. Batong, 140 ngadto sa 150 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Utanon sari-sari, 60 ang kilo. Utanon pagbit, 60 ang kilo. Talong, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Palia, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Beans, 150 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radio man. GC Sumampong DYHP. Tapak. Arevan.
6: Dining mong balita, yatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay idan? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
2: Dahil sa labang samang Jesse Samampong, gikami ka na sa Carbon Public Market. Medyo nabati, may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton, may gala Bihas Mercado Publico sa Carbon Public Market. Alas 4.52 na may gala sa itong papanaguman sa itong tulumanon unang radyo ng balita mga kasama. At umarikon, 42 pesos may gala ang usbaw sa swildo alang sa mga mamumuo dinhi sa Central Visayas. Pero gipanaggan may gala ni sa mga progresibong grupo. Sabi na ng TOCP, kining, o sa mga TOCP din, kining Trade Union Congress of the Philippines. Ilahang gisupak ni Megala kay murag gamay ra kuno kayo. Ay tag niabot ni 100 murag arang-arang kagamay kay pila mag wara gawa ni kaabot sa kilo garing bugas ni samang. Di kapalit Megala ko sa kakilong bugas. Katunga ra, mga 3-4 tingali, 3-4 kay ang bugas ron mga igala, makapalit naman kag 75. Ay 60, ay 63, no? Ay 60. No? So, pwede rag, kwan, mga 3-4. Pastilan sa looy, mga igala, Pinoy. Bisa na lang ang tatog, 80 mga igala, o baka 75, na lang, usa ka kilo ba? Pastilan. Ato sa check may gala katatawan sa kasamang Jane Galliardosan, no? Sa gawas. Ato nga pagunagway may gala sa gawas gamahin kay kakahapon. Doon na rabat to'y vehicular accident may gala sa may viaduct niya sa SRP. Dino sa giyon kikinibuhi ang nakabsan. E nalatayan aning usaka truck mga gala na namagtangan o gabrake. Mga pituri ka mga sakinan ang apiktado. Murag ang tulo ang motor ani upat man ka motor o niya tulo ka mga sakinan ato ning nga i-check ra ta taon kay naatay kwan ni natay report ani gikan megala sa HP mismo sa traffic enforcement unit sa Cebu City Police Office. Motor aw nang gibanggaan megala motor sunod laing motor sunod sakinan kay ang kining maong nga sakinan may galang na asa luyo. Kari panungan to may gala sa may SRP. Kawag tangan matod pa siya og break. Mato nga gidaro niya mga sakinan mga kasama. Ato check si kasamang nga Jane Galerno na kastanbay na kasamang nga Ken. Ato check si kasamang Jane. Jane?
7: Yes, good morning kasamang Arnold og kasamang Ken. Tingbalik na po dito sa trabaho kasamang Arnold. Braganilok pra dito kasamang Arnold. Manyang.
2: Correct.
7: Balik na tugas.
2: Balik tatas normal. Hoy, congratulations sa Defense PNP Press Corps ha. Nakuha gid ang second place pero sunod mag champion na ta.
7: Tinglat po nila kasamang Ken, kasamang Arnold, kasi lang nakakuha sa third
2: place. Ah, third place ang OJ. Oh. Pero di, atong pagpakan ang kwan ha, ang Capitol Reporters, maisad nila ang performance. Oh. Kudos to Fanny RV Veloso, ang president sa Capitol Reporters.
7: Sabi sir, grapod ka ayaw good ka sa mga kawag mo, kaya isugroup po na to. Nagyan naging naningkamot.
2: Naningkamot yun, ah.
7: Kanikamot, bisan, diligari na to, 40 ang sayo ko sa mga Arnold, no? Pero nanikamot, hindi na makasaya. Pero mga, congrats sa kanyang, labi lagi sa kanyang mga beat reporters na ni Salmut, kasi ako nga, Sabadyo ka sa mga Arnold. O sa kanyang mga wala kanto nga, na dito na po yung mga prior appointment, deserve sila, deserve sila ka ng pasidunggan ka sa mga Arnold, no? Sa kanyang kahago po, sa kanyang mga beat reporters. Pero balik ka po sa normal, balik na punta sa tanikay CJ din sa ato ang dakbayan sa Cebu. Kaya kaya sa mga ginagawa ganyan ka sa mga Arnold no, nga doon ay vehicular accident kay gahapon, mga dako-dako dito kay doon ay nakalasa. Sumapod na ang ato ang i-follow up. Bak nga, you know, on, doon na naman po natin mo ka sa mga Arnold nga kuwala no, niya ka sa mga dito ang hete sa TCU. So, wala ka nang mag-amping ng bigyan ha, punta ka sa mga Arnold. Labi na gidgaron, nalunis, balik na sa ato ang mga trabahante, mga estudyante ka sa mga Arnold. Kaya, first day sa sinana karon, sumuradya, mapay pagbiyahe po sa ato ang mga estudyante baka, or bago pa baka na ni Kaya karon, na nangandam na po ka sa mga Arnold, aron po pagsugod silang adlaw. Kaya ang ato ang taganog sa tagat, labi na gid ang mga follow-up na po. Ato ang Soroyon ko na nga to ang kapulisa na sa mga kasikas ko dyan ng Itabo over the weekend ko sa mga Arnold araw nung makahatag ka o update. Kaya lang sa pagkakaroon, di ka dinis na Julia Londra sa inyo dinis na Escari. Straight ako ang inyong Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMX.
8: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyo Man Jane Gallardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
2: Agad sa mga kasama ng Jane Gallardo, standby sa mga berita may gana. Pamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum at oras. Alas 4.58.
9: Kining oras, hatod ka na to sa Biotrof Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Tapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
3: Pwede na. Makasas.
2: Pwede na. Ano ka? Binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang iswayan. Dugay di kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
11: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DGX 500. Duha lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kao pang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
15: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. John Largo.
13: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
13: Living Testimonies.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
19: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
21: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
22: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
21: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
24: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
24: Bangong kumakabloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS!
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
30: ECS.
1: Oras sa mga kasama, alas sa 5:08 na.
31: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Pero sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Nakagawas na kagahapon gikan sa Philippine Area of Responsibility kung par ang typhoon nga si Queenie.
0: si Queenie kagapon sa hapon na parang anay na kini sa kaba sa park kapin sa 900 kilometro sa northeast sa extreme northern Luzon. Nagirong kini si Queenie sa gipaspason nga 20 kilometros matag oras o nagdakirig hangin nga 155 kilometros matag oras doon sa sentro niini o gunos nga 190 kilometros ang matag oras. Padong kini sa habagatang bahin sa mainland Japan. Samtang sa bigas bahin, buhian sa prosecution team ang primary charge sa batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung dili kini makapresentar og ebidensya sa dili pa ang Senado, musugod sa deliberasyon sa 2027 National Budget. Nagwaagin na sila yung mga ebidensya yun. Buhian na lang. Maklaro na ito mga gala ang ilahang movement. Gika pa sa magsugod hantod karon mga gala mura makaingon tanga mo ba ni oy. Asti lang. Ang prosecution spokesperson nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Namahaya gaga prosecutors ni Piuha nga mahuman ang pagpresentar sa mga ebidensya batok ni Duterte sa tunga-tunga gabahin sa Oktubre. Sa mga panahon ang Senado posibleng nga mahatag na og prioridad sa diskusyon sa 2027 National Budget na mabot og 2.2 trillion pesos. Ang Senado mahatag og tibok adlaw nga panahon sa impeachment trial. Sa dili pa kini musugod sa pagtuki sa 2027 National Budget. Nga magpadayon hangto sa tunga-tunga gabahin sa Nobyembre.

0: sa mga balita. Walay ihatag a special treatment alang ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa gibabot na pagtambog ni inisip testigo sa impeachment trial. Sa igsoon nga si Vice President Sara Duterte, mato ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol, anam kanunay ang holding room nga gireserba alang sa Vice Presidente o kinimoy gamito nila alang usab ni Mayor Basti. Dugan ni Tungol nga mahimo usab si Mayor Basti para mo star sa lugar din ibutang ang uban nga mga witnesses samtang mapaabot kinig turno sa impeachment proceedings. Ang impeachment court ni Somon sa Mayor sa miagi nga simana para imod nga prosecution witness kahimo siyang mutunga karon o ugmang adlaw. Samtang sa dugang pambalita, ni paygayon ang militar sa China naval og air training exercise sa palibot sa ilogan ng Scarborough Shoal sa South China Sea. Ang training ni paygayon sa karagatan og kawanangan sa Scarborough Shoal nga itawag og China Huangyan daw. Apan giangkon sa kinis Pilipinas nga giilang abaho di masinlok ang People's Liberation Army Southern Theater Command. Nilagway nga obserbasyon ang operasyon gikinanglan nga lakang para pagtubag sa aksyon sa pipila ka mga nasod nga buot mutandog sa gitawag niinig regional peace og stability sa lugar. Dugang sa Chinese military nga gituyo ang training para pagtest ug pagpalapad sa ilang combat capabilities sa paghatag og igo nga seguridad sa teritoryo nga giangkon usab sa China.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito nga papanagoman, may galing palantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mga tabi ka, nagkaroon salamat sa kaligong sa itong immune system. Aro nga dito naligang masakit. Busay ko nga nagpapinaw karoon, batasara. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule nga umatok sa mga maritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabagsay ni mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigal pagpalig-on sa itong immune system, gamikan sa mga vitamins nga nalini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Branches sa Fort Jesus Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batu Leyte. Mahimo sa niya may kamapalit ang original koi herbal capsule sa Maronha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanam Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Walango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa.
0: At Bonfiction si Mudugoy Kabadunay, hypertension, basin tasi may sugar o basin may diabetes kan yawara kamay baw. At as nga level sa blood sugar, magkabagay kayo sa arterial wall, sumapalapot si Mudugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas sa gimog dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagdaon sa imong kidney o daghapang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, ilipagkais mga sabad, pagkaputol sa tilogbisan gani, ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinin charantin. Gikat sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong sugar sa, o blood sugar, kontrolado pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pangklinika, di alternativo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang din sa media ko sa Lim Street, sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
2: Mga kasama, nakasana natin mamuan ng naakas trabaho. Focus kasi mo nga gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manutang kayo apan karit lang nga doon ay parakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa ngiog kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang may galang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief. Dolphinol, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid, suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget ka ni sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 30 size katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief ka na sa Wayana. Nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas ka magkapaboost sa atong immune system. Maglaki nga benefit na makuha na to alang sa ilaglaw nga pag-inom sa life extension vitamin D3. Mawag kining mamenos ang risgo nga masakit ka cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon, cancer, guban pang at susama nini nga balatian gumikan sa direktang koneksyon sa kakuhang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matunan na sa mga pagtuon sa medisina nga kato mga cancer patients, mutaas ang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang palawas kung bumalik ang mag-function sa immune system samtang kininikig batok sa sakit nga cancer. Dali nga maluya ug mutaas ang chance na maka-survive sa sakit. Sa mga dunay cancer ha or kato mga cancer patients, gawas sa inyong medication. Pag-inom og 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients kato nag-maintenance usab medicine para sa diabetes, hypertension, guban pa nga mga sakit, makatabang usab mga pag-inom sa life extension vitamin D3 kung imong dunganan. Bata or hamtong ha, mahimong mainom sa life extension vitamin D3, affordable kayo ang presyo ni init sa matag soft gel. Papalit ang life extension vitamin D3 diyan sa mga butika ingon usab sa life extension clinic. Sa mga life extension clinic, pwede ka maka-avail sa libre nga consultation kada adlaw. Lunes at Sabado, Sabado open ang mga life extension at clinic. Unya, diri sa Cebu City, nari may mutang sa Ismania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyas konsolasyon, doon po yung life extension clinic. Nari may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Pwede rin mga kontak ang hotline, ha? 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa Picas, gabay din ka ba kanunay nga makonstipated? Maginom ang super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kayong andamo ng super fiber. Magkulak ka sa kabaso ng tubig o niya imong imix dito ang o sa kasasay sa super fiber. Pwede nimo siyang itake before ka mamahaw kung ari sa buntag. Kung ari sa gabi, ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa life extension vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa life extension clinic.
2: Oy, lamig kayo pangapi ka na buntag, oy! Kanang kapi, may galang makapapukaw sa atong katulugon. Itong katulgon makakaayos. Sus, lami kay pangapi. Yan ang buntag sa iyo. May ganyan nagmata ni mo. Apa, narintami ka na sa kapi nga doon ay daghan nga mga benepisyo. Daghan kag makuha. May galang nga mga benepisyo sa imong panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Ini ang perfect coffee for you. Doon ay kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sa may galang sa pagtuon nga doon ay kini benepisyo sa brain health. Immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini bigala sa energy level. Maong dilit na ka magluya, mga kasama. Abti ka kanunay. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, mayaba, sa grosip. Dilit basta-basta nga kape, di ba? Kana, mga gala, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free, mong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtang sa Pikas nga bahin, daghan na karoon ang dunay ipamati ka mga balatian sa manining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw adunan ni Ini, adunay herbal nga food supplement para kanimo. Kinimaw ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat diin. Gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambang sa paglisod o tulog o kanang gitawag natong insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood o sugar level, nga oy, mamahimo nga hinungdan sa diabetes. Mong sama na ko ha, naginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kadlaw. Mong lagsi ka nga kung pamati maskin sa matagadlaw nga pagpanarbaho. So ayin ninyo og tumar matagadlaw ha, ang Sugatrol.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras, alas 5:20 na.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo. EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinikil!
6: Uy, 150 over 100 man.
7: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
6: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
7: Ay.
8: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
9: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Life extension, vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.

0: imumuta, matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: The original Koy Herbal Capsule.
13: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo doon ay nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
12: The original Koy Herbal Capsule.
14: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, kinta na yun akong ibati.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN.

0: Cebu.
1: Apo, nadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
7: Ako, poriba ko, ana. Ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong litig.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
7: Sigurado gina. Kung taas imong litig, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawag na goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
7: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Katong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Oras alas 5:32 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Pagkakasamaan sa baang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw ng pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancers. Ilabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer. Nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Butpasabot nga kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risk nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun nga lang makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso. O usa ka proseso di naga mga formation ug growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, iyaning babagan o putlon sa Vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients o ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini mga kasama nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa inline party sa lawas sa tao. I-activate sa dikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaruya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may ganang survival rate sa usa ka cancer patient o mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay may ganang sa sakit na cancer kung ano rin sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente may ganang kinahanglan inom siya o unom nga ito na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katinaan nga 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danong pahinomdom. Kailangan na siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peke, mga kasama, ha? O nga, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato ng atong nga kamuntagon nga positibo kanunay atong panantaw sa kinabuhi. O niya, dili ta magluya-luya ha para energetic na tibong adlaw sa atong pagpanarbaho. Alak, sugdan na itong pag-inom kape sa kadlawn pa lang or sa iyo sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna kay gawas nga matagbaw sa kalami. Ingon man, ang kahumot sa aroma ng maong kape makakuha pagigagdugan ng mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Ang life ko na Vita D Plus Coffee Mix amatag sa shea ni ini doon na kanil 200 IU nga vitamin D3 mo mo na magkakapi na ka magka vitamin D3 pag yun. Plus Richie Mushroom Extra. Kanduri mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikini og mangosteen. Nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kining dalinga pagkadaot sa ato mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapi na ka magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa laydaing mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
5: Niay, usa ka pinoyanan sa buwisan. Karong kadlaon, yalarma ni nga nasunog. Kasama mo sa balita, ready man po, Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo man, radyo man, ano, plus 4 karoon na kadlaon, dito bang sa atong barangay Voice and Fire Volunteer Brigade, ang usa ka panimay, ipanigiya ni Jeffrey Hulsan, nga agi-alarmang na sunog. Ang kisami nga bahay ninyo mo ay nagkayong nangabtan sa atong fire brigade o giladayong napaong hangtod din ng mga orata ng atong investigador sa Cebu City Fire Office naghimo pagka pakisusi kalabot ini mo hitabo matod sa Busan Fire Brigade para ano inaangol ining maong nga gamay sunog sa ilang nga barangay. Kasama mo sa barangay Busan na kanyang radyo man po Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang United Waray Warays in Cebu Incorporated disawalog sa ika 18 nga founding anniversary nini netong adlong Sabado. Kasama mo sa balita na siyaman ni Bulonas.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod kadto sa EXL Makabuhay Plus Capsule gisaulog nitong Sabado sa United Waray-Waray in Cebu Incorporated ang 18 nga founding anniversary niini. Kinauban usab sa pagpanumpas bagong mga opisyal sa maong kapanungan pinangluhan sa napiling presidente niini nga si Lizelle Rojo. Ni papanumpas bagong opisyal sa nasudtang organisasyon mao si Cebu City Mayor Nestor Achival isip nga sinunggan ginapit niini. Gipasalig ni Rojo ang pagpalayon sa mga programa proyekto sa ilang grupo nga nasugdan sa usong katuig na nakalabay sama sa feeding og wellness program, medical mission, relief operation. Sa guman pa, awhag ni Rojo ngadto sa mga waray gani asugbo na ni Moyo og Danarbaho nga wa pa pagpasako sa ilang kapanungan nga pamimbro na. Kini aron makahiusaw og tinabang ayo magkatabang usab sa uban nganing halan og suporta ila binapanahon sa kalamidad og katalagman.
8: Katong mga wala pa nga na mga miyembro among giawhag nga kung mahimo mo join sila diri sa organization sa Waray-Waray o kamitanan magkahiusa og magtinabangay og magpadayon mi og unsay amo ang mga nasugdan nga maayong programa nga ipaabot sa tanan.
7: Si Lizelle Rojo siyang bahin ang usa sa mga founders ang kapanungan nga si Henry Tumbalabgad dunay panawagan sa mga waray nga di pa sakop sa ilang grupo.
9: Unta dili sila mauaw mo reach out sila namo mo pakita sila sa among mga events magpamimbro sila maghimo sila nga active members kay we need new blood o young blood nga mo pulisad sa mga tiguwang na di ba para magpadayon ang organization.
7: Si Henry Tumbalabgad na sa iyang United Waray-Waray in Cebu Incorporated dunay nakapin sa 1,000 ka mga miyembro nga lumad kay taga Samar, Leyte ug Biliran. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo o pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gi-insister sa Iran nga ang diplomasya lamang ang makasulbad sa ilang kasungian tali sa Estados Unidos ug Israel. Iniuman gipaybaw ni US President Donald Trump nga gisalikway niini ang usa ka Iranian proposal aron subling buksan ang Strait of Hormuz Ramos ug matapos ng ilang kaguliyang. Ang era ni anunsyo na og peace proposal nito may aging semana aton sa UN General Assembly sa New York di inipaybaw kini nga napadana nila ang maong sugyot ngadto sa mga Americans pinaagi sa Qatari mediators. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP tataka Arimen. Katong maong balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimong pangkasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
3: Alam niyo ba na isimula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante rin kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminim din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins sa Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise, kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alas 5:43 na.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
16: May buhay sa makabuhay!

0: ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
2: Punsay na sinatay na ito nga problema sa kidney.
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 237, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko isa ka, karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
10: Usa?
11: Super Fiber.
12: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Oras sa mga kasama, alas 5:53 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Daga na karoon ang dunay gipamati nga mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw wala nila, dunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol Food Supplement, doon ay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Ganiin, gikan yun, sinaga mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambal na may gana sa paglisod o gatulog o insomnia, constipation, o makapugong may gana sa pagsaka sa blood sugar level na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga kasama na ako, nag-inom po ko og Sugatrol, kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik arong akong pamati. Maskin sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Mga sumayin ninyo og tumar may galang matang adlaw sa matang adlaw sa Sugatrol.
7: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Balik na sa itong mga balitang konsensus na kayo sa Subo. Nitingo ang matagano, ginabag ang mga hog racers na kayaan na apektado sa African Swine Fever kung ASF. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolono.
7: CYHP. Tatak!
9: RMN Report.
17: Gitihuha sa konseho sa Subo nga matagal og hinabang ang mga hog raisers na kuyan nga napiktahan sa African Swine Fever kuna ASF. Partikular sa muhi og mga baboy sa barangay Tuong nga namatay og gipatay human mapositibo sa nisgutang sakit. Sige kaw sa pilaagin kong siya Dave Tumulak. Iawag kang Mayor Nestor Archibald Katabangan ang apektadong mga hog raiser. Sinisamas makatag og financial o livelihood recovery assistance.
18: To request the Honorable Mayor Nestor Archibald to extend financial and or livelihood recovery assistance to qualified hog grazers in the city of Cebu to cook up with the financial losses as their income generating activities have been adversely affected by the African Swine Fever or ASF.
17: Si Kunsal Dave Tumulak na sir nga gawa sa barangay Tuong, ubay-ubay usab ang mga baboy nga namatay sa barangay Busan, gawa sa barangay Kihot nga una nang nasudlan og ASF sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, sugaton ang mga commuter o pagsaka sa plitihan sa mga public utility vehicles kun PUV. Sugod karong adlawa, taliwa sa mahinayon nga lihok protesta sa mga transport group nga manibel Lao piston nunod sa nagkamahal na ng mga presyo sa lana. Nasuta nga ang maong aumento sa plitihan, original nga gitakda na itong Marso, apan yuswag kini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwa sa nagpadayang tensyon sa Middle East o nagkasamot nga concern bahin sa krisis sa presyo sa lana. Ubo sa bagong rate sa plitihan nga gitakda sa LTFRB, ang minimum nga plitihan alang sa ordinaryo nga mga jeepney, musaka gikan sa 13 ngadto sa 14 pesos na. Alang sa unang 4 ka kilometros o ang musunod nga mga kilometro, musaka kini og balik 2 pesos. Samtang alang sa modern POJ, ang minimum nga plitihan musaka nga doon sa 17 pesos, nga adunay additional nga 2 pesos o 40 centavos alang sa musunod nga mga kilometro. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo nationwide.
15: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald, di pa imbestigar na sa mga kawani sa kagamanan sa nagpain sa Sugbo na nag-viral sa Miyagi Semana. Kasama mo sa balita, Radyo Manay de Bolonos.
9: CYHP Tatak RMN Report.
17: Di pa imbestigar na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga kawani sa kagawahanan sa payang na nag-viral sa Miyagi Semana. Partikular na ang video sa mga kawani na nagduwa o dartsod sa buhatan in conscience sa senyo analis. Nag-tiktok sa oras ng trabaho o ang hulagway sa driver na nagkarilyo samtang nagmaniho sa city-owned vehicle. Ang mayor itahas na siyang chief of staff na si Kenneth Yosap o sa personnel department pagpagayo ang investigasyon alang ini. Matunod ni Archibald nga kung masuntang at unay na himong kalawasan ang hintong ng mga kawani, kini siguradong katubang disciplinary action.
19: Atong klaro ang investigasyon. Pag na ay sadan, so atong i-disiplina. The moment may bawaan nga naagin sa time sa pangtinrabaho, tagaagin na to na sila disciplinary action.
17: Si Mayor Nestor Archival, awag si Mayor Gato sa mga kawani sa kagamahanan sa bayan, nga di magpabadlong, aro di magkatubang o problema sa pagpanarabaho ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kineng inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo nationwide.
15: Kano ni kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins may gala sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Aman din na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako mga kasama. Kay sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins ngayon mong gikinahanglan. Ano ang kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins sa mga kasama, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients mong kung magkatumar ka niini. Mahimigig kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang timok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mga higala mapalit sa mga butika sa inyong lugar, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. O ma-order po ni Michaela sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Narate winner may gala o nasakpan. Ganami na may gala sa Riva HP Aramin Cebu. Magkanamat ni may gala pahalipay sa atong CBNan. Nasakpan rin ni kasamang Julius Malinin nga nagpaminaw sa Riva HP. Karamuntang kasamang Julius. Good morning, Julius!
21: Good morning, kasamangano! Good morning, kasamakin! Good morning, Sugo! Lahat ka sa magandang bahay, kasamangano! O diya na, diya tayo na sakpan na naminaw sa unang radyo.
15: Kinsamane!
21: Na, nagbubad!
22: Good morning! Good morning, son. Judith Bunganoy.
15: Judith Bunganoy, pila
21: edad?
22: Edad? 59.
15: 59? Happy na rin ka mag-senior di ay?
22: Happy na, sir.
15: Kano sa mga mag-senior?
22: Next year po hon.
15: Ah, next year po hon. O saan buwan na?
22: June.
15: Uy, pareha rin ito, June. June, o saan pizza ha, ma'am?
21: O saan pizza? Ano ba?
22: 26.
15: Ah, 26. Ah. Una ko din mo gamay. O niya, permine ka maminaw, di ba, HP?
22: Kadaadlaw yun!
15: Tuna na nawata mong ginagmay ng pahalipay!
21: Yehey!
15: Gaysi atong nasa pahalipay na anak na kasamang Julius!
21: Sir!
15: Pila ka mong yung anak?
21: Pila ka mong yung anak?
22: Duha.
15: Asa man si Mister Ron?
21: Mister,
22: asa
21: mong Mister?
22: Anaman
15: niya ba? Anaman niya. Anaman niya. Anaman
21: niya. Anaman niya. Anaman
22: niya. Anaman niya.
15: Pila may mga edad sa mga anak, ma'am?
21: Pila edad?
22: 25
15: o 24. 25 o 24. Anay na mga uyam?
22: Wala pa.
15: Anya, namay ulit tao dito rin. Hanggang na ulit tao dito rin.
21: Hindi na ka na lang reporter, ma'am.
22: Okay na kayo.
15: Okay na kayo. Okay, congratulations. Ikaw atong palaran. Kamananaw, kalabot na
22: Nagkaroon
15: kayong salamat
22: sa
15: DYHP. Salamat sa ma'am! Number one!
21: Pabot lang ka muna mo, basit ka muna tatsunod sa magrawat sa mong mga palipay. Pamina lang doon, punta kantod! Gabi! Kaupan na kapalis ka sa mga layin na barister ganas o George si Kuya. Kinungo ka sa mga Julius Bali DYHP! Tata!
15: Birahe! Birahe! Birahe! Sama ka dari sa Dekira saya mam saya ka mam ketawa tas mam kurang di kemalum saya us mam sisir lah sisir sama sisir sama saya sama selingan lah selingan ketawa ang mam kita tunggu apa pada komen megalik pelantas serbantong dengan Erva Capsule sekarang bisa ya anduk bindram aku original koi Erva Capsule serbantong lagi kan separia kamunggay ginger. O sa paniguban, may gala nga mga sangkap, may gala sa Koy Erba Capsule. Inyo nga maangkon mga kasama ang ihang ka-epektibo na mawagtang sa tanan nga mga baratian. Koy Erba Capsule, barato na, epektibo pa.
16: Kaya ikaw doon ay daghan toksin si Malawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Dili ka may listan na buto ni Muntian makasinati ka insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng butahan. Di pa ginhamin sa imong putin for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o manapagkaluya si Manzwa Kulawas. Busa magdangat ka ng mga toksin si Malawas para imumahang ko nagbahay ka palawas. Pagkakil na tagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakapsule.
15: Wala ba ito oras may gala sa... Oy, salamat ka sa mga Julius Balilihaw, mga kaobanan sa Research Department. Wala ba ito oras may gala? Sa nga na lang, sa kanilang mukhang parusa sa New HP. Aramay sa mga kami ng mga tigbalita.
16: Sinayin yung Radio Man Ken Galinea.
15: Ako sabi ni Radio Man Alvo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hagturog mga sasamang taknaw, sasamang sibiyanan. At ang may kalas kasama, Attorney Phil Fernandez Manyok. Nga mo sunod ka rin dahil may kalas sa Straight to the Point. Ay kalimot! Hoy, 88 kaadlaw na lang Pasko na. Ay kalimot, matagal ang tanan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadri.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hey, kidney care time.
5: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
6: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
5: Sa sige na og kaog parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
6: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
5: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
7: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
12: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
13: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. Fresh. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
14: This time check is brought to you by Biogesic.
15: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
16: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
17: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
20: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: ACS.
24: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
25: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag allergy ang dating, fix it with Alex.
26: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
27: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
28: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
29: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
11: Kinilingi po yubos nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamahigala nga Lunes sa Og pizza 28 na. Buwan karon mga higala sa Septyembre, tuig 2026.
29: Straight to the point.
11: 88 adlaw na lang mga higala og Pasko na.
29: Straight to the point.
11: Kaduol na gyud mga higala, kaniya naman ta sa beer months. Hapit na na sagyo matapos ang buwan sa September mga sukit igpaminaw. Muari na punta sa October. Unya November, December, pastilan. Aton tagad pagtagad mga higala, no? Kay nunot ni ini mga kaigsunang pagsaulog mga kaigalaan sa Pasko. Ang pinaskuhan sa labor groups mga higala, gikan mga higala sa kininiang press conference sa Duli, matod pa dunay 42 pesos nga usbaw sa sweldo, giaprobahan sa wage board alang sa Central Visayas Region.
29: Straight to the point.
11: Maingon mga higalang uban, may na lang na, ay 42 pesos. Subayin ini, sugod sa tunga-tunga nga bahin sa Oktubre, ang minimum wage, musaka na ngadto sa 582 pesos ang matag-adlaw.
29: Straight to the point.
11: Pero ang palaliton na higala, porbidang mahala in town. Muna nga kinini ang dunay increase, 42 pesos mahigala. Ang labor group nga Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP, gigamian ra sa maong usbaw.
29: Straight to the point.
11: Kada nagpagtagad na butaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong nga tulumanon.
29: Straight to the point.
11: Samtang sa pikas bahin, ang Typhoon Queenie nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kung PAR, kagahapon sa hapon, nahimutang na kini sa kapin o sa kalibong kilometros sa Northeast Extreme Northern Luzon o gasunod nga rumbuhon ini mao ang southern nga bahin sa mainland Japan.
29: Straight to the point.
11: Dinhi sa nasod ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ makapikto sa Luzon, Visayas ug Mindanao.
29: Straight to the point.
11: Samtang sa dugang mga balita mahigala, inilang media personality sa Sugbo mga kaigalaan nga si Sam Custanilla napalgang patay sa iyang auto nga nagparking atubangang bahin sa Annex Building sa Barangay Barangay Hall sa Barangay Inayawan.
29: Straight to the point.
11: Base sa kuha sa CCTV ni adto pang Biyernes ni parking si Custanilla sa maong lugar apan kagahapon lang sa buntag na diskubrihan ang patayng lawas ni ini.
29: Straight to the point.
11: Naon sa kanang hitabo ang mga sukit ni Paminaw, no? Nagparking sa dito mga higala o baka ni giatake mga higala o unsa baka. O baka sa foul play night, naon sa gini, no? Launing mga angulo, mga sukit ni Paminaw kay nakuha sa CCTV hinoon, siya raman usapon hinoon day. No, nakaparking pa na iyang sakyanan dito mga higala, tubangan nga bahin sa Annex Building sa Barangay Hall sa may Barangay Inayawan.
29: Straight to the point. At
11: pagtagad sa karong buntaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the
11: samtang
29: point.
11: Sa pikas bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibald mo pa imbisigar sa nag-viral nga mga video sa mga empleyado sa City Hall. Ni ay nag-viral mahigala nga doon ay nakita sa video nga nag-dart sword sa opisina. Mahara kayo mahigala, gidartan-dartan man lang. Samtang ang mga mabubuhis, mga sukit ni Paminaw, perting kapuyag tinarbaho ay, ang uban mahigala, perting kapuyag inalsahay, ba't kining taga City Hall mga higala, di inuntanan, pero kining nag-viral mga kaigalan, bida, gadart-dart man lang. Nangigiingon nga, hayahay pa man sa pulis. At ang pagtagad lubutaga sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
11: Nakita na sa video mahigala sod sa opisina sa usa ka konsehal, aroy. Onya nag-TikTok panahon sa office hours o

0: straight to the point.
1: Sa mga kaning maong konsehal, tagad ni pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Sa pikas bahin dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu o sa kahidgad nga naputo sa utang, wa na kagwanta kay daghang utang, naglisod na, naglabad ang uong mga higala, na nulis ni sa usa ka punsya. Labad siguro yung uong mga higala, ha? Muna giingon bitaw ka ng importante ng financial management. Kunya ay palabig utang, tanawa ba na banaadaan kung makaya pa bang bayran? Mapatong-patong ng utang sa matong atong giari mga higala ang ipasingin lag scam nga mangutang sa pikas ibayad sa pikas unsaon naman na pagkalaki dili malalay mga sugit di paminaw so hinahinayan lang yun o panalitan pala utang kang dako yun kontrolo ni mo yung kagulingon ganit lang yung palabi kay lisod man kaayo mga higala o inani nga sitwasyon in taon.
0: Straight to the point.
1: Katri pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Pagsusi pa sa CCTV na Ilhan, ha? Dito sa CCTV nga ang nanulis sa pawn shop ang hidgad ay, ha? Dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. At lang yung agay katakatawa mga sukintig paminaw, nagtuo siguro diya si dili siya masakpan o nasakpan pagyod mga sukintig paminaw.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan, Senate Impeachment Court ni pasalig nga way ihatag nga special treatment matod pa. Ngadto ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, kung muatubang kini sa impeachment trial, karon or ugmang adlawa.
0: Straight to the point.
1: O kunya sa pikas nga bahin, kadtong usa ka pulis mga higala nga dismissed policeman, ya, kining mga nanggawas, mga kaigalaan nga mga mutistigo batok sa mga Duterte, mga sinyalan po kay mga background. At kami ito sa Ramil Madriaga, to naman ito na prison, ito sa New Bilibid prison, mga kaigalaan. Nothing to lose na gito na eh. Nga, naman nga, bisag unsay sa iapanulti at ito, ito na masaga kaso, di na ito mahandog pa prison, kaya na prison naman daan. Kato si Ramil Madriaga, may unang na masangil mga higala na maoy bagma ni Vice President Sara Duterte. Pero unsa bang itabuang ang impeachment mga higala prosecution panel? Ang habig sa prosecution sa impeachment trial ni VP Sara, di naman na ipresentar si Madriaga. Yan na po yung laing ni Gawas ron. Dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Effective September 11, 2026. Manam naghahim nagpangutana, nag-deliver ko sa kwarta ng itong Presidente Duterte, ng itong kuno ni Sara Duterte, ni Pulong, ng itong 2018, 2019, 2021. Anong karon pa man ka ni Gawas? Ha? Muna na akong pangutana. Sus, tanaw ni mga sukin di paminaw. O niya, tanawa ang iya mga testimonya. Kay matod pang VP Sara, inigakuha nila sa tanan nga mga affidavit o matagaan sa kopya, maistudyuhan sa mga abogado, mabasura ni sama sa kang Ramil Madriaga. O di ba ka mga sukitig paminaw, nag-wild na ni Dai? Kaya ni Adtong, karon nganong karon pa ni Gawas? Karon buwan na yun. Kaya ni Adtong, karon buwan na masad. September 11, na-dismiss na din sa pagkapulis. So medyo ang mga tao makaingon ang credibility, medyo apike mga sukitig paminaw, kay dismissed policeman man. So doon ay ano maluso, ngano na-dismiss? Pagka-dismiss, iyang iamong si VP Sara. Maho na siguro niya nga. Apos na naman dismiss ko. May nang... Ang problema ini mga higala o tanaw nun nga punto o mas mayo na paman ang impeachment ron. Mauna-hunaan may gala sa mga prosecutor sa impeachment trial mga higala. I-present nila ni sa impeachment. Aron nga maklaro mga sugitig paminaw nga mapresentan nila tarong sama ba itong Ramil Madriaga nga ilagyo na presentar wala lang makrus-examine. Ano mas mayo, samtang nagdagan pa ng impeachment trial niya, mapay paggawas, ano niya? O gadiin ka ni Sagikan, mahigala. So di gawas si Karon, timing. Labo na pa yung impeachment. Sige, present na din ha, para makakita ang katauhan. O niya, makrus-examine po sa mga abogado sa dipinsa.
0: Straight to the point.
1: Kinaguban pa ang mga eskutara niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para magyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
17: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
16: Worth it?
17: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
18: Glow Pond's Miracle.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na sa 34 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: Ato sa Dawaton may galang report kanus ng kauban on board sa patrol. Usa sa mga suspek sa pagpamusil sa Argao na sikop na sa kapulisan. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. Ata, RMN Report.
20: Radio Man Attorney Rufiel, gitahibaw tas Argao Police nga usa sa upat sa mga suspek sa nagpusil patay nitong usa ka ex-convict sa sitio Balandia sa Barangay Giwanon sa Argao, anaala karon sa ilang kamot sa ilang himong hard pursuit operation na dakpa nila si Dexter Milan alias Buter, 33 anyos nga taga sitio Tunggo. Silingan ni sitio sa Barangay Giwanon Rosab sa lungsod sa Argao. May numduman na kining maog na biktima na ex-convict na si Roland na Resurrection, 43 anyos, nagbarog-barog lang gawa sa ilang panimalay sa ring iabot ang grupo sa mga suspect na nagsakay motor o dayong nga pagpamusil. Ang mga wapa madakpi, mao sila si alias Dave, alias Matt, o ingonan si alias Bambi Albo, mao'y at-large pa karon o subject na po sa ilang at-pursuit operation. O sa mga nagitanaw karon, na posible doon ay personal na away o may kalimigitan sa previous ng mga kaso ininga biktima na mauhinundan sa niya ng palog siya sa abuyog na penal ang atong kapulisan o panoy hunong sa pagpagita inilain pang tutong at large pa nila hangtod karon. Ano itong updated report sa pagpapusil sa Argao? Sakay sa itong RMN Patrol of Unispeed Pilot Jesus Umampong. Ako yung Radyoman o Lauro, DYHP, Tatak RMN.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Raja Boy, nationwide!
21: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon.
10: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Face.
3: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 43 na mahigala sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now, si usa sa mga karaan, veterano nga broadcaster sa Sugbo mga higala nga si Sam Costanilla. Isabay makakuha ni Sam Costanilla siya ang background ay? Eh? O asa siya nga media gikan sa una ba? Ato siguro nga i-check sad ni. No, kato mga, kisa may kauban ni Sam Costanilla ka ng mga sa iyang pangidaron nga kauban-kauban niya sa media. Basig may suito sa iyang kaagi gud basta kinakuha ni siya no. Nahimo ni siya mga higala nga broadcaster amot na kon basa ni sa newspaper dai. Pero mo ngayon ay kulom ni sa newspaper no. Okay. Unya dayon kinini ang nakatrabaho po nito sa Kapitulyo mga sugid ti Paminaw under sa administration ni kanhi Governor Gwen Garcia og unya nag-black time sa ni no. Nya pagkahuman anak makigalaan dunay kinini ang matawag nato mga higala lain-lain nga mga media outlets sa sundan. In fact dunay ni say kapihan man siguro ni dai unsa ni iyang kinini ang iyang kalihukan nga na ang mga broadcasters sa iyang kauban mura dunay say sinima na nga kanang mga kalihukan mahigala no. Aton tagay pagtagad ba kay galaan kay napalgang ni patay nato pa dai kuno ning business ng parking sa sakyanan dito sa may annex building sa barangay Inayawan. Unya gahapon pa lang na nadiskubrian. No, ato i-check bagbalik may gala ang report. Mo ni kining may puwa nga auto niya sa may annex building o nakaparking pa manggil siya. No? Okay, so mo ni nakaparking pa siya mga higala. Dayon business pa dayon niya gahapon pa na diskubrihan. Ato i-check si kasama po Lauro sa dugang report may labot ani. Yes, Paul?
8: DYHP RMM Report.
9: Attorney Rufiel, ato pa minaw na natol nga coverage diri sa area ni ining mga orasa.
7: Okay. Sige ko no.
10: Taron diri sa lugar din dinhi i-parking ni Sam Costanilla ang atong usa sa atong mga lailas at kabitirano nga broadcaster diri sa Cebu, no? Mao ni ang auto, mao yun yung pagka-parking at ayang auto attorney Rufiel diri sa annex building sa atbang ni sa barangay hall kay mao ni ang barangay hall attorney sa Inayawan, no? So naatbang ni siya og gikan kag St. Jude Hikers Bulacau ma tuo ni siya nga pagka-park niya ma yung pagka-park niya ilanan nga kanang murag na agyon siya kay ipamating sa iyang lawas attorney Rufiel mo kay yung una-una mahunong sisto nga maka-disturbo siya sa mga uban nga motorista murag ka nakapantay na dito siya nga medyo naglain baka ang iyang lawas kay nakahibaw man tani niya nga doon na siya balatian sa edad niya nga 68 anyos attorney Rufiel doon na siya balatian o sa mga taas niya nga malapian siya pang lawas kining iya pagka diabetic gud no. So wabak han siya masulina malipong raba jud ka ana unya paningkot kag bugnaw unya mao tong may pagka punong jud niya diri no. Bernis sa CCTV sa barangay Bernis sa puntag makita ni siya nga ni parada diri unya pagkaugma sa pagka Sabado unya pagka Domingo na sa puntag gi-alarma nga nanimaho na dinisood sa iyang auto attorney Rufiel na pernis si Sam Costanilla mayo yun niya ang pagka-pit-pit ang iyang sakyanan. Makita magani sa CCTV nga medyo untol pa niya siya kadali murag naigo siguro siya aning batuha na untol pa gani ni ang iyang legit attorney Rufiel no. So, pini, mauni ang yung sitwasyon.
7: So, Paul, ako, sige.
10: Auto nga to yung kabios, no? So, mauni nga annex building ni nila sa barangay Inayawan ni atong Yadak Bayan sa Sugbo. Doon ay mga bata atong video na sa mga kabuk duwa-duwa atong atay. So, mauni, ibutangan na sa ni Oga Gilo, police lines sa atong mga sakop sa Inayawan Police Station 7 kay unahan sa gamay ani liko ka diya sa pawala ka dayon right side mao naman ang Police Station 7 Attorney Rupil, no? So naay mga andool diri I was ini maong building and luyo ani gym dayon diri sa Inayawan, no? Nga dayon kini mga tindahan-tindahan diri sa kilid ng mga kananan, no? So oni ang lugar din din ni mahunong siya sa dihang na-discoveryan siyang patay na o nanimaho na ni atong Domingo sa buntag na siya na-discoveryan diri. Kaya kung dili ni mo siya di o tarong dili yun may bawaan nga naabay tao sa suod, no? So mauni ang iyang bildo actually ang bildo medyo tinted siya. Pero og imo siya ang duolo na Attorney Rupil, og imo siya ang tambuon, anak, makita yun ni mo. Pero og naa ka sa layo, distansya ka sa sakyanan, dili yung kakaklaro kay tinted man siya. Pero di yun siya yung fully dark na pagkatinted. E og imo siya ang duolo, makita man, no? Kita gani, oh? Ang iyang manubila, no? Adi ang manubila, oh? So, makita siya. So, ang mga bata na, oy, naka-discovery nga medyo naay tao nga naglingkod nga wa na maglihok. So mao to na alarma na ato mga barangay tanod diri sa Atbang. So mao ning nga ka respondi dayon sila ani Attorney Rupil nga gipahibaw dayon nila ang atong kapulisan narapod sa Atbang, no? So daga mga sikat driver nagparking ka ato Domingo diri buntag?
4: Wala,
7: kinsay nakaparking ka mo?
4: Parking mandiri pero
7: wa mo kabantay nga naipatay na idea. Wala
4: so, wala man maho.
7: Wa pa kayo man maho.
4: Katulo na kadlaw.
7: Katulo na kadlaw. Domingo na ni Cher kita.
4: Oo,
7: buntag, no?
4: Maho naman siya.
7: Oo. So, kisa may una nakalili yun diya, sir? Mga bata?
4: Bata.
7: Buntag.
4: Ano ba? Maragigawan, magigili ba? Oo. Oh.
7: Kita nga na ikaw sa suod eh.
4: Kita naman si Stevie nila.
7: Oo, oh, pagkanaas si Stevie, nakita sa gud siya, no? Huwag
4: pa
7: niya siya, huwag siya kanaog. Huwag nanaog. Oh. Kita lang si Stevie, pag-park niya, huwag yun nanaog, no? Ikaw, sir, kita ka na pag-parking? Sige, salamat ka. Rayo na to sa Barangay Hall Attorney Rupil, no? Ang atong barangay tanod diri sa Barangay Hall. Mauna mo na diri ang Barangay Hall. So, ito, rayo na diri ang Barangay Hall sa Inayawan. Isay duty ato kahapon, sir. Pagkuan, pag-alarma. Isay duty ato. Gapon, pag-alarma ng patay, gapon buntag ba? Isay duty sa, isay duty ato nga tayo.
4: Bakit, kumadlo mo?
7: Kisa una nagpahibaw niyo, sir?
4: Nagpahibaw, arang ko, sir, citizen, para kapang hapag driver mo.
7: Ah, may nagpahibaw.
4: Nagpahibaw lang, doon ay baron nga, abuwa nga auto, nga marang na iso patay, dahil na kung tanawin doon niya, baklak niya tayo, baho.
7: Sa itong rasa diri gapon mga estimate lang kaya na report mga kuan alas otsop sa ano sa iyo pa kayo so inyo na ipahibaw sir ang ato pong kapulisan sa Atbang ang ato medical team ni suway pa o
4: kuan din person ko na kaya kasi nga na ipaw nila
7: o tinuod
4: special shipping na yun may liyan ha. Pustingan lang yung ila, yan, baho ko kayo, baklang kayo, hindi yan doha. Itanaw na lang, kasitin na tao. Ay, baho eh.
7: Gusto tingnan mo, tayo? Gusto tingnan mo?
4: Cesar Basse, disoficer pang adlaw.
7: Gusto tingnan?
4: Cesar Basse.
7: Cesar Basse, disoficer pang adlawan.
4: Adlaw.
7: Adlaw.
4: 6-6 lang ito.
7: So mga kuwan to, may kinaalarmahan dahil na to Attorney Rupil, no? Sa ato mga barangay tanod sa orasa niya na record ninyo nga
11: gi alarmanan din person nga naay patay. Kunay basa tay. Money, no? So, money did person inside the red car beside annex building, no? Sa barangay na yawan. I-report ni siya, concerned citizen, no? Napo ni sa buntag, report nila inimaog niya report.
12: Sayo pa ang mga pimiro.
11: Sayo pa pimiro. Si Sam Dede, atong amigo nga magsisibya, no? Veterano nga magsisibya. O veterano nga magsisibya sa Dakbayan sa Sugbo, no? So, uya kayo. No? So, Monik, investigaran pa ni Ron, na may Sugbo noon dahil yun, ani. So, pero kita, kay Bauta, nga doon na naibalati at sa edad nga 68 anyos ni Sam.
12: Right,
11: may gimutan ako ng
12: oras,
11: abot suko. Abot ang suko, alas 2 na.
12: Oh, pag-iya, pag-untan sa...
11: alas 12. Suko time, pag-arrival, alas 12.20 niya, naugkat siya, alas 2 na, nakuha siya sa porinarya, no?
12: Naplano
11: ako. Klaro ra. Sige, salamat kayo, Cesar, ha?
12: Okay.
11: So, mo ni Attorney Rupil, ang atong pagiginabi, sa barangay tanod niya, duty, yun siya yung duty ni Ani. So, kinsam na kong concerned citizen?
12: Wala, ginalog istorya, dati sa Friday para kulungan namatay, mabito na baklak na, bahok na, pero hindi, abot lang, tinuod ba nga, Friday?
11: So, bahok naman. Pagtanaw sa ato CCTV, so na-confirm na ito Friday, pagyuda ay.
12: Oh, na-parking.
11: Nakita man siya, no, pag-parking.
12: Natubangan sa ato ang annex.
11: Okay, salamat kayo, si Cesar, no, ang duty dyan nga barangay tanon, pag-report dyan nga doon ay patay suod sa maong auto niya, ato na ibawaan si ato yung taong kauban sa magsisibya sa Dakbayan, Sugbo, si Sam Custonilla, no? So, mani, Attorney Rupil, ang atong pag-imbestigar po ni ining kabatayon o pagka-discovery sa patinawas ni Sam Custonilla diri sa suot sa iyang auto na Toyota Vios. Kauban ni Speed Pilot, Jesse Sumampong, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
13: Radyo mo, nationwide.
7: Okay, salamat Paul Lauro. Tumalikan si Paul. Okay pa sa linyas, Paul. Paul, ako pangutan na, Paul. Kanang iriyahan nga giparkingan ni Sam. Yatong business pa man yung parking, wag yung nakabantay. Gahapon pa, Domingo na, nanimaho na. Kung sa manina, dili na siya, daplin man sa kalsada, way mo badlong anaog na ay mo parking, ini kaugma na, panahon na sa kanang adlawan na Rajiman, Paul.
9: Iyang pagka-pid-pid bang na ayo, Attorney Rupil, pid-pid, may magandiyang pagkaulong yun, kaya iyan yun na pid-pid, hapit ka rin siya, maduol na yun, anay, reeling, Attorney Rupil. Wasan siguro ay nakakuan lang, nakatanaw na yun, kay, kuan sa man, buntag sa man, yun, pagkaugma sa bando, hindi na kayo, taghang mga sakilal, kung anta pagka-Domingo, so, sa mo, hindi na kayo busy, kaya mo busy rin ko na siya na pita, Attorney Rupil, Lunes ang tol sa Adlaw Birnis, no? In fact, karoon kayong buntag sa'yo, pag-doaw na to sa area, wapag yung kayo, you know, mag-agyagi na, mga sikat na mag-invite doon. So, wapag siguro kayo nakalili gayon, auto ang bata, lahing bata nagbuwa-duwa, gahapon buntag, nagli-li-li-li sa bildo, mauna sa'yo unang nakareport ka na ikaw susunod, wala ko nung magliok pa. O itong yara sa inyo, kung ako kataw na mauna yung ni-report sa Barangay Tanod. So, Barangay Tanod, pag i-verify nila doon ni Rupin, yung Freeman, na naaywa magliok na tao. Pero kininapita ito ni Rupin, disig yun siya, sa kanang Lunes, Santos, sa Birnes, kay nagamang mga sa kanang kung mag-shortcut niya, o gikang-gang tao. At ang ano, busy ng inbabarsog, buwing si Bukiti, ang suwag kong sinjud i-clerks kay magluwa kong inayawan na yun, padiritso na padirin sa may highway Tagunol, no? Kaya mag-click kayo, mag-report ka traffic. Pero ato nga time, buntag siya na makita sa CCTV, Birnes, at ng Birnes parking, kung niya pagkaugma sa bago, ay trabaho. So, huwag yun kayo yung naka, kung naka, lima. So, pagtanaw nga, uy, Birnes pa man na ekonomi ni parking. Ilang itang ako sa CCTV. So, confirm nga ni parking. Yung isang pag-parking ato ang hotel, matanaw niya ito sa CCTV. Huwag man yun nanaog na tao. No? Dito na. Anton nga na alarma na nga doon ay matay sa son. So, Domingo na yun siya. So, naog na siya 3 days, no? Because they have parking, Sabado, gano, abandon, yan, yeah, yung Domingo. Sa dayo ng punto ni siya na alarma yun, no? So, pag siya tanaw, tawag nila ito kapulitan, maunay security yun niya, tawag sa Sokpo, patong i-transit ang area, mabaho, yun, ang iyang kwarto, ano, ang iyang sold sa driver's side, at on every siyang auto.
7: Hmm. So na rin, tagay nayawan ka rin ni Sapol, tagay nayawan ka rin eh, no?
9: Ang direkto ko ang iyang address of Tornero Pil, basta ang iyang direksyon, inayawan ko siya. May inayawan siya.
7: Okay, ang ato na ko ang info na ara dool, ang ilang balay diha, mo din ang nanya giparking diha, Paul.
9: Okay, so, ay gikan lang yun siya, since yung ikat at Tornero Pil, ang iyang direksyon, isunod siya kwan from Bulacan, isunod siya sa Indian Acres niya. Kanang dana, huwag naman na ilain yung kwan. Agyan yung dito na yung dana, padawang na iyang parkingan. So, pasin o ga, maunang dyan na iyang parkingan ng diha na Atty. Rupil, no? So, huwag may nakita ang atong soko nga, doon ay sama, dahil niyang lawas. So, kung simple nga, tungkol sa ato kong pagkailanin niya Atty. Rupil, kay bawa nagyuta sa iya kong malapian in fact na admit na yung isya ang hospital taon-taon, no? Kawa pala siya mabalik sa broadcast broadcast, no? Morning, bakasan. Ang theory sa uban, o sige, atake siya ba? Kaya, lais bro kayang lawan, no? Itong dali-dali din siya, pipid. O, pipid niya. Dahil yun, wala magiging nakita sa TV, wala magiging na lao, nagsabado na lang. Antong nag-alarma siya pagka Domingo at Tony Rotel na patay na.
7: Oo. Kay, considering nga naasa di Apol ba, muna tingala kung ano naabot sa inayawan, taga-inayawan ka sa iyang balay dool na di Apol.
9: Oo.
7: Malagmit o niya to taon na siguro nagbalik na to. Ito si Juan Tuon, iyang balay po na Regiman Paul para ito ma-interview. Kaya naaray iyang igsuon na di ha.
9: Okay, Tony Rotel.
7: Masi magkakuha tagdugang pa mga info, labot, ane. Kung asa man iyang patay lawas pagkakaroon ka, asa man igihaya.
9: Ato na iba wala to ni Rupel pagka St. Peter ni Kuha sa iyang patay lawas mga alas dos na patadok plus dos di sa record sa atong barangay Talok.
7: Mm-hmm. Kay doon ay initial report to na Kuha nga i-cremate ko, no?
9: Sige ato ni Rupel, atong i-monitor lang ang mga plano sa pamilya sa kamatayon sa atong kauban sa pagpalibya din sa Sugbo si Sam Costanilla.
7: Kung sa may sulti nila, kanang iriyaha niya ang magparkingan si Sam or kanang panahon nara? Kaya doon naman ang ila ko na depol?
9: Wa may story ato ni Rupil na kanuna ini nga makita ang sakyalan niya na pina. Actually, kaya napita niya, no parking yun na siya. No, kay tapalig kayo, nandito Friday, busy yun na siya niya sa mga pagpag-eskwela, sa mga mata, niya, mga ang mga e-bike, mga tapyanan sa niya, manure sa niya. Paawad ko lang siya niya, kay umuparking ka niya sinuod, nakakuha kang 1/4 na noon at Tornero Pil. No? In fact, napagali niya yan tapyanan sa lugar na makita niya nagikwanan lang ng police line. Paman din siya ka-obstruct sa mga mangagi, medyo mo slow down lang ang mga magsugat niya sa tapyanan, pero din yun siya yung nga naka-obstruct pa.
7: Kung sa oras sa exactly sa CCTV, Paul, ano parking ko na siya?
9: Naam na din ang Tornero Pil sa itong video, mga about 8 o'clock o 9 o'clock ba na siya sa buntag at Tornero Pil ang iyang pag-fight. Hindi ako masayo kay pagkailan po maklaro ng oras niya sa CCTV.
7: Okay, kung buntag panalitan, buntag niya business, daghan pa ng mga tao niya, wala ba niyo mabadlong mga tanod niya ni Tuk-tuk ba, sir? Hindi pa parkingan din eh. Nana ba?
9: Actually, naging bihas mag-uling barangay hall at Tornero Pil, huwag kinigyan niya parkingan. Kung parking ka niya, hindi niya visible sa amatang sa mga barangay tanod niya duty dito sa ilang barangay hall. In fact, pag naglakaw, pagaling ko gamay, no? Kaya barangay hall, ang posting sa barangay tanod sa ilang barangay hall, ilang vice officer, at bang man ini Alex Building, hindi man kanina building at Tornero Pil. So nilakaw pa ganun, so makita niya sa atong report kaya niya sa video na ito. Ginakaw pa na ako, itabo pa ko dito sa akbang, no?
7: So layo na na, Paul, kanang annex building, Paul, layo na sa ilang barangay hall yun?
9: Akbang, Attorney Rupil.
7: Yan na may pulis niya. Kung akbang, naapoy police station.
9: Oh, muanto pa ka dito, muliko pa ka pa wala, o niya, pa right side, o na ang police station. Lahat man yun sa barangay ng Bito, ang police station. Pero kaya ang building, di ang ipapahid sa ugikan kang St. Jude Acres, Attorney Rickel, sa Bulacan, o maaari nga side. Luyo ang ang Attorney Rickel, ang kailang gym.
7: Mm-hmm.
9: Sa inayawan. O yan, ang skill po, dahil mga manindahan niya, at hindi po mo sana, medyo, walang lang yun sila mag, alam mo nga, mag-parking nila, na mamatay na yung driver, wala lang yun sila magtuwa. So, yun lang po, kaya pinpipol kayo.
7: Okay, o kana na ang, o gym, panalital po sa ito pa, di ba na may simbahan sa inayawan, katong ilado kay nga simbahan niya sa una, na isyo mga rin na?
9: Doon lang si Atty. Rupil. O sa abanti ni Atty. Rupil, makaalay na siya sa agianag ng simbahan.
7: Oh, kay wa naman. So, sa ito pa, maayong pagka-parking, dili ganyan sa agianan yun kayo, Paul. Kay wa may ni Badlong. O niya, ikaduha, ang mga bata naman gahapon nga na duwa-duwa, mo na may nakabantay nga na itaw na maong sa kanan.
9: Oh, makaingon lang ito na pagkabantay ni Sam siguro na buwain ba mo na was. Iyan yung gipid-pid ang ganyan pagka-parking. Kaya ito yung nauna, maong. Mahunong siya ito nga. Mabara siya. Pero ang nahita mo sa loob na kahulong kapasit ko nga, yagyan bakit siya, masibol na gali siya.
7: Mm-hmm.
9: Matabang siya, pero ang nahita mo, tinayon ko kay iyan yung napidkit of maayo, na daw ay nahita mo orang niya sa sun.
7: Mm.
9: Ang iyon na alam, so ang nahita mo, wa ganoon siya ma, diskita eh, wa siya ma, wa ma, ang hindi ko ang mga balaka ang mga tao kay ang iyan sa parking normal o niya bid kayo wag sa alay ba kayo alay pa ko siya ngayon yung mga tao alay pa siya o ha so na-check siya so ngayon sa po sa pinkin niya ba yung nagaw normal na ba nawa siya yung nagaw po niya yan natin na ilayin ka ang siya sa sold at only
7: okay okay.
9: At wala na yung mo ang sa pag-monitor pa ni Rupil hindi na sa iyang lawas niya ato aron sa Oni ato nga paglulagay pagbalik sa lugar din dito mapalgi si Santo Sanila. One is a lot of mga po at kanya radyo man po Lauro. DYHP at ang RL.
14: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide.
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mong report. Kanang maong Ilya Mahigala, kanang maong simbahan din na St. Agustin na kasimbahan niya na issue gina panahon ni Cardinal Vidal, no? So muna na nadapita nga kuan diha. Na nga area dai diha. So ato nang balikan niya totoo mga kagilaan labi na kay naaraman din na taga diha mga si Sam Costanilla. Unya na ang magani ang igsuon dai diha. So basi magkatag dugang pa mga impormasyon labot ani mga suking tigpaminaw. Okay, standby Mahigala alang sa RMN 558 Manila nga mosunod karon dayon mobalik tan taon niya sa dugang pang mga hisgutanan. Alas 7:05 na.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: 15 pesos naman ang dagdag singil sa mga point-to-point bus. Tinaasan din ang singil sa kada kilometro ng UV Express Service. Nagpaalala naman ng LTFRB sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na ipaskill ang fare matrix at sundin ang kaukulang diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior at PWD. Sa kabila ng inaprubahang pisong taas singil sa pampublikong sasakyan, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, hindi sapat ang pisong dagdag pasahe para matugunan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at maintenance ng kanilang mga sasakyan. Dahil dito patuloy nilang ipinanawagan ng 2 pisong umento sa pasahe at pagsuspinde sa excise tax sa diesel at gasolina.
18: Nakakalungkot din na sana sinagad na sa 2 piso para nang sa ganon, kumita rin talaga yung sektor ng transportasyon. Nakakalungkot lang na inuutay-utay pa, pero kapag
19: binibitin pa kayo, no?
18: Opo, kailangan pa kaming mag-strike, kailangan pa kaming mag-protesta. Di ba, meron po tayong energy emergency na pinatutupad sa gitna ng krisis, tinanggalan ng excise tax, yung LPG at saka yung kerosene. Hindi naman po kami gumagamit sa pamamasada noon. Oh. Sana man lang, sinama na po dun sa pantanggal ng excise tax, yung diesel at saka gasolina.
17: Dagdag pa ni Valbuena, posibleng umabot ng 150,000 na mga unit ang makikiisa sa nationwide transport strike, kabilang ng iba pang mga transport group gaya ng Piston at mga grupo ng TNVS at Motor Taxi. Nanawagan pa si Valbuena sa mga tsuper na magsagawa ng protesta ng maayos at may disiplina, saka hiniling sa mga mananakay ang kanilang pangunawa at suporta.
18: Tuloy ang tigil pasada po. Hanggang Wednesday po, kung isususpend na gobyerno yung excise tax, ang makikinabang yung mamamayan. So hanggat hindi nila nasususpend yan, patuloy din na naghihirap yung ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, na sinasalo itong mabigat na presyo ng petrolyo, na nandiyan dyan pa yung kaakibat na excise tax at value added tax. Hanggat hindi po nila nasusolusyonan yan, kami po ang sumasalo ng bigat.
17: Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN. Sa kaugnay na balita, PNP tiniyak ang seguridad at tulong sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike. Kasama natin mula Kamkrami, Quezon City, Radyoman Barjo Domingo.
16: Nagpahayag ng kahandaan ang Philippine National Police para tumulong sa mga commuters at komunidad na maaring maapektuhan na tatlong araw na tigil pasada ng ilang mga transport group simula ngayong araw hanggang September 13, Miyerkules. Ang nasabing transport strike ay protesta sa patuloy ng pagsilit ng presyo na produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bilang tugon dito ay maglalagay muli ang PNP ng libreng sakay para sa mga commuters na maapektuhan na nasabing tigil pasada. Kasabay pa rin ito na pagpapanatili ng presensya ng pulisya sa mga key locations at kahandaan sa pagresponde sa mga emergencies. Nagpaalala naman ang top cop sa mga tauhan nito na manatiling profesional at respetuhin ang karapatan ng lahat ng sektor sa isasagawang aktibidad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak Armen.
17: Sa mga lalawigan naman, sa lungsod po ng Bacolod ay may libreng sakay kasabay ng transport strike. Kasama natin sa balita, Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: Dahil sa nakatakdang transport strike simula alas 9 ngayong umaga, magsasagawa ang lungsod ng Bacolod ng libreng sakay program sa ilang mga ruta na magsisimula ang serbisyo alas 9 ng umaga at aalis ng alas 9:30 ng umaga para sa limang ruta o area sa lungsod. Samantala, nilinaw ni Bacolod Alliance of Commuters Operators Drivers o Bacolod President Rudy Catedral na bebyahi ang kanilang mga miyembrong operators at drivers ngayong araw, September 28. Ayon kay Catedral, hihinto lamang sila sa pasada last 9:30 ng umaga para magtipon para sa isang rally protesta sa Bacolod City Public Plaza mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng tangali. Pagkatapos nito, babalik na ulit sa pamamasada ang mga miyembro ng Bacolod. Nilinaw ni Catedral na wala silang aktibidad sa araw na Martes. Ang rally protesta ay partisipasyon at pakiisa ng Bacolod sa panawagan ng transport sector. Tinatayang 500 hanggang 700 units ng pampaserong jeep sa lahat na ruta sa Bacolod ang makikibahagi sa rally. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak Armen.
17: May inaasahang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa 4 na araw na trading sa international market, 7 piso hanggang 8 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o nasa piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 5 hanggang 6 na piso naman ang posibleng bawas sa kerosene. Ngayong araw, ilalabas ng DOE, Department of Energy, ang eksaktong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad naman bukas. Good news mga kasama, makatatanggap po ng 42 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa Central Visayas simula October 14. Kasunod dito ng inaprubahang wage order ng National Wages and Productivity Commission na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Region 7. Dahil dito magiging 582 pesos na ang daily minimum wage sa Class A areas mula sa kasalukuyang 540, habang 542 pesos naman sa Class B areas mula sa dating 500 pesos. Ayon sa Department of Labor and Employment, aabot sa 385,000 na mga minimum wage earner sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor ang makikinabang sa aumento. Samantala, noong Sabado naman, September 26, epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod para naman sa mga manggagawa sa Metro Manila.
20: RMN Network News. RMN Police Report.
17: Balita sa mga lalawigan, inuman ang dalawang lalaki sa Bukidnon, nauwi sa suntukan at pananaksak, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Nicabalo ng RMN Malaybalay.
21: Umantong sa pananaksak ang masaya sanang inuman ng dalawang lalaki, partikular sa Proc 17A, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 49 na taong gulang, habang ang suspect naman ay isang 48 taong gulang na lalaking individual. Ayon sa report ng mga otoridad, masayang nagiinuman ang dalawa sa naturang lugar ng Malasing. Doon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa na naging dahilan ng suntukan. Habang nagsusuntukan, bumunot ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ng dalawang beses ang biktima na tumama sa kanyang likod. Daling dinala sa ospital ang biktima at sa ngayon ay nasa stable na ang kondisyon, habang tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radyuman Mo. Mark Nicabalo. Tatak! RMN!
20: RMN Police Report!
17: Isa patay, apat sugatan ng mabangga ng bus ang isang tricycle sa San Pascual, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
22: Sa lakas sa pagbangga sa tricycle, nagtamo ng sugat ang driver at tatlong pasahero na sina Shawnee, Jester, Jared, at may sugat ang mga ito sa pagamutan, habang dead on arrival naman si alias AP. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng truck bus. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgar Numasana, Tatak RMN.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Inaantabayanan ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Nakatakda kasing sumalang bilang testigo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV para sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman ng bise batay sa subpoena na inisyo ng Senate Impeachment Court. Ngayong araw o bukas nakatakdang dumalo si Mayor Baste. At sa pagitan naman ng Lunes hanggang Biyerkules, ang scheduled na pagsalang ni Trillanes. Ideklara si Mayor Duterte bilang hostile witness at testigo sa nakalistang negosyo ni VP Sara na GenCorp Industries Incorporated na humakot ng 35 million pesos na kontrata mula sa Davao City Government, PhilHealth at OWA Region 11. Ibubunyag naman ni former Senator Trillanes ang detalye ng umano'y 6.7 billion pesos na yaman ni VP Sara at kanyang mister na si Atty. Manases Carpio. Nakahilera din bilang witness ngayong Linggo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, magsisimula naman sa Huwebes ang whole day schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang pahayag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Ayon sa tagapagsalita ni Velasco na si Attorney Roel Ilagan, hindi tugma ang mga pahayag ni Gracioso sa mga nangyari noong COVID-19 pandemic sa termino ng kanyang kliyente bilang House Speaker. Sinabi pa ni Ilagan may bahid ng pagdududa sa pulis dahil sa kinakaharap na reklamong misconduct, disciplinary sanction at nito lamang ay dinismiss sa PNP dahil sa mga reklamong kriminal. Sa isang panayam, sinasabi ni Gracioso na nanilbihan siyang head of security ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 at nasa mahigit 2 bilyong piso ang inihatid niyang pera umano kay VP Sara. Naghatid din daw siya ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Duterte. Una nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga paratang ni Gracioso.
20: RMN Network News.
17: Samantala, sa kaugnay na balita, ang Malacanang hinamon po si VP Sara na sagutin ng ebidensya ang aligasyon na 2 billion pesos na cash deliveries sa kanya. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
0: Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng may ebidensya ang aligasyong tumanggap siya ng mahigit 2 billion pesos mula kay dating Police Officer Rodolfo Gracioso. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat harapin ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya sa halip na ibaling ang usapan sa Administrasyong Marcos. Pinayuhan din ni Castro si VP Sara na dumepensa gamit ang ebidensya at iwasan ang mga argumentong hindi direktang tumutugon sa aligasyon. Itinanggi naman ng Vice Presidente na kilala niya si Gracioso at sinabing wala siyang tinanggap na pera mula rito. Iginit din ni VP Sara na desperado umano ang Administrasyong Marcos na pabagsakin siya. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga pahayag ni Gracioso. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata, RMN.
17: Abangan sa aming pagbabalik, 2 piso net shop sa Dagupan, Pangasinan, ipinasara. 18 computer units ang nakumpiska. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng...
1: Network News.
2: Maybuntag Pilipinas sa Idupos.
17: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
2: Commission on Elections, dangangam. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
24: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
17: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Police Report.
17: Mga balitang hyperlocal mula sa mga lalawigan. 2 piso net shop sa Dagupan City, Pangasinan ang ipinasara. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
25: Mahigpit na ipinatupad ng Dagupan City Police Office ang ordinansa laban sa mga hindi otorisadong pisonet matapos ipasara ang 2 establishmento sa Barangay Calmay na umani lumabag sa umiiral na regulasyon ng lungsod. Isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 5 sa pangunguna ni Station Commander Police Captain Romnick Burnawe ang magkahiwalay na operasyon ng September 25, 2026 katuwang ang mga opisyal ng Barangay Calmay. Layunin ng operasyon na ipatupad ng City Ordinance No. 2383-2026 na nagre-regula at nagbabawal sa mga hindi otorisadong operasyon ng pisonet sa Dagupan City. Dakong alas 7:30 ng gabi ng unang inspeksyonin ng mga pulis ang isang establishmento na dati nang nakatanggap ng closure notice. Gayunman, natuklasan ng mga otoridad na nagpapatuloy pa rin ang operasyon nito. 8 operational computer units ang isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Makalipas ang isang oras, isa pang pisonet establishment sa parehong barangay ang natuklasang nagpapatuloy sa operasyon sa kabila ng paglabag sa nasabing ordinansa at 10 computer units naman ang nakumpiska. Sa kabuuan, 18 computer units ang naimbentaryo, na dokumento at dinala sa Police Station 5 sa Barangay Caraal para sa ligtas na kustodiya habang isinasagawa ang kaupulang proseso. Samantala, 8 minor de edad na natagpuan sa 2 establishmento ang isinailalim sa protective protocol sa tagad na itinurn over sa mga opisyal ng barangay bago ligtas na naibalik sa kanikanilang mga magulang o guardian. Ang nasa hustong gulang na kasama sa unang establishmento ay itinurn over din sa barangay at binigyan ng mahigpit na paalala tungkol sa pagsunod sa mga ordinansa ng lungsod. Ayon kay City Director Police Colonel Arnold Solomon, mananatiling nakatuon ng DCPO sa pagpapatupad ng mga lokal na batas, partikular sa mga operasyong may kaugnayan sa kapakanan ng kabataan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
17: 15 milyong pisong halaga ng illegal na droga na samsam sa 3 high-value individuals sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
4: Nasamsam ng Pulis Regional Office 13 ang mga ilegal na droga na nagkakahalaga sa 15 million pesos mula sa tatlong suspect na naaristo sa isang anti-illegal drug buy-bust operation. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng PRO 13, katuwang ang Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office at ng Station Number 3 sa isang lodging house sa Purok 1, Barangay Bangkasi, Butuan City. Ang mga naaristong individual ay kinikilalang sila alias Berto, 48 anyos na residente sa Purok 5, Barangay Basilisa, RTR Agusan del Norte, alias Danre, 32 anyos residente ng Purok City, Barangay Tulusa, Kababaran City, at alias Rowena, 27 anyos residente ng Barangay Duungan, Butuan City. Samantala, ang mga tatlong naaristo ay kinikilala bilang mga high-value individual kung saan na-recover sa operasyon ang 2,252 gramo na mga shabu na nagkakalaga sa 15,313,600 pesos. Sa ngayon, ang tatlong naaristo ay nasa kustodiya na ng PRO 13 para sa tukmang disposisyon. Kasamamu sa DXBC, Army Butuan, Radio Mang Prince de las Marias, Tatak Armen!
20: RNN Police Report!
5: Case build-up laban sa ginang na nakabundol at nakapatay sa isang guro sa Naga City, pinalakas ng PNP Bicol. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
6: Siniguro ng Police Regional Office 5 na magiging matatag ang kasong haharapin ng isang ginang sa bayan ng Kamaligan, Camarinesura na siyang nakabundol at nakapatay sa isang public school teacher sa Naga City. Matatandaan na si dating Vice President Lenny Robredo, alkalde ng lungsod, ay naglabas ng pahayag hinggil sa lapse sa kasong isinasampa ng pulisya laban sa 32 years old na ginang dahil sa kawalan ng breath analyzer result dito dahil nasa impluensya mano ito ng alak noong nabuntol nito si Teacher Jawa, 31 years old na binata, habang tumatawid ng pedestrian lane sa MT Villanueva Avenue, Barangay Peña, Francia, parehong lungsod noong ika-20 ng Setyembre sa pahayag na ipinalabas ni Police Regional Office 5 Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, sinabing nasa highest priority ng Naga City Police Office ang kasong ito at hinahawakan ng may urgency, sensitivity at professionalismo. Maliban pa dito, ibinanggit din sa statement ng PNP Bicol ang pagbuo ng malakas na case build-up para sa pagsampa ng karampatang kaso laban sa individual na responsable sa kamatayan ng guro. Kasong reckless imprudence resulting into homicide ang nais ikaso sa babae na

0: matapos ang reglamentary period sa kanya, ilang oras matapos ang pangyayari. Kasama din sa release ng babae ang isang sedan, ngunit kalaunan ay dinala sa Naga City Police Station 3 para sa impoundment. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak Arimen.
1: 7:24 ang oras ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Mary Jane Veloso na nakalaya na siya. Matapos ang halos 17 taong pagkakakulong, kahapon ay ang unang umaga niya sa kanyang tirahan sa Natividad Nueva Ecija. Matapos gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinahagi ni Veloso ang kanyang labis na pagkatuwa na makakwentuhan at makapiling muli ang kanyang pamilya sa kanilang mismong tahanan. Sa ngayon ay patuloy na ginagamay ang mga nakagawian tulad ng paggamit ng touchscreen na cellphone at social media. Panahon na rin anya ito para makabawi siya sa kanyang dalawang anak at pagiging lola dahil may apo na si Mary Jane sa nakatatandang lalaking anak. Samantala, nagbigay naman ng 30,000 piso ang DSWD kay Mary Jane Veloso para makapagsimulang muli. Binigyan din o bibigyan din ng ayuda ang dalawa niyang anak. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:25 ang oras ngayon. Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon. Alinsunod na rin yan sa inilabas na kautusan ng Malacanang na half day ngayong araw ang trabaho sa gobyerno kasabay ng selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day sa ilalim ng National Family Week. Simula po mamayang alauna ng hapon, 1 PM, suspendido na ang pasok sa pamahalaan maliban na lamang sa mga ahensyang naghahatid ng pangunahin at critical na serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Layo ng half-day policy na maipagdiwang ng pamilyang Pilipino ang 34th na National Family Week. Kasado na sa Nobyembre 28 ang special elections sa Batanes. Ito ay para sa nabakanting pwesto ng Yumaong si Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakalaan ng 10,000,000 piso para sa nasabing eleksyon na huhugutin mula sa natitirang savings ng COMELEC. Sinabi pa ni Garcia na inaprubahan na rin ang calendar of activities kaugnay nito. Report ng ating Radyoman! Taong bayan, walang pakinabang sa paulit-ulit na BSKE postponement. Alamin natin kung sino ang nagsabi niyan sa ulat na Excel Radyoman. Grace Mariano.
2: Iginiitah ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima na hindi ang taong bayan ang makikinabang sa paulit-ulit at niratsyadang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dini Dilima, hindi reforma ang ibubunga ng paulit-ulit na BSKE postponement kundi paglala ng mga perwisyong hatid ng sistemang padrino. Dismayado rin si Dilima na naitsapwera at ipagkakait na naman ang karapatan nating bumoto at ang pagkakataong makapaglingkod ang marami pang karapat dapat na leader. Mensahe ito ni Dilima makaraang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa postponement ng barangay at SK elections na nakatakda sanang gawin sa darating na Nobyembre ngayong taon. Ayon kay Dilima, dahil dito ay bilyong-bilyong pisong pondo na nagastos na sa paghahanda para sa BSKE ang masasayang. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Maghahain ng petisyon ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para makapagpiansa sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case ngayong araw. Ito'y kahit hindi pangkaraniwang ginagawaran ng piansa ang mga akusado ng plunder at malversation charges na dalawa sa mga kasong inihain laban kay Romualdez. Subalit noong Hulyo ay pinagbigyan ng korte si dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng piyansa na 1,000,000 piso. Nakatakda naman ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12. Nasa 20 o mahigit 20 testigo ang iharap ng prosekusyon at nasa 3 naman hanggang 4 para sa depensa. Blacklisted na rin sa DPWH ang dalawang construction company na konektado kay Sara Discaya. Pinatawa ng 2 taong suspensyon ang YPR General Contractors and Construction Supply Incorporated na lumahok sa government bidding activities dahil sa kabiguang gampanan ang 95 million pesos na kontrata sa pagbuo ng Aklan River Package 2. Habang 3 taong suspensyon naman ang ipinataw sa Waymaker General Contractor.

0: Dahil sa kabiguang gampanan ang Aklan West Road Project at sa pagbuo ng pasilidad ng NBI na may kabuang halaga na 108 milyon pesos. RNN Network News. DPWH Secretary Vince Dizon hinihinga ng paliwanag tungkol sa Taguig City Project. Nako, ang coordinates ay nasa Leyte. Kasama natin sa Balita Radyo Man Conde Batak.
1: Pinagpapaniwanag ni Senator Ping Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa proyekto sa Taguig City kung saan ang coordinates na lumabas base sa geotagged photos ay matatagpuan sa Leyte. Nauna rito ay pinuna ni Lacson ang naging pahayag ni Dizon ang sabihin ng kalihim na walang ghost project sa Taguig matapos tanungin tungkol dito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna ng pagdinig ng budget. Napansin ng senador na ang mga coordinates na nakasaad sa geotag photographs na kalakip ng progress billing at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na lugar ng proyekto na binerepika ng isinagawang inspeksyon. Tanong tuloy ni Lacson kailan pa napunta sa Leyte ang Taguig at bakit hindi dapat matag bilang ghost projects ang natuklasang ito ng mga tauhan ng DPWH. Maliban dito ay ipinunto pa ng senador ang koneksyon ng nasabing proyekto sa St. Timothy Construction na kumpanya ng mga Diskaya na una nang iniuugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Mababatid na matapos sabihin ni Dizon na walang ghost projects sa Taguig, nagpaabot ng pakikiramay si Lacson sa mga site inspection engineers ng DPWH na sumuri ng proyekto dahil sinalungat ng kanilang boss ang mga natuklasang katiwalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang umano'y data breach sa company registration system ng Environmental Management Bureau ng DENR. Inalerto kasi ng EMB sa DICT ang umano'y data breach dakong alas dos ng hapon kahapon. Lumabas sa paunang ulat na posibleng napasok ng hacker ang personal at corporate information na nakapaloob sa CRS. Sakaling mapatunayang totoo ang data breach, nangangambang makompromiso ang confidentiality ng datos na ipinagkaloob sa naturang ahensya ng pamahalaan. Dalawang Pilipinong turista ang nasawi matapos na tumaob ang sinasakyan nilang tourist bus habang papunta sa sikat na Oktoberfest Festival sa Southern Germany noong Linggo o kahapon. Ayon sa mga otoridad sa Germany, bandang alas 4 ng umaga nang lumihis sa kalsada at tumaob ang bus na nagmula sa mainland at patungo sana ng Munich. May humigit kumulang 50 Pilipino ang sakay ng chartered bus, isang dead on the spot sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi pa makumpirma ng Philippine Coast Guard ang napabalitang pagsasagawa umano ng naval at air exercises ng Philippines Liberation Army ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard for the spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nabasa lang din nila ang ulat mula sa Chinese state media. Subalit sa ginawaan niya na Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Sabado, dalawang barko lamang ng China, isang China Coast Guard vessel at isang Chinese Maritime Militia vessel ang kanilang na-monitor. Sa kabila nito ay ginit ni Tariela na hindi mababago ng anumang pagsasanay o aktibidad ng China ang paninindigan at karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc batay sa 2016 Arbitral Award. Namataan malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro ang ilang mga barkong pandigma ng China kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita ang isang China Coast Guard vessel at tatlong barko ng People's Liberation Army Navy sa layong 36 nautical miles sa bahagi ng Cabra Island sa lubang. Nag-issue ng radio challenge ang PCG laban sa CCG vessel 3303 dahil malinaw na illegal itong nananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
2: Approximately 36 nautical miles northwest of Cabra Island, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to operate within the Philippine's Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
0: Hindi naman sumagot ang China, kaya idineploy na rin ng PCG ang BRP Teresa Magbanua upang magpatrolya at buntutan ang tatlong Chinese warships sa lugar. Hindi naman matitinag ang Pilipinas sa patuloy na pagpapatrolya at pagpapadala ng tulong sa Ayungin Shoal sa kabila ng panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Department of National Defense matapos na harangin ng tatlong barko ng People's Liberation Army Navy at limang China Coast Guard vessel, ang MV Lapu-Lapu, na nagsagawa ng rotation at resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre noong September 24. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, patuloy na magsasagawa ng RORE mission ng Pilipinas kahit patuloy ang panggigipit ng China.
3: Yung RORE na yan ay Philippine mission yan at hindi kami maantala. Temporary setbacks but the mission will go on. A RORE mission is a mission of the Republic of the Philippines and it has to go on. Naturally, we have to do it. No, but we will not tell how, when, where.
0: Si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Report ng ating mga radyoman.
4: RNN Police Report.
0: Retired Army at bodyguard ng isang abogado ang binaril ng riding in tandem sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Recote ng RNN Cagayan de Oro.
5: Patuloy na pinaghahanap ng Cagayan de Oro City Police Office o CUCPO ang dalawang gunman na bumaril sa isang retired army at bodyguard ng isang abogado sa lungsod ng Cagayan de Oro noong September 25. Ayon kay Police Major Peter Tahor, ang station commander ng Police Station Tukugo na ang biktima ay nakilala sa alias ni si Marlon na nagtamo ng isang gunshot wound sa kanyang ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Napag-alaman na inutusan si Marlon ng kanyang amo na isang abogado para magkabit ng karatula sa El Salvador City, Misamis Oriental. At nang pauwi na ito sa bahay ng nasabi abogado sa Sitio Buntong, Barangay Kamamanan para igarahe ang sasakyan, ay bigla itong nilapitan ng riding in tandem at binaril. Sa nakuhang CCTV footage ng kapulisan, makikita na ang suspect ay sakay ng isang Yamaha Sniper na motor. Walang plate number kung saan ang driver ay may suot na itim na jacket. Samantala ang back rider na siyang bumaril sa biktima ay may suot na color maroon na damit. Sa kasalukuyan ay pinapaigting na ng CUCPO ang kanilang investigasyon na hinggil sa pagkakakilanla ng mga sospek at ang motibo ng pamamaril. Nananawagan din ang kapulisan sa publiko na may alam sa mga sospek ng pamamaril na magbigay alam sa otoridad para matulungan ang sinasagawang imbestigasyon. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Recote, Tatak RMN.
0: Lalaking may problema o ano sa pag-iisip ang umakyat sa altar sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Yun mong rescue operation inabot ng mahigit 4 oras. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Sinasabing may diferensya sa pag-iisip ang isang lalaki na umakyat sa retablo ng San Sebastian Cathedral sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang lalaki ay kinilalang si Rex, 33 anyos, at residente ng Barangay 14 nitong lungsod. Ayon kay Nanay Jocelyn, ina ni Rex, bago pa man ang insidente, nagtampo si Rex sa kanya dahil mahigit 3 araw na hindi niya ito kinausap matapos ito hindi nakinig na kumain ng maayos. Pinaniniwalaang nagsimula ang pag-iba ng pag-uugali ni Rex nang ito ang iniwan ng kanyang nobya. Samantala ay ayon sa kay Police Major Eugene Torrentino, Station Commander ng Police Station 1, matapos dumating ang mga polis sa lugar, kasunod ng report na ito ang nakitaan ng kutsilyo matapos itong sawayin na umatras palayo sa altar. At sa ngayon, pansamantala nang pinalaya si Rex sa kulungan at itinurn over sa kanyang mga magulang. Matandaan, tumagal ng mahigit 4 oras bago na-rescue pababa si Rex mula sa retablo sa panguna ng Bureau of Fire Protection, Bacolod. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: RMN Network News.
0: Sa ating entertainment news, sina Katrina Halili at Chris Lawrence, nagkabalikan na nga ba? Kasama natin sa balita si Radyoman Alex Furake.
7: Love is sweeter the second time around. Ito'y matapos ibunyag ng aktres na si Katrina Halili at singer na si Chris Lawrence na sila'y opisyal nang magkasintahan. Sa Yuri vlog ni Katrina, mismo ang kanilang anak ni Chris na si Katie ang nag-reveal na opisyal na sinagot ng kanyang mommy ang daddy ni si Chris nitong September 13. Ayon kay Katie, masayang masaya siya dahil buo na ang kanilang pamilya. Kwento naman ni Chris, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Katrina at tiniyak na hindi niya ito sasayangin. Kundi mas pagbubutihan niyang gawin ang responsibilidad para sa aktres at sa anak nilang si Katie. Dagdag pa ng singer, hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Kat. Habang sinabi naman ni Katrina na nakita niyang sinseridad ni Chris to win her back para makasama na sila ng anak na si Katie. Kaya binigyan niya ito ng second chance. Ani Katrina, excited na siya sa mga susunod na kaganapan sa buhay nilang tatlo. Kasunod ng pagkakabalikan ng dalawa, ibinuyag din ni Chris sa pinag-iipunan na nilang pagpapatayo ng sariling bahay para sa kanilang pamilya. Matatanda ang nagkahiwalay sina Katrina at Chris noong 2014 matapos ang 5 taong relasyon at nag-co-parenting sa anak na si Katie. Kamakailan lamang sa isang panayam sa dalawa, inamin ni Chris na nililigawan niyang muli si Katrina. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, Tatak or a Man.
4: Network News.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Centers.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
9: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headline sa ato mga balita, si pagpostpone sa barangay GSK election suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang kapulisan sa siyudad sa Sugbo ni Lagway nga malinaw, nagwalay major incidents kaya natala ang tinuig nga Shomai Festival diya sa tisa diyanto nga weekend. Samtang balita sa sports, Simsri versus Sugano posible sa sayong bahin sa sunod tuig. Samtang Stephen Curry ni pirmag bagong kontrata sa Golden State Warriors. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
11: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
14: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test, test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Savers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: Uy, 150 over 100 man.
17: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
16: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
17: Ay.
18: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
19: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
20: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
24: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw, ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
25: Parehas na, usahay na eye glare sa suga, ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
26: Maayo na lang, Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
27: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
30: Mga kasama, nakasinati na mamuo ang naaka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karitlang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod i trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: Ato oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato nga mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: O garo sa Italy na sa ato mga balita, pag-postpone sa barangay o Geski election, suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
33: CYHP, Tatak, RMN, Report!
0: Suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpostpone sa barangay ug SK elections. Giliman malagdain ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod alang sa maong katuyuan. Awag sa mayor ngadto sa mga SK ug barangay official sa syudad nga ipadayon ang aktibo nining pagpangatundanan. Sa sama higayon, yahog usab ni Archival ang gubang opisyal sa barangay nga nakalawat og mga pagsaway nga dublihon ang paningkamot niini.
1: Kay dugay-dugay pa man sila naa sa katundanan. Ang ako lang whatever na nailang ipanghimo na ma-improve.
0: Si Mayor Nestor Archival ang SK barangay elections giirog ganto na sa tuig 2028 din taglima ka tuig na usab ang termino sa papiling mga opisyal niini. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyong Radyo Man Eli Balanos DYHP Tatak RNN
2: Radyo mo nationwide DYHP RNN Cebu the official overall number one
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa ito mga balitang kapulisan din sa dakwai sa Subo ni Ulagway nga malinaw nagwalay major nga incidents nga natala ang tinuig nga Shumay Festival sa Barangay Tisa ni itong niagi nga weekend. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
8: Wala makatala ang kapulisan sa sudan sa Sugbo ug major incident sa Torsa Tibo Kalihukan sa Shumay Festival 2026 sa Barangay Tisa neto nga Sabado. Mato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga kini nagpakita kung unsa ka epektibo ang subsob nga pagpangandam, koordinasyon uban sa mga partner agencies, barangay officials, force multipliers ug event organizers. Moabot sa 88 ka mga police personnel sa CCPO ang gipakatap sa Barangay Tisa sa pagpangulo ni Police Captain na Meryl Causin ng Hepi sa Labangon Police Station 10. Among ginaganon sa mga polis personnel, nakatawang nga malinaon ug hapsay ang selebrasyon. Sa usab ang itahasan nga magbantay sa kadalanan, mugiya sa mga motorista kung asa moagi, aron dili mohuot ang traffic, quick response, explosive ordnance safety, covert security guban pa. Gawas din ni miabag usab ang 60 ka mga force multipliers uban sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office, BPSO ug ang Barangay Tisa Medical Team. Ang ilang ginagano nagdugang og karigon sa emergency response, traffic control, community assistance ug kaandam sa medical at toll sa karihukan. Nangunay si Sumaldi sa pagmonitor gikan sa pagsugod hangtod nga natapos ang celebration ug duno sa Red Team nga gideploy aron pagvalidate sa mga gipangdeploy ug mususi sa kahimtang sa mga personnel. Sa tibok celebration aga mga pulis gibanduan nga mohimog foot patrol ug mobile patrol ug pabilin ang police visibility monitoring sa ginaganon sa mga tao, tabangan ang mga mitambong sa kalihukan hugot nga pakigalayon sa event organizer. Tungod sa malampuson nga paghatag sa seguridad sa Siomay Festival 2026, si Sumaldi nidayeg sa mga sakop nga bisan sa kadaghan sa mga tao nga mitambong sa selebrasyon, makita ang presensya sa kapulisan sa kadalanan. Una na nga mihimo og on-site inspection si Sumaldi og area assessment aron masiguro nga nasa husto ang gipatuman nga seguridad sa mga personnel. Gipasalamatan usab sa HEPI sa CCPO ang publiko nga biabag kanila aron nga mahimong malampuson ang tinuig nga Siomay Festival. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arlo Samante ni WHP. Tatak, aramen.
9: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigamagikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Kung mag-uwan o nakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata.
11: Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sports ngayon! Sports ngayon!
10: Ato paminawon karong ato balita sa sports. Suban sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
16: Maayong buntag kasama ken kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Sigurado na nga si Reggie Suganob ang sunod nga mapunta ni Tansa Simsri. Human kini nga midaog ni atong adlaw Sabado. Umanya gipildino ang challenger nga usab ka sugbuanon nga si Marca Bisilius pinaagi sa second round nga technical knockout sa second round sa ka kusog nga right hook ang gibuyan ni Simsri diin na naigos apapangig si Bisilius diin na knockdown kini agipan sa referee o gami bangon pa o nakapadayon pagduwa apan lain nga kusog nga right straight no ang gibuhian ni Simsri diin dito kinitugpa mismo naong ni Bisilius o nagdaw na po ni bangon gyapon o gusto pa mo away o niya gidabudabuhan ng kini sa Thai champion o giundang na kini ni referee Koji Tanaka o midaog siya tanong sa ka Simsri pinagis o sa ka technical decision sa maong kadaogan niya ang sunod niya nga makaaway mao ang mandatory challenger nga si Reggie Suganob nga bag-o lang usab no ni midaog ni adtong karong pitsa 12 karong buwana dito sa Bohol din yang gipildi ang kanhi world champion nga si Binati Nunchinga pinaagi sa 7th round knockout tungod ni ini ang Team I Promotions pinaagi niya attorney Floricella Ichabi sa Pudot gusto nila ipahigayon ang world title fight diha mismo sa Tagbilaran City sa Bohol apan ang kampo sa Thai boxer posible usab nga gusto kini adto paghimuon sa Thailand or sa Japan no depende na sa force bid unya nga mahitabo kung kaya ba ang ipahigayon diha sa Bohol ang usa ka world title fight alang ni Suganob og ni Simsri sunoda tuiga posible sa Enero o sa Pebrero sa sayong bahin na sunod tuig. Arita sa basketball, si Steph Curry magpadayon nga magpabilin siya sa Golden State Warriors. Human kini mi pirma og laing duha ka tuig nga extension nga kontrata sa kantidad nga $116 million. So magpabilin si Steph Curry kay numduman nga sa 2025-2026 NBA season wala makasulod sa playoffs ang Golden State Warriors tungod kay napildi sila sa play-in kontra sa Phoenix Suns no ani adtong buwan sa Abril karong tuiga og nagpalig-on sila ani ining pagsugod sa lain nga season karong sunod buwan o sa sayong bahin sa Nobyembre karong tuiga. Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang idaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma.